0: XGR-FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
2: Akuin muna.
1: Diba?
3: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
4: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
3: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
4: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
5: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
3: Ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
4: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
5: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang ating bayan ay dumaraan sa isa na namang mahalagang yugto.
1: Lupa ang binagsakan, di ka na makaahon, patuloy pang nabang.
0: Nais mo bang malaman ang kasalukuyang kalagayan ng ating bansa, Kakerian? Sa darating na Lunes, 27 ng Hulyo 2026, ihahatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines ang espesyal na coverage ng State of the Nation Address o SONA 2026 ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa programang Pilipinas Ngayon, SONA 2026 Special Coverage dito sa FEBC Bicol, KIR 104.3 DWAY-FM. Simula alas 7 hanggang alas 9:30 ng umaga, mapapakinggan ang ating morning special kasama sina Michael Garcia at Pastor ni Jeremiah Belhica. Samantala, simula alas 1:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, tunghayan ang afternoon special coverage kasama ang ating mga on-site anchors na sina Bishop Ruben Abante at Pastor Eric Cortez. SONA 2026 Special Coverage. Makialam, makiisa, at manalangin. SONA 2026 Special Coverage.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
1: Isang magandang araw sumainyo mga suki at giliw nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli niyong mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo o PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Sana po nasa maganda kayong kalagayan ngayon dahil alam niyo naman madami nang nangyayaring kaganapan dito sa ating bansa, lalo na ngayong bagyo season na, no? Talagang kung napansin nyo itong mga nakaraang araw, talagang iba't ibang parte ng ating bayan na naman ang binabaha because of the bagyo. So sa Mindanao, sa Visayas, dito rin sa Luzon, sa Metro Manila, talagang may mga pagkataong napakalakas ng ulan, no? Bakit? Kasi typhoon season na, July, August, September, yan ang mga panahon kung saan nagdadatingan na yung mga pangalang si Omeng, si Pising, si lahat ng may ING sa dulo, yan ang mga bagyong pinapangalan sa atin, eh, no? Talagang kasi ang bayan nating Pilipinas ay napapagiligiran ng mga dagat, eh. Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean. So kapag sa kabilang, sa kanan natin pumasok yung bagyo at talagang malakas yung hangin, malakas ang ulan, eh walang ibang pupuntahan kundi sa Pilipinas, eh, no? At hindi lang Pilipinas ang binabagyo. Hindi lang tayo physical na bagyo. Binabagyo rin ang ating mga kabuhayan. Hindi mo ba? Lalo na nga ang daming pangyayari. Pag tinignan natin ang ating political situation, talagang medyo maraming pangyayari. Maraming kaganapan na nagpipik ng interest ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa na nakatira sa ibang bansa na talagang interesado silang makita, malaman ano bang nangyayari dyan sa ating bayan ng Pilipinas. Kaya tayo po bilang mananampalataya, ang ating pong responsibilidad ay ipanalangin ang ating bayan, ipanalangin natin ng ating mga leaders, ang ating mga pinuno ng ating bayan, ang presidente, ang vice-presidente, ang mga senador natin, mga congressmen, mga mayors, governors yan. Lahat yan, ipanalangin natin. Bakit? Kasi sila po ang namumuno sa atin, sa ating bayan, sa ating komunidad. At maganda na kapag may pagpapala na mula sa Panginoon over the leadership of our nation, talaga makikita natin that righteousness will prevail. Yan ang prayer natin, that God, that you will reign with righteousness in our nation, that you will rule with passion, with compassion, that you will rule with faithfulness, with kindness, and with righteousness in our nation. Kaya dapat ipanalangin natin ang ating mga leaders. Yan. Binabati natin lahat ng mga nakikinig sa atin, no? Una-una si Pastora Flor Samson, yan, eh. Nakita na naman kami nung isang araw, eh. Sabi niya, binabati mo nga ako, mali naman yung lugar ko, hindi naman ako taga Montalban, taga San Mateo ako. Yan. Kaya Ate Flor, binabati kita ng isang magandang umaga, magandang araw sa'yo. Si Ate Flor ng San Mateo, yan, taga San Mateo sila ang kanilang simbahan, si Pastora Flor. Binabati na rin natin, syempre, ang ating Section 3 presbyter na si Pastora Evelyn Camarador. Binabati natin kayo. Magandang araw po sa inyo. At syempre, ito mga suki natin, si Pastor Rick Alay, no? Binabati natin siya ng magandang araw. Next week po, sa Sunday, ako po ay bibisita sa kanilang church para po mag-share ng salita ng Diyos. Inimbitahan ako ni Pastor Rick, sabi niya, actually, pinaimbita ko na sarili ko. Pastor, imbitahin mo naman ako dyan. Yan. So matagal na po namin plinano yan. So next week po, next Sunday, magkita-kita po tayo dyan sa Angono Assemblies of God sa pangunguna po ni Pastor Rick Alay, ang ating pong Assistant District Superintendent ng Southern Tagalog District Council of the Philippine General Council of the Assemblies of God. Ang haba, no? Yan, STDC of PGCAG. Yan lang po yun, no? So, pinabati natin ang lahat. At isa pa pong isang magandang kaganapan mangyayari, but ito ay sa September pa po. Sa September 26, magkakaroon po ng Family Summit. Ang title po nito ay Cross-Gen Family Summit. Nagaganapin naman po sa GCF South Metro. Yan, sa Las Piñas yan eh. Sa Metro South yan. O sa South ng Metro Manila. No, sa GCF. Ang Cross-Gen Family Summit. Ito po ay isang kaganapan kung saan tatalakayan po natin ang kahalagaan ng pamilya sa ating sosyedad. Ang mga current happenings at saka mga current status ng pamilya. The state of the family in our nation, tatalakayin po natin dyan. Meron po tayong mga inimbitahang mga special guest speaker na magsasalita ng patungkol po sa pamilya. May mga workshop po tayo dyan. Isa po ako sa magsasalita dyan sa Family Summit na yan, nagaganapin po sa September 26. And for more details, mag-abang-abang po tayo. Meron na po tayong mga iba pang mga detalye pwede pang sabihin sa inyo sa mga susunod na linggo. So abangan po natin yan, Cross-Gen Family Summit, September 26 sa GCF South Metro. Ngayon, dumako tayo sa pag-aral ng salita ng Diyos. Yan, magandang topic natin itong araw na ito dahil ito'y napaka-timely sa ating panahon. Hindi ba itong summer ay usong-uso ang mga prutas kapag summer? Talaga naman, pakwan, mangga, mangustin, lansones, melon, lahat yan, di ba? Lahat ng masasarap na prutas, talagang abukado yan. Pag summer, kitang-kita natin na nagkalat yan sa palengke, kahit saan ka pumunta. At mura ang mga prutas kapag summer, no? Pero sa ating spiritual na buhay, dapat meron din tayong mga maprutas na pamumuhay, di ba? Kaya tatalakayin po natin ngayong araw nito ay ano ba ang sekreto ng isang mabungang buhay o the secret of a fruitful life. Ang ating pong teksto ngayong araw na ito ay magmumula sa Book of John, chapter 15, verses 1 to 8. Ang sabi dito, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. But if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Verse 8, this is my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Yan, ang ganda, no? Talagang napaka-powerful nitong mga salitang binitiwan ng ating Panginoon. If you remain in me, then I will remain in you. Nakakita na po ba tayo ng mga mananampalataya, no? O na napapansin mo natin na maraming mananampalataya na parang meron silang masigit na malalim o malawak na paglakad sa ating Panginoon, di ba? Meron silang deep and vibrant walk with God. Di ba? Hindi naman sila yung most talented. Pag tinignan naman, hindi naman sila yung pinaka-talentado, di ba? They're not the most talented. They're not necessarily the most educated. They're not necessarily the most gifted speakers. Pero merong kakaiba sa kanila, di ba? Something is different about them. Meron silang kapayapaan kahit sa kabila ng napakahirap at napakasikip at napakadilim na season ng kanilang buhay. Meron silang kapayapaan. Meron silang kagalakan sa kanilang puso, di ba? They have joy in the middle of trials. And they continue to grow spiritually, taon na lang, taon, di ba? Year after year. Ano kaya sikreto nila? Sinagot ito ni Kristo sa John chapter 15. Nung gabi bago siya ipako sa krus, alam niya yung mga disipulo niya will face fear. Magkakaroon sila ng mga takot, they will face persecution, they will face uncertainty. So ang ginawa ni Jesus, binigyan nila sila ng isang napaka-importanteng aral patungkol sa kanilang buhay na gusto nilang marinig, na kailangan nilang marinig. Ang sabi niya, the Christian life is not about striving, but abiding. Di ba? Ang atin daw buhay Kristiyano ay hindi ito nakasalalay lamang sa pag-strive to be Christians, di ba? O yung nagpipilit tayo, nagsusumikap tayo maging Kristiyano, pero ito daw ay nakasalalay sa ating pananatili kay Kristo. Ano ang sabi niya? I am the true vine and my Father is the gardener. So ano ba ang sikreto ng isang mabungang buhay? What are the secrets of a fruitful life? Una-una, the fruitful life begins with connection. Ang sabi ni Kristo, I am the vine, you are the branches. Diba? Ito yung pinaka, it's one of the clearest picture in the scripture. Diba? One of the clearest pictures in the scripture. Yun, diba? Ang branch lang, kapag branch lang ito, ano ba sa Tagalog branch? Nagdi-drift away na sila sa kanilang daily fellowship with Jesus. Wala na silang constant fellowship, wala na silang regular constant fellowship with Jesus, di ba? Kaya marami mga Kristiyano ang disconnected. Kahit marami kang ginagawa, kapatid, sa church, marami kang ginagawa, inaakala mo sa iyong ministry, kapag tayo disconnected with the source, that is Jesus, useless tayo, di ba? Ang greatest danger ng ating spiritual life is not failure. It is disconnection. Kasi ang failure, kapatid, kaya tayong itayo ng ating Panginoon. Diba? If we fail, then we can still get up. If we fail, then we can still succeed in the future. So ang problema, ang the greatest danger ng ating spiritual life is not failure. It is disconnection. Ang disconnected Christian, ano nangyayari sa kanya? Eventually becomes spiritually dry. A disconnected Christian eventually becomes spiritually weak. A disconnected Christian eventually becomes spiritually unfruitful. So, ni-remind tayo ni Jesus. Sabi niya, Christianity is not primarily about activity. Ulitin ko yan, ha? Christianity is not primarily about activity. It is about intimacy with Jesus. So, ang isang mabungang buhay, kailangan natin magsimula sa connection with Christ. The fruitful life begins with connection. Pangalawa, ano ang sikreto ng isang fruitful life? The fruitful life requires pruning o yung pagpuputol, di ba? Ang isang mabungang buhay daw ay kinakailangan paminsan-minsan putulin, di ba? Ano ba sa Tagalog ang pruning? Talagang wala, niniisip ko pero wala akong ibang maisip kundi putulin, di ba? Ang sabi ni Kristo, every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. Ang ganda, di ba? Ang sabi niya, ang bawat branch daw na nagbe-bear ng fruit o namumunga, anong kailangan? Kailangan itong putulin para maging mas mabunga. Ang linaw nun, di ba? Every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. Isipin natin, tingnan natin, ano yung surprising dito sa sinabi ni Jesus? God prunes fruitful branches o pinuputol niya yung mga mabubungang branches. Bakit kaya? Kasi ang prutas o ang bunga is not his final goal. Hindi ito yung final goal ni Jesus. Ayan, may bunga ka na, tama na. Hindi. Ang goal ni Jesus is greater fruitfulness. Hindi ibig sabihin na bunga ka na, tama na yon. Hindi. Kailangan niyang putulin para ano, so that it will be more fruitful. So ang goal dito, mga kapatid, is not just to bear fruit, but to be more fruitful, to bear much fruit, di ba? So may sakit talaga yung pagpuputol, eh. There is pain in pruning. Pruning involves cutting away things that may appear healthy. Kala natin, okay na yan. Okay naman to Lord, ha? Bakit kailangan tanggalin? Di ba? Okay naman ang ginagawa ko, bakit kailangan ihinto? Di ba? To the branch, pruning feels painful. sa gardener o sa ating Panginoon, sabi, di ba, sabi sa binasa natin, Jesus is the vine, our Father is the gardener. Dun sa branch, yung pruning, masakit. Sa gardener, yung pruning, necessary. So, minsan, kailangan tanggalin ng ating Panginoon ang ating comfort. Minsan, kailangan niya tanggalin ang ating security. Minsan, He needs to remove our certain plans or our certain opportunities. At nagtataka tayo minsan, Lord, bakit mo ina-allow to? Bakit? Why are you allowing this? Pero kadalasan, ang ating Panginoon, hindi niya tayo pinaparusahan. Anong ginagawa niya? Inihahanda niya tayo. He is not punishing us, but He is preparing us. Anong katotohanan dito? God's pruning is proof that He is working in our lives. Kapag tayo may tinatanggal ang Panginoon sa ating buhay, ano ibig sabihin nun? May ginagawa ang Diyos sa ating buhay. The greatest seasons of spiritual growth often emerge from the most difficult seasons of pruning. Diba? Ito yung kung kailan tayo mas lalong lumalago, doon mas kailangang may tinatanggal ang Diyos sa ating buhay. Pangatlo, the fruitful life flows from dependence. Ang mabungang buhay daw ay dumadaloy doon sa pag-asa, sa pagiging dependent natin sa ating Panginoon. May sinabi si Jesus dito eh. Sabi niya, He makes one of the most powerful statements in the entire gospel. Ang sabi niya sa verse 5, Apart from me, you can do nothing. Ang bigat nun, kapatid. Ang bigat nun. Let that sink in. Ang sabi niya, Apart from me, you can do nothing. Hindi niya sinabing, without me, you can do less. Hindi niya sinabi yun. Hindi niya sinabi, without me, you will struggle. Hindi niya sinabi yun. Hindi niya rin sinabing, without me, hindi ka maging effective. Hindi. Ang sabi niya, apart from me, without me, you can do nothing. Sa Tagalog, kapatid, kapag hindi ka kapag wala ako sa buhay mo, wala kang magagawa. Diba? Ang bigat nun. Ibig sabihin, talagang dapat totally dependent tayo sa Panginoon. We naturally depend on ourselves, diba? Dependent tayo sa sarili. Hindi, kaya ko to. Eh, matalino naman ako. Eh, magaling naman ako. Nag-aral naman ako. Diba? We trust in our abilities. We trust in our experience. We trust in our resources. We trust in our plans. Pero the spiritual fruit cannot be produced by human effort. Ulitin ko yung kapatid. Spiritual fruit cannot be produced by human effort. It can only be produced by dependence on God. Yung apples, di ba? Yung prutas na apple, pwede mo siyang i-tape. Oy, kumuha ka ng prutas, mamili ka sa palengke, tapos maghanap ka ng apple tree. Kumuha ka ng scotch tape, i-tape mo yan dun sa branch o dun sa puno mismo, di ba? From the distance, parang productive naman ha. Parang totoong bunga naman yan. Totoong bunga naman yun. Nakatape ka lang, di ba? But eventually, you know, makikita mo na yung prutas hindi totoo. It's not real. It's just a real fruit, pero hindi siya connected. Ano mangyayari? Malalaglag yan, kapatid. Ano mangyayari? Mabubulok yan, kapatid. Ano mangyayari? Matutuyo yan, kapatid. Bakit? Kasi hindi siya nakakonect. Hindi siya dependent doon sa puno, o doon sa branch, o doon sa vine. Saan siya dependent? Doon sa tape. Ano yung tape? Temporary fix. Ano yung tape? Fake. Ano yung tape? Walang kwenta. Hindi ba? Kaya sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. In the same way, pwede tayong mag-create ng appearance of spirituality, di ba? Baitan ka, worship ka, taas-taas lang ka, may pray ka. Di ba? Appearance of spirituality. But genuine fruit can only come from Christ working through us. So dapat mga kapatid, every day we should begin with this prayer. Jesus, I need you today. Hindi lang pag Sunday, hindi lang during crisis, but every day. Bakit? Dependence is not weakness. Dependence is discipleship. Panguli, the fruitful life brings glory to God. Sabi ni Jesus, this is to my Father's glory that you bear much fruit. Diba? Bakit kaya gusto ng Panginoon na mag-bear tayo ng much fruit, na maging mabunga tayo? Hindi para i-admire tayo ng people, hindi para i-approve tayo ng mga tao, hindi para palapakan tayo ng ibang tao, hindi para ma-build natin yung reputation natin, hindi para makareceive tayo ng mga papuri at palakpak mula sa mga tao. The purpose of fruit o yung pagiging mabunga is to point people to the vine. Diba? Kaya sabi, this is my Father's glory. Ito'y para sa kaluwalhatian ng ating Amang Diyos that you bear much fruit. So pag nakita ng mga tao ang ating kapayapaan, pag nakita ng tao ang ating pagmamahal, pag nakita ng tao ang ating faithfulness, ang ating character, anong mangyayari? They ultimately see Jesus. Diba? So it always points to God. It always glorifies God. Ang ating pagiging mabungang buhay always gives glory to God. The fruit in our life should make people ask. Pag nakita nila mabungi tayo, dapat ang tanong nila ito, anong different sa'yo? Anong kakaiba sa'yo? Parang iba ka. Parang nagugulat ako sa'yo. Parang merong kakaiba sa'yo. Dapat ganun ang tanong nila. At ang sagot natin should always be, it's not me. It is Christ in me. Diba? So, mga kapatid, sa puso o sa kaibuturan ng puso ng mensaheng ito, isang salita lamang. Abide. Remain. Sa Tagalog, manatili. Manatili sa ating Panginoong Hesukristo. So, ginamit ito ni Kristo ng paulit-ulit. Bakit? Kasi alam niyo yung tendency natin na lumayo eh. Kaya sabi niya, abide in me, remain in me, paulit-ulit yan. Pag binasa mo uli yun, ang daming remain. Sa ibang version, ang daming abide. Di ba? Kasi alam niya, madalas tayong lalayo eh. Kaya paulit-ulit ang paalala niya, remain in me, remain in me, remain in me. Nagiging busy tayo, we often become so busy for Jesus while neglecting time with Jesus. Di ba? Na-occupy tayo masyado ng ministry. Na-focus tayo masyado dun sa prutas. Na nakakalimutan natin yung vine, nakakalimutan natin si Kristo. Pero si Kristo, paulit-ulit tayong tinatawag pabalik. Not to work harder, not to try harder, but to stay closer. So anong dapat natin tanungin natin sa ating mga sarili, mga kapatid? Am I truly connected to Christ? Connected ba tayo kay Kristo? Lumayo na ba tayo sa fellowship with Him? Am I resisting God's pruning? Diba? O am I depending on Him or on myself? And then huling tanong, pwede natin itanong sa ating sarili, is my life producing fruit that glorifies God? So mga kapatid, etong linggong ito, huwag tayong mag-focus lang doon sa pagiging productive. Mag-focus tayo on being connected. Not on being more productive, but on being more connected. Spend time with His Word. Spend time in prayer. Spend time listening to the voice of God. Bakit? Kasi ang sekreto ng isang mabungang buhay ay hindi nakikita kung ano yung ginagawa natin para kay Kristo. Ito ay nakikita sa pananatili natin kasama si Kristo. Tayong lahat manalangin. Lord, maraming salamat na Ikaw ang true vine. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na sinubukan naming mamuhay ng aming Kristiyanong pamumuhay sa pamamagitan ng aming sariling lakas, Lord. Patawarin mo kami. Draw us back, Lord. Tawagin mo kaming muli pabalik sa isang close fellowship with You. Tulungan mo kaming manatili na connected sa Iyo araw-araw, Panginoon. Give us the grace to trust You. In seasons of pruning, depend on You completely and bear fruit that brings glory to the Father. Maraming salamat, Panginoon. Keep us close to You because apart from You, we can do nothing. In Jesus' name. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid, na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
2: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: Sa ating nakarang episode, pinabulaanan natin ang kumakalat na mga katuruan na ang pinanggalingan ng kayamanang ginto ni Solomon ay ang Pilipinas. Ayon sa 2 Chronicles chapter 8 verse 18, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, pinadalhan si Solomon ni Hiram ng mga barko at mga bihasang magdaragat na mga ngasiwa niyon. Pumunta sila sa Ophir kasama ng mga tauhan ni Haring Solomon. Nang bumalik sila, ay may dala silang 15,750 kilong ginto na ibinigay nila kay Solomon. Inaakala kasi ng mga nagtuturo nito na ang ating bansa ang tinutukoy na Ophir sa Biblia. Subalit, may mga scholar na naniniwala na ito ay matatagpuan sa Southeastern Africa because it's the largest gold-producing region. Ayon naman sa Filipino-American historian na si Kirby Arroyo, despite the widespread interest in the land of Ophir during the age of explorations and colonization, to this very day, there is no definitive conclusion that was ever reached as to where Ophir was actually located. There is no definitive conclusion as to where Ophir was actually located. Kaya hindi dapat ipagpilitan o panindigan ng Pilipinas nga ang Ophir. E mas malamang pa nga, batay sa mga ebidensya, na hindi sa bansa natin matatagpuan ang Ophir. Walang pinangahawakan na matibay na ebidensya ang mga nagtuturo na dito nga ang Ophir. Ang nakakalungkot, nagagamit pa ang katuruan ng Ophir sa panliligaw sa mga tao mula sa relihiyon hanggang sa politika. Maaring itinatanong ninyo, ano naman ang masama kung maniwala tayo na ang Pilipinas nga ang Ophir? Sa totoo lang, malaya naman tayo maniwala kung ano ang gusto nating paniwalaan. E kahit mali nga ang paniniwala, kung gusto natin itong paniwalaan, malaya tayong maniwala dito. Subalit, sabi nga, we are entitled to our own opinions but not to our own facts. We are entitled to our own opinions but not to our own facts. Dapat may batayan ang ating paniniwala. Ayon kay Arroyo, if I were to be honest, the truth remains that we simply do not yet have enough evidence to accurately pinpoint the exact location of this legendary biblical kingdom. Kaya bakit natin itataya ang ating pananampalataya sa isang katuruan na wala namang matibay na batayan? Ayon pa kay Arroyo, Ophir continues to captivate the fascination and arouse such passionate convictions. And let's be honest, somewhat blind faith of people into the modern day, well into the age of social media, when misinformation and disinformation continue to be rampant and exploited around the world. Ang biblikal na pananampalataya ay hindi pulag na pananampalataya. Blind faith is not biblical faith. If your faith is blind, it's not really faith in the biblical sense. Nang tanungin ang Panginoon kung ano ang pinakamahalagang utos, ang sagot niya sa Matthew chapter 22 verses 37 to 38, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong pag-iisip mo. Ayon kay J.P. Moreland sa kanyang aklat na Love Your God with All Your Mind, The Role of Reason in the Life of the Soul, God is worthy of being loved with every single facet of human personality, not simply with one or two aspects of our nature. Note carefully that Jesus included an intellectual love for God with the mind. What it means to love God intellectually is to be prepared to stand up for God's truth and honor when they are challenged, and to do so with carefully thought out answers. Pananagutan natin na ibigin ang Panginoong Diyos ng buong pag-iisip natin. Hindi pag-ibig sa Diyos ang pananampalatayang hindi pinag-isipan. Hindi pag-ibig sa Diyos ang pananampalatayang hindi pinag-isipan. Ayon sa 2 Peter chapter 3 verse 18, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. At lalago tayo sa pagkakakilala sa Panginoong Jesus kung tayo ay lalago sa kaalaman patungkol sa Kanya. Keep in mind that ideas have consequences, and such speculations will not help us grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. At the very least, it distracts us from focusing on living a life of obedience for God. Ang sabi nga sa 1 Timothy chapter 4 verse 7, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. Speculations distracts us from focusing on living a life of obedience for God. Ayon kina R. Kent Hughes and Brian Chappell sa kanilang 1 and 2 Timothy and Titus to Guard the Deposit commentary, essential to a health-giving spiritual diet is a rejection of junk food, here described as godless myths and old wives' tales. The trash that was coming from the false teachers was godless in that it was radically opposed to what is sacred. In calling it old wives' tales, Paul issued a sarcastic insult seen frequently in Greek philosophical polemics. They would believe anything. Huwag tayong basta-basta maniniwala. Sayang lang ang oras natin sa mga walang saysay na katuruan. Mas makakabuti na gamitin natin ang ating lakas at panahon sa pagsunod sa Diyos. Ayon nga sa verse 6, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Kaya maganda na pagtuunan natin ng pansin ang mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod natin sa halip na mga haka-haka na katulad ng katuruan ng Ofir, na ang Ofir daw ay Pilipinas, sa halip na mga haka-haka na hindi naman makakabuti sa ating buhay espiritual. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagaw.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Let the music and memories live on. Contact us at 0998-843-0573 or message us at info@dwaywfebc.ph.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: Kuryente 15, Tubig 400, Gatas ni Kiko 12, Maintenance niya 850. Naku, Jun, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo akong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pag-ingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na.
0: Akuin mo na. Diba?
2: Paano nga ba naipapasa ang HIV?
3: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV-infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaaring maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghiraman ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso, mga upuan sa banyo, mga lamok o iba pang insekto. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya't dapat na mag-ingat.
2: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
5: Good day everybody. This is your Living Word TV and I'm Joseph Villamil. We're grateful to be back to share original songs and biblical messages from Pastor Mel Caparros. We desire to bless you and encourage you to live the life God has given you in all its fullness. Let's start off today's episode with a song entitled Jesus by Hannah Mariel, arranged by Homer Campbell.

0: Ang ating bayan ay dumaraan sa isa na namang mahalagang yugto.
1: Lupa ang binagsakan, di ka na nga makaahon, patuloy pang nabang.
0: Nais mo bang malaman ang kasalukuyang kalagayan ng ating bansa, Kakerian? Sa darating na Lunes, 27 ng Hulyo 2026, ihahatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines ang espesyal na coverage ng State of the Nation Address o SONA 2026 ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa programang Pilipinas Ngayon, SONA 2026 Special Coverage dito sa FEBC Bicol, KR 104.3 DWAY-FM. Simula alas 7 hanggang alas 9:30 ng umaga, mapapakinggan ang ating morning special kasama sina Michael Garcia at Pastor ni Jeremiah Belhica. Samantala, simula alas 1:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, tunghayan ang afternoon special coverage kasama ang ating mga on-site anchors na sina Bishop Ruben Abante at Pastor Eric Cortez. SONA 2026 Special Coverage. Makialam, makiisa, at manalangin. SONA 2026 Special Coverage.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Pastor Erwin, para mas makasunod ang ating mga taga-subaybay sa ating magiging talakayan, maganda na mapanood natin itong Facebook reel na naging viral nga dahil sa pahayag that theology can be an idol. Panoorin po natin ito.
1: Kala po si Solomon, di ba? Chick boy. Matalino, wisest guy. Ang dami niyang ginawa sa Israel. 20 years ng Israel, solid siya. Most peaceful, successful. Napatayo niya yung templo ni papa niya. Lahat. And then nag-deteriorate. Nag-fail si Solomon. He knew the word of God more than anyone else. Yet, hindi siya kagaya ng daddy niya na simple lang mag-isip pero obedient. Minsan, kala mo yung theology, being sophisticated with it. You think that's all, parang yun na yun eh. But if it does not lead you to obedience and trusting Him, your theology can be an idol. Godly knowledge puffs up if it does not lead you to trust and obedience. So of course, pag di mo in-apply, di ba po? Laging sinasabi sa akin ng nanay ko noon, puro ka head knowledge, di ka naman naghuhugas ng pinggan. Tas ang kalat-kalat ng kwarto mo. Ay, yung mga ganun ni mama ko. So parang mga basic na ganun. And then, it hit me. Oo nga, no? It hit me pagdating dun sa my pursuit of seeking God. Is it just intellectual assent? Or it leads me to obedience and in trusting Him?
0: At upang ibigay ang kanyang panig tungkol sa video na to, kasama po natin ang tagapagsalita ng doon sa video na si Brother Jericho Arceo. Magandang araw sa iyo, Brother Jit.
2: Magandang araw rin po, Pastor Eric. Magandang araw po, Pastor Erwin. Mm-hmm. At sa mga nanonood po at nakikinig po ngayon, good morning po, magandang araw. It's an honor po to be here.
0: Brother Jake, siguro maganda. Gusto muna namin linawin, pastor ka ba?
2: Impostor po. Hindi, joke lamang po. Hindi po ako pastor. Pastor Eric, kagaya niyo po, and Pastor Erwin. Pero isa po akong ang ginagawa ko po YouTube videos ever since 2017 po. At sineshare ko lamang po sa iba kung paano po nakilala ang Diyos. So, yun lamang po.
3: So, vlogger. Diba? Vlogger. Opo, vlogger. Ayan. Yan ang tawag ngayon natin. So, matagal na rin pala. 2017. Ayan, matagal-tagal na.
2: Yes po.
0: Mga nauna pa yata sa atin itong si Brother Jake na maging vlogger.
3: No, kasi syempre tayo nung pandemic lang eh, di ba? During pandemic si Brother Jake ay nung 2017 pa. Nasa mundo na ng YouTube.
0: Brother Jake, anong involvement mo sa inyong church? Anong pangalan ng inyong church?
2: Opo, Without Borders Prayer Center po ang aming church ngayon, dito po sa Clark, Pampanga. And small church lamang po, pero yung home church po ay nasa London, Agape Church.
0: At anong involvement mo sa church mo, kapatid the Jig?
2: Opo. Bali, with the pastors po, parang naka-rotation din po ako to share a word. Kasi very intimate yung aming

0: meet po kami ni Pastor Luther sa isa pong ministry, which is Puso, back in 2019. And then po, nung pumasok po yung pandemic, witness po ako kung paano po ito nag-start. Kumbaga, bago po yumao si Dr. Ravi, na-engage ko na rin po si Pastor Luther dun sa mga, sa impact po and with Christian Apologetics. So parang dun po nagsisenter yung ministry, parang binibigyan niya po ng ano po ba yun, yung mga nakikinig na Christians na yung intellectual aspect din po ng gospel ay napakaganda din po. So sumuport po ako 2020 and then po naging friends kami up until last year po. Binuo po ni Lord na magkaroon ng conference. So marami pong dumalo, mga pastors po, mga bata, mga youth pastors, mga youth leaders. So mostly po ang mga audience po noon ay yun nga po, mga Bible readers, mga professors, sabi nga po ni Pastor Luther. Pero nung dumating nga po ako, nawala po sa isip ko yun kasi sa sobrang kaba ko po.
1: Doon sa message mo, bigyan mo nga kami ng summary, kapatid, nung message na ipinreach mo.
0: Opo. Actually po, yung naging basis po din ng word ko is meron po akong book na yung bullet points po ng book, yung kay ano po, Warren Wiersbe. Mm-hmm. Ano po ba yung book na yun? Basta B. Kasi po, yung tita ko po, Christian school owner, minementoran niya po ako sometimes, and pinabasa niya po sa aming libro. Yung chapter 1 po nun, medyo sobrang lakas po ng hindi po medyo, malakas po talaga yung impact sa akin. Yun po yung shiner ko, parang yung naging downfall ni Solomon, and yung tatlong parts po ng, parang ano po, ni-summarize si Warren Wiersbe, yung tatlong ano ni Solomon downfall, which is hindi siya nag-trust kay Lord, which is parang gumawa siya ng sarili niyang moves despite of God's wisdom, God's provision, ganyan. Hindi po siya nagtiwala sa provision ni Lord, sa promise niya, tsaka sa protection. That's why gradual po yung pagbagsak ni Solomon, which was ultimately sin, which was pride. So parang yun po yung parang ano ko po, summary ng talk. Pero parang ano rin po eh, parang in between, ang personal ko pong, ang personal impact po sa akin ng message is that grabe si Solomon, very, very, he knew the word of God but he was not exempted sa sin. And sabi nga po ni Warren Wiersbe, yung kinabagsak niya, despite knowing the word of God, is after knowing it, yun nga, it should lead you to trusting God, yung pinapagawa na ni Lord, na, which he did not do. Yun nga po yung tatlong parts na yun, na may sarili siyang moves, di niya sinundan yung chariots, pinabakod niya yung kingdom, and then yun nga po, pati dun sa political inclinations niya, nag-disobey siya kay Lord. So doon ko po nakita yung na-flesh out yung, alam naman po natin pride eh, pero na-flesh out dun sa daily, ano ba yung mukha nun? Paano nag-fall yung isang ganun na man of God? So nung in-explain lang po nila, even, you know, studying the word of God, if hindi ka nag-lead dun sa susundan mo siya talaga, yun nga po, pwede siyang an end of itself. So meron din po ako nakitang preaching to add to that point, si Jackie Hill Perry po, no? Isa siyang Christian thinker, Christian author po sa States. And long story short, sinasabi niya nga rin po na may possibility na kahit very well read ka sa theology, kung ano man dogma mo, if hindi siya nag-lead dun sa, yun nga po, na bago yung puso, it can be a very dangerous thing. So narinig ko po yun, ay, praise God, parang oo nga, tama nga naman, no? Until hindi na regenerate yung heart, it can be a very dangerous thing. And to add also to my point, dun po sa talk, sinabi ko rin po na sa Mere Christianity ni C.S. Lewis, nabanggit niya po na he was talking to people who grew up in a religious background. Parang doon din po ako tinamaan, yun po yung hugot po na pwede kang lumaki, alam mo yung Trinity, alam mong namatay si Jesus, alam mo lahat yon. Pero up until hindi mo na-experience si Lord, it may be very well na hindi mo pa siya kilala. And nung binabasa ko po yun sa Mere Christianity, I was really impacted po kasi, Lord, I wanna know the real you, you know. And Hindi ko po

0: sinasabi nga na sa my theology, not at all, kasi it helped me. Mm. It helped me to see the face of God. And that's what I meant. I agree with the comments naman po. Siguro akala nila po na minamasama ako. Hindi ko po, importante siya. Sabi nga lang po ni C.S. Lewis na sa may Christianity, dogma is not God, but they are maps to God.
1: Mm-hmm. Ang tinutukoy mong aklat, kapatid ni Warren Wiersbe, ay Be Satisfied.
0: Be Satisfied po.
1: Na series yun sa Ecclesiastes.
0: Actually po, yung chapter 1 po yung tinutukoy ko na sinabi ko po talaga, dinala ko yung libro. Nandun po sa buong video na pinost si Pastor Ruther. Guys, ito, three points. Yung trust talaga eh, parang dun lang naman yung obedient, uwi yung Christian walk mo sa obedience eh. So, if we do not obey God, it can be a, you know, we can do all these things, pero up until we don't obey, we don't trust, it's a very dangerous path to walk on.
1: Pastor Erwin, ikaw, nung una mong narinig yun, theology can be an idol, anong una mong reaction doon sa video?
2: Sa akin naman, walang kaso sa akin yun. Kasi I understand naman that, of course, theology is about God. And then we want to know God, diba? There's a big difference between the two naman yan. And kahit naman ako, aking pinapangaral, sabi ko nga, truth does not change lives, but truth applied change lives. Yan ang lagi ko rin namang, kumbaga, reminder dito sa GCF New Valley. Na totoo naman na the theology itself, hindi yan yung pinaka-ending mo. Kasi ang ending mo is from knowing about God to knowing God. Diba? Yung intimacy mo with the Lord. And of course, part ng intimacy is yung application. Wow. Hindi naman dapat, kailangan talaga i-apply mo talaga. Kasi part yun, to experience Him is to obey Him. Ayan.
1: Sir Erwin, may follow-up question ka dito kay Jig.
2: So far naman okay, di ba? Kumbaga, ang maganda dito, Brother Jig, ay at least na ipapaliwanag mo. Di ba? I know that you have received, ano ba tawag natin? Bashing, sabihin natin yan yata ang sa social media, 'di ba? Yan na yung tawag ngayon. Although nabanggit mo na comments kanina, 'di ba? Napakaganda naman din yung
1: napakabait pagka-describe ni Brother Jig.
2: Pero alam ko sa iba ay bashing na, 'di ba, yung tawag diyan. At siguro ano lang, ito yung magandang pagkakataon na naipaliwanag, 'di ba, ng ating kapatid na hindi naman na sinabi na theology ay
1: masama.
2: Parang idol na, 'di ba? Hindi naman. It can be kasi an idol. Pero kapatid, 'di ba, kay Brother Jig, so at least naniniwala ka naman na importante, 'di ba, na mag-aral ng theology.
0: Yeah. Opo.
2: Ayan.
1: Sorry, diba? Gaano ba kahalaga ang theology, kapatid?
0: Ako ba, Pastor?
1: Opo. Para sa iyo, kapatid, gaano kahalaga ang theology?
0: 100% po na super essential, crucial. Kumbaga, yun po yun eh. Parang, it's like knowing God with all your mind na eventually bababa sa heart. And I think, yun nga po, it's a bridge to God. It's yun nga po, importante sound yung doctrine. You know what Jesus did on the cross, you know, and everything else, that comes with theology. Importante po. Pasensya na po kung nag-cause na misunderstanding na parang sinasabi ko na hindi po importante yung theology. I apologize. Hindi ko po yun hangarin. Never in my life nasasabi ko huwag kang mag-aral. Kasi po, edi sana po, hindi ako nag-aral sa board exam din. Pero syempre, kay Lord po ito. Diyos ang pinag-usapan. Pero ang point ko lang po, yun nga po, if it becomes an end of itself, it becomes dangerous. Just like when we make ministry our idol, diba? Mas ginawa mong comfort zone yung pagtugtog sa church, and then ministry din naman yung paano ka makitungo sa family mo. Diba? It's parang same banana na yun nga po. Every part of our life is ministry.
1: Kapatid, define mo nga yung theology para magkaintindihan, kasi may iba sinasabi na baka iba yung tinutukoy mo. Doon sa context ng talk mo, anong ibig mong sabihin when you said theology?
0: Opo. Siguro po yung mas nag-focus po doon sa Ang theology po sa akin is study of the Word of God, and that's very important. Yung point ko lang po siguro doon is that mas nang ibabaw po yung intellectual part or yung study. Mm-hmm. And then, I'm not saying di nila yung na-apply. I'm just saying na it can be a danger na parang end na yun. That's the end of itself. Mm-hmm. Yun lang po yung point ko na parang paano ko po ba sasabihin? Ayoko po.
2: The head knowledge, di ba? Parang ganyan.
0: Opo.
2: Parang kasi, nanatili lang sa isip mo. Hanggang doon lang. Parang
0: opo. And ano rin po eh, doon po sa talk, I shared as well na I struggled with it na sobra pong na 2020 talagang nahiligan ko pong magbasa. Tinuro lang naman po sa akin ni Lord na importante yan.
2: Mm-hmm.
0: Pero may step, may next step, which is it would lead you to me.
2: Mm-hmm.
0: The presence, or just like yung po talagang daily communing with him.
2: Mm-hmm.
0: I'm not saying na kapag nagbabasa ka hindi yun communing. I to sa many, alam ko po nangungusap po ang Diyos through pagbabasa. Hindi ko po dinidiscredit yun. Sa ibang ano lang po sample ng or set of people na naging study per se, naging end per se. And then, yun nga po, pagdating sa buhay, yung fruits of the spirit, di ba po? Yun yung importante din eh, na-regenerate yung heart. That's what I'm saying lang po.
1: Mabago yung puso ng tao.
0: Opo.
2: Kumbaga, Pastor Eric, siguro ano yan eh, di ba? It's a parang warning sa mga nag-aaral, di ba? Lalo na tayo, Pastor Eric, na patuloy pa rin yung ating pag-aaral, di ba, ng sa doctoral level. Pero kung hanggang dyan lang yan at hindi mo ini-apply, di ba? Parang siguro yun ang sinasabi rin ni Brother G. Kung hindi mo na i-apply sa buhay mo yan at hindi ka rin naman nagiging intimate kay Lord, di ba? Eh, para saan ba yung pag-aaral? Kasi nga, yun ang dapat papunta dun eh. Kaya mo nag-aaral, kaya ka nagbabasa ng Bible, di ba? Yun na lang. Kaya tayo nagbabasa ng Bible araw-araw, sabihin na natin. Eh, para nga makilala mo si Lord at para mas mapalapit ka, di ba? Kay Lord, hindi yung memorize. Parang ano lang yan eh. Siguro ang picture eh, nag-memorize ka lang ng Bible verse. Diba? Memorize mo nga, parang ang kasunod na to, ang tanong, so, paano mo ina-apply ngayon sa buhay mo yan? Paano mo nakilala si Lord? Diba? Kasi memorize mo eh. So, hanggang memorize ka na lang. Parang ganun siguro yung picture, diba? Na gustong ipakita.
1: Actually, may sinasabi sa seminary, Brother Jake, Pastor Erwin, sa amin, sa IGSL, International Graduate School of Leadership, sinasabi doon na ang problema din minsan yung tayo ay head heavy. Mm-hmm. Pero yung puso natin tuyo.
2: Mm-hmm.
1: Kumbaga, maano lang naman ang distansya ng utak sa puso. Kumbaga, although, of course, ang pag sinabi ng Bible na mind, metaphorical yon. Di lang naman itong gray matter. Pero ang sinasabi lang natin, to illustrate, yun namang utak eh... kumbaga isang ruler lang ang pagitan na sa ating puso, no? Subalit gaya nung sinabi ng isang bumiyahe papunta sa buwan na astronaut na Christian, ang sabi niya hindi ang pinakamalayong binyahe niya ay hindi yung mula sa Earth papunta sa buwan at pabalik dito sa Earth, kundi yung katotohanan mula sa isip bababa sa puso. Yun ang sinabi niya. Wow. At yung nga head heavy at sabi nga ni Brother Jig, pag sinabi pong the Bible, theology, knowledge of the Bible is not an end by itself, ang ibig sabihin po, your goal ay hindi lang madagdagan ng alam mo sa Biblia, kundi gagamitin mo sa word na ginamit niya, bridge. It's a means to an end. Ang goal mo, hindi lang madagdagan ng alam mo sa Biblia, kundi mabago ang ating buhay. Mm-hmm. Mapalapit tayo sa Diyos, mali natin ng Diyos at ang ating kapwa. Mm-hmm. Kumbaga, ang Biblia hindi lang binigay para sa kaalaman. Mm-hmm. Ang Biblia ay binigay para sa kabanalan.
2: Mm-hmm. Kumbaga, yan yung sa English ay, it is not just for our information but also for our transformation.
0: Yeah, amen Pastor, amen po.
1: Although malungkot, di ba, Pastor Erwin, na itong bashing na inabot ng ating kapatid, eh lumalabas na yung napanood nila kasi isang minuto lang na reel. Mm-hmm. And I saw the entire talk doon sa YouTube na 18 minutes if I remember it right. So kagad eh, tumalun sila doon sa isang statement without considering yung context na sinasabi ni Brother Jig. Maano ko lang kapatid, no? Meron isang article, nakita na ito ni Jig eh. Shinare ko to sa kanyang, sa wall ni Pastor Ruther Urquia sa Ruther TV. At by the way, humingi tayo ng permiso kay Pastor Ruther na magamit itong video ni Jig dito sa ating episode. At sabi dito sa article na ito, sa Desiring God. Tandaan natin ha, Desiring God. Ito yung ministry ni John Piper. Sa tingin ko, paboritong-paborito maging ng mga pumuna dito kay Brother Jig. At sinulat ito ng kanilang staff writer na actually ang description dito sa Desiring God ay he's a writer and managing editor ng desiringgod.org. Ito ay si Marshall Segal. At ang sabi niya, if I may quote, "We have often loved what we have learned about God more than God himself. The Bible warns us about the dangers that come with our knowledge of God." And take note, especially for the theologically refined and convinced. We're not talking here of amateur theologians. We're talking here of, if I may use the word, veteran or professional theologians. Sabi dito, the Bible warns us about the dangers that come with our knowledge of God, especially for the theologically refined and convinced. You cannot serve both God and theology. Good theology is a means. Sa word ni Brother Jig, bridge. Good theology is a means to enjoying and worshiping God, or it is useless. At ang tanong dito ni Marshall Segal ay, has your theology turned into idolatry? Has your knowledge of God ironically and tragically drawn you away from Him, not nearer to Him? Pinagtataka ko lang, bakit itong si Segal hindi nabash? Bakit itong same. Si Jig ay nabash?
2: Theology can be an idol. Halos pareho lang naman din yun. Yung pagkaka... siguro different wordings, may konting wordings, pero magkadikit, di ba? Ang theology at idol, di ba? Doon kay Brother Jigs at dyan, sa From Desiring God, di ba, na article.
1: Eh baka kasi di naman sa ano, baka kasi tingin nila dahil hindi nila kabatak o kagrupo itong si Jig. Sana mali ako. No po.
2: Et, wag naman sana ng ganun, di ba?
1: Oo, pero baka mamaya dahil hindi nila kabatak yung nagsalita, nagre-react agad sila. Pero kung nabasa agad nila ito, nakabatak nila, baka hindi sila nag-react. Baka hindi nila binash. Baka sinuportahan pa nila itong sinabi ni Brother Jig.
2: Now, kaya, meron ako, kung yan ang keynote ni Brother Jig, di ba? mas magugustuhan nila. So alam mo naman, minsan sana mali tayo, di ba? Alam mo naman kasi minsan ganyan lang naman ang ginagalawang mundo natin.
1: Kung ang dating ay nag-judge tayo. Kaya lang, nagtataka lang ako. Kasi imposible namang hindi nila, madali lang naman. Alam mo ba, Brother Jig, paano ko nahanap itong article na to? Tinipe ko lang, theology can be an idol. At lumabas itong article na ito. Now, meron ako nakitang video eh. Minessage ko nga at nag-comment nga ako doon sa video na yun na ang kinaklaro naman nung nag-video, although I disagree with him, na sinasabi niya, ang takot daw niya, kasi Brother Jig, ang audience mo, karamihan kabataan eh. Diba? Sabi niya, baka daw ma-discourage mo yung young people na mag-aral ng Bible, mag-aral ng theology. Bagamat nabanggit mo na kapatid, maaari bang linawin mo, anong gusto mo bang, ano bang naging target mo doon sa message na yon patungkol dito? Sabi niya, baka daw ma-discourage mo yung young people.
0: Opo, opo. Thank you, Pastor Eric and Pastor Erwin. Ano po, actually yung, if I remember correctly po, no, dahil nga yung spotlight po nakaganon. So, gumaganon po ako. If I remember correctly po, mas marami pong ano nun, marami pong Bible professors at that time. And nung mga bandang hapon po yung mga bata, dahil may pa-Bible quiz po si Pastor Jordan Escusa, and si Pastor Ruther po yung panghuli.
1: May spoken word pa, kung di ako nagkakamali.
0: Opo, may spoken word. May spoken word nga po. Ano po ako, morning session. So, ang I remember correctly, may mga bata po, pero puro ano po, Bible school professors. Yun nga po yung sinabi ni Pastor Ruther. So, ang point ko lamang po doon is not really against theology. Yun nga po, yung parang symptoms lang ng kapag na-inlove ka sa theology per se, theology only. Parang yung sinabi po ni Jesus noon sa mga scribes, sa mga pariseo na, "Why do you study the scriptures and you miss me?" The amalgamation of the scriptures, ako yung logos na naging tao, naglaman. So it's the same concept na, should it be the, di ba, the scriptures should lead to the embodiment of the study of the word of God. It is a means to an end. Yun lang po yung point ko. Yung parang kaya ko lang po nasabi doon sa 1 minute na video yun na yun. Yun yung nangyayari kapag nag-stop na tayo doon sa naging lang siyang end. Nabanggit nga rin po ni C.S. Lewis sa Screwtape Letters. And lahat po tayo ngayon na nakikinig, I believe naniniwala po tayo sa spiritual warfare. Sana po okay tayo doon. Nabanggit po ni C.S. Lewis nga sa Screwtape Letters, parang ang isa pong play ni Satan sa mga Christians, regardless of denomination, sa lahat na naniniwala, ang gagawin ni Satan pala po is ipe-pressure niya yung Christian to advance on spiritual elements, and so we could say the study of the Word of God. So ma-pressure yung Christian na aralin yan and be absent in the domestic parts of life, na nandun yung presence ni God. Screwtape Letters po ito, hindi ko opinion po ito, baka ano rin po. So nung binasa
1: Inulat
0: po
1: ni C.S. Lewis yan. Opo, Christian philosopher.
0: Opo. So nung nabasa ko po yun, oo nga naman, no? Hindi ko rin alam na warfare, pwedeng maging warfare yun na, bakit nga naman na, meron din po akong pinsan, di ko na po papangalanan. Baby rin po siya, pero lumaki po siya sa very environment na very, yun nga po, maraming binabasa na very Martin Lloyd-Jones, Sproul, Tim Keller. So, about 15, 14, 13 siya, yan na po binabasa niya. Dahil yung daddy niya nga po, very ano na pastor. May time po noon, hinaway niya ako nung vlogger ako. Sabi ko, ba mo ko hinaway? Mo ko hinaway. Ito yung meaning ko dyan. So, parang default niya po is, ang bigat na nang binabasa niya, which is good, sabi ko, pero pagdating po sa amin minsan sa family reunions, medyo rude, medyo yung basic na iiwan. Sabi ko, apply mo yung ministry mo sa church. Dito sa bahay, sabi ko. Doon nagka-count eh, sabi ko. I mean, nagka-count sa church of course kung called ka dyan. Pero unang makakita dyan yung pamilya. Hindi ko man nga po inano yung pagbabasa niya eh, kasi na-inspire po ako. Na-inspire ako na, wow, naghiram pa nga po ang libro. Sa kanya rin po nang galing yung mga C.S. Lewis books ko. Saka sila Martin Lloyd-Jones, Spiritual Depression. Yung thought lang po na, yun nga, it is a means to an end. If it leads you to a closer presence of the tangible presence of God. Study more, di ba? Parang, hindi siya masama. Hindi yun yung point ko, sana po, huwag niyong masamain. Believe po ako dyan. Pero kung yan yung naging badge of honor mo, medyo naging siyang, if, di ko pa sinasabing,
2: trophy.
0: Pwedeng trophy. Di naman din theology, study of theology lang. Merong iba, pag nagbabanda ako sa church, may low-key akong yabang. Diba? Pwede yun eh. Iba-ibang form lang. For this specific context lang po, parang, yung si Solomon nga knew the word of God. He knew, had wisdom straight from God. Yet, he was not exempted of pride, of not obeying God. So kung siya, very well read siya, not just in study of theology but botany, plant. Di ba po, ang dami niyang alam na fields of science and information, and even the word of God, yet he was not exempted. Kasi pagdating sa obeying God, diyan masusukat talaga na you will die to yourself. Yun lang po yung message ko all throughout the video, na hindi siya masama, hindi masama po yung theology. Kaya ang ganda po ng clarifier niyo din sa umpisa. If it can be an idol, just as ministry can be an idol, just as money can be an idol. Anything that, yun nga, parang naging end more than God himself. Ayun nga po, minsan mate-technical ako, hindi ba yung study of the Word of God is God himself? Logos siya, he's the Word of God. Mm-hmm. Pero it is a map to him, yung pag-aaral, it is a map to him. Hindi ko sinasabing, putulin mo yung bridge. Hindi ko sinabi po yun. It's important. Ba't tatawirin mo?
1: And then actually, yun ang realidad ng buhay sa pag-aaral ng Biblia. Kasi yung kay Pastor Erwin, na dumarating talaga sa punto, pag hindi tayo nag-ingat, yun ang kalalabasan natin. Head heavy. Pero heart starved. Yung ating, di ba, palagi mo sinasabi, Pastor Erwin, huwag pababayaan ang oras sa Panginoon.
2: Wow. Yan yun eh. Kasi napanggit din naman ni Pablo, knowledge puffs up, di ba?
0: Love.
2: Siyempre, para yan doon sa mga pumupunta na talaga dyan eh. Papunta siya doon na talaga. Alam nyo, nagde-devour na ng different books, theological books, o, di ba? Tapos talaga namang, yun yung sinasabihan ni Pablo doon eh. Na siyempre, sinasabi na, huwag nyo gawing excuse yan. Dahil sinabi ni Paul that knowledge pops up, eh huwag ka na mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi naman yun ang excuse. Sinasabi lang yun dahil nga, baka dumating tayo sa point na, yun nga, head heavy or head knowledge na lang. Diba? Pero wala eh. Diba? Wala yung intimacy mo with the Lord eh. Kasi nakukuha din naman yung intimacy sa obedience din naman yan. Diba? You cannot say that you are intimate with the Lord nang wala yung obedience. Medyo problemado yan, di ba? Pagka magkahiwala yan. Kaya nga tayo, Pastor Eric, lagi ko naman binabanggit dito sa Expositors Edition tuwing mag-e-end tayo. Di ba? Yes, be intentional in studying the Word of God, but be intimate. Then be intimate with the God of the Word. Kasi napaka-importante talaga na yung pag-aaral mo, nakikilala mo si Lord. Kumbaga sa habang nag-aaral ka, you are falling in love with Jesus. Diba? Parang ganun yung picture. Habang inaaral mo yung salita niya, nai-in love ka lalo sa ating Panginoon.
1: Sa akin naman, kaya nga diba, ang palagi kong ending sa ating sa radio program na yung Ang Katotohanan Nagpapalaya at saka doon dito nga sa Expositors Edition, sinasabi ko, batay kasi ito sa John chapter 8, na sinabi ng Panginoon na Jesus spoke to the Jews who believed in Him, if you abide, if you follow, if you obey my word, you are truly my disciples. Kasi at sabi doon, then you will know the truth, and the truth will set you free. Kadalasan kasi, ang nakikita lang yung the truth will set you free. Pero marami tayong kilalang mga tao, at may mga pagkakataon tayo din, na ang dami nating alam, pero bihag pa rin tayo. Diba, anong problema? Nagkamali ba ang Bible nung sinabi niyang you shall know the truth and the truth shall set you free? Kasi nakalimutan yung context. Sabi doon sa John chapter 8, kinukot lang yung verse 32. Pero pag tiningnan mo, merong sinabing then you will know the truth. So anong context doon? Sinabi nga that if you abide in my word, then you are really my disciples. Kaya madalas kong sabihin, Brother Jake, Pastor Erwin, sa dulo ng programa, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. Katulad na sinabi mo, Pastor Erwin, truth does not set you free per se. Per se does not set you free. Truth applied sets you free. Kasi nga, ang Biblia ibinigay para sa ating kabanalan, hindi lang para sa ating kaalaman.
0: Amen.
1: So siguro isang klaro lang natin, kasi wala ka ng control sa response. Bagamat palagay ko naman, pag pinanood yung buong video, again, buong video, at hindi ka lang huhusgahan sa isang minuto at kalahati na video na napanood nila, no, sa Reels, at malino naman na hindi mo naman dinidiscourage. Actually, nagtanong-tanong sa mga kaibigan ko, napanood mo ba yung video na to? At anong masasabi mo? Sabi niya, alam mo, from an objective point of view, hindi naman niya di-discourage ang pag-aaral ng theology. Yun ang sinabi niya ng isang kaibigan kong pastor. Pero wala siyang control, Pastor Erwin. Kung meron ngang gamitin yung salita niya na sabihin gawing justification na huwag mag-aral ng theology. So anong masasabi mo doon, Pastor Erwin, sa ganung mga magkaroon ng ganung pagkakaintindi?
2: Well, unang-unang di natin maiwasan talagang may mga ganyan talagang tao eh, di ba? Na,
1: nag-aalap na katwiran.
2: Ay, ano eh, aminin natin yun, di ba? Nagahanap tayo, kahit alam naman natin yan, kahit sa mga news, di ba? Clickbait, di ba? Gusto mo yung mga, eto kunin ko to, itong sinabi niyang ito, itong sentence na ito, para maging viral ka rin, di ba? Sumasakay ka eh. Gusto nating sumakay din, di ba? At likas sa tao yan eh, di ba? Na maghanap ng mapupuna. Kumbaga, walang masama maging critical thinker, sinasabi natin yan, di ba? Pero kung iba yung critic na lang eh, di ba, na naghahanap ka na lang eh ng mali, di ba? Kaya lahat na mapakinggan mo pwede namang may mali eh. Lahat tayo, di ba, lahat ng sinasabi natin, kahit naman nakikinig tayo sa isang sermon, kung hahanapan mo ng mali, meron yan. Diba?
1: Mapag-grammar, mapag-grammar,
2: ano man yung, lahat mapupuna mo. Kung naghahanap ka na mapupuna. Oo, diba? Uh-huh. Ang dami mong masasabi talaga. Kung yun lang rin lang ang attitude natin. Naalala ko, Pastor Eric, ito, kakausap lang namin ang aking mentor na si Dr. Lito Villoria. Sabi nga niya, siya gusto niyang ipasa talaga sa mga next generation pastors ng GCF South Metro. Eh, sabi, kapag may nagpipreach dyan sa harapan, umupo kayo sa harapan. Hindi yung para bang alam nyo na. Alam nyo attitude na alam ko na yan eh. Kasi napag-aralan sa likod. Mm-hmm. Di ba? Doon tayo, kahit nga ako, sabi niya, pinapakita niya example, nakikinig siya, nagtitake down siya ng notes. Kasi ang key dyan is, there is always something to learn if you will keep a humble heart.
1: Oh, hindi naman yung nagtitake notes siya dahil sa inaanapan niya ng mali yung speaker.
2: Hindi. Kasi, no, ano yun?
1: Ini-imagine ko, nakaka-tension kapag nag-speak ka, tapos ang senior pastor mo, nakikinig sa iyo.
2: Saan ginawa yun? Ginawa sa akin yun, nervous ako, akala ko. Pero sinabi niya, hindi kita ano, parang ini-scorehan, di ba? Parang
1: hindi kita inuuri.
2: Oh, ano yun? Para sa akin yun, take home ko yun, take away, di ba? Parang ganon. Kasi ngayon, di na uso eh. Pinipicturean na lang kasi yung mga nasa screen ngayon, di ba? Siyempre, nung medyo sa panahon ni Pastor Eric, Jake, ganyan yan eh. Talagang nagno-notes. Ngayon sa atin, picture-picture na lang, di ba, sa screen. Yan, doon na natin nakukuha yan.
0: So, dapat pero sa phone, nagno-notes din.
1: Pero tanda mo to, Brother Jake, dapat din, pag nag-aaral ka ng theology, natututo kang umamin sa katotohanan. Katod ng pag-amin sa edad. Oh. meron ako nakita naman na nag-react naman doon sa isang post na sinabing good theology, kumbaga is not, hindi to exact quote eh, good theology is not an excuse for a hateful heart. At nagre-react siya doon sa statement na yon. At ang sabi ko, sabi niya, pag good theology dapat, di ba, mapalapit ka sa Lord. Sabi ko, not always eh. Alam naman natin yan eh. Na, yung hindi doon nagtatapos eh. Ang sabi ko, the problem is not in the understanding. The problem is in the application. At sinabi niya, oo nga. And then, napag-usapan namin itong verse na ito sa James chapter 2, verse 19. Ito, ibabasahin ko sa ang Bible Pinoy version. At ang sabi rito, naniniwala ka na iisa ang Diyos, di ba? Okay yan. Pati mga demonyo, naniniwala rin. Nanginginig pa sila sa takot. Now, take note, katotohanan yung alam. Sinabi rito believe, syempre hindi ito believe as in trusting faith. Kumbaga, knowledge. Alam nila. Sino ba naman? Walang demonyong atheist. Diba? Walang demonyong i-deny na may Diyos. At sabi niya, naniniwala ka na iisa ang Diyos, diba? Okay yan. Yung nga lang, ito, sound theology yun. Wow. There is one God. Diba? Hero Israel, the Lord our God, the Lord is one. Pero anong sabi rito ni James? Pati mga demonyo, alam yan. Naniniwala rin. At nanginginig pa sila sa takot. At dito pinapakita niya, medyo mabigat yung pagkakasulat dito sa ang Bible. Eh. Sabi rito eh, tuloy natin, no? Basahin ko ulit. Naniniwala ka na, sabi niya, iakit ko na sa verse 18. Pero may magsasabing, meron kang faith. Meron naman akong gawa. Ang sagot ko dyan, ipakita mo sa akin kung paano may faith ang isang tao pero wala namang ginagawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang faith ko gamit ang mga gawa ko. Naniniwala ka na iisa ang Diyos, di ba? Okay yan. Pati mga demonyo naniniwala rin at nanginginig pa sila sa takot. Wala kang utak. Yun ang sabi sa ang Bible, ha? Sa Bible yan, Pinoy version. Wala kang utak. Gusto mo bang patunayan ko sa iyo na walang silbi ang faith, na walang gawa? Take note yung pakakasabi dito, medyo matindi lang ang dating nitong ang Bible Pinoy version. Pero totoo yun. Di ba? Pero totoo yun. Na sound theology is not an excuse for bad behavior. At tatandaan natin ito, supposedly, right belief, right behavior.
2: Yes.
1: Mm-hmm. Kaso hindi palagi nangyayari yun eh. Mm-hmm. The problem is not in the theology.
2: Mm-hmm.
1: The problem is in the application.
2: Mm-hmm.
1: In internalizing it, taking it to heart. Mm-hmm. You know yung kaya sabi ko sa mga bashers nga, nag-post ako sa Facebook tungkol sa video ni Brother GK. At sinabi ko na yung mga nag-bash sa kanya, pinatulayan lang nila yung sinabi ni GK. Kasi okay lang kung inanalyze lang yung kanyang sinabi.
2: Mm-hmm.
1: Pero magalang, reasonable, respectful. Pero yun nga, mga ad hom o character assassination na ang mga sinasabi doon. Eh doon ako nalungkot. Kasi hindi nila alam, pinatunayan nila yung point nitong si Brother Jake. Brother Jake.
2: Dapat taga, Pastor Eric, remember, yung ating becoming. Diba? Ito, kaka-preach ko lang din to eh. God is more concerned with who we are becoming more than 'di ba yung knowledge mo, as dami-dami
1: more than what
2: alam,
1: we know,
2: more than what we know, eh yung becoming mo eh, 'di ba yung being mo, yeah, character mo, ano ang nangyayari sa character mo. Dapat lahat ng theology na yan, it leads dun sa ano, yung character development, 'di ba? Christ likeness, yan naman ang sinabi sa Romans 8:29, predestined to be conformed to the image of his son Jesus Christ.
1: Alam mo, meron pa ako naalalang verse, Brother Jake. Sabi rito, ito kinu-quote natin kanina pa eh. Ang sabi sa 1 Corinthians 8, tungkol naman sa pagkain na inoffer sa mga Diyos-Diyosan, alam natin na lahat tayo ay may alam. Kasi nga, ang point doon is, alam naman natin, baliwala naman yung mga idols na yan, alam natin na wala namang nangyayari doon sa pagkain na inoffer sa kanila. Yung nga lang, ang problema, may mga mananampalataya noon na nakukonsensya, nababother pag kumakain sila ng food offered to idols. Kasi pag bumili ka ng karne sa palengke, hindi mo tiyak kung saan galing yung mas malamang. Galing yun doon sa temple ng mga pagans. Kasi nag-offer din sila ng karne doon. Pagkatapos, alangan naman lahat yung kainin lang ng priest. Di niya maubos yun. Wala namang refrigerator noon. So yung sobrang karne, the most practical thing to do is benta, to sell it. Isell it. At kaya nga sa mga excavations, katabi ng temple ang market. At ito ngayon, alam naman natin, pero ang sabi ni Paul, isipin mo yung weak in conscience. Isipin mo yung weak in faith na nababother sa pagkain nito. At ang sabi niya nga, lahat tayo may alam. Kaya lang, yung alam ng isang tao ang nagpapayabang sa kanya. Pero yung pagmamahal, yun ang nakakatulong. Kung iniisip ng isang tao na may alam siya, sa totoo lang, hindi pa niya alam ang mga dapat niyang malaman. Pero kilala ng Diyos ang nagmamahal sa Diyos. Hindi dinidiscourage yung knowledge. Ang sinasabi lang, yung knowledge mo ay hindi para maghusga ka ng kapwa o magtulak sa kapwa mo sa pagkakasala, kundi ang goal mo is matuto kang magmahal sa kapwa in response to what you know. At saka kahit na alam mo na baliwala yung idols, may pakundangan ka rin sa ibang tao. Yun yung context ng 1 Corinthians chapter 8. Yun yung context. So, knowledge by itself is not enough. Diba? Kailangan talaga, knowledge should lead to application, bring you closer to God, make you love God, and make you love others.
2: Yeah.
1: Now, Brother Jake, tanong ko lang.
0: Opo.
1: Siguro on a personal level. Ikaw, how did the bashing affect you? Tsaka yung mga mahal sa buhay? Aware ba sila dito sa nangyari?
0: Opo. Yung mami ko po, sinabi ko lamang po na yun nga po yung video po ni Pastor Ruther, magkaroon ng ano rin po. Yun nga po, yung ganong engagement. To be honest po, nung nangyayari po yung mga comments, nagre-review po kami noon, whole day, Pastor. So parang whole day ko hindi nakikita. And then, nakita ko nga, medyo kumakapal. Honestly po, syempre parang, hindi ko po naman din sasabihin na hindi ako naapektuhan. Kasi, naapektuhan din po. At some time parang, I also understand where they're coming from. So if there's any misunderstanding na di tayo nagno, I didn't mean it kung paano nila po kino-comment. Pwede naman po din mapag-usapan yan eh. So, sana mga Lodi, kung andyan po kayo, magkape po tayo, mag-usap po tayo. Yeah, I did not mean any wala napatamaan, and even dun sa Bible Ninja, in a general sense na I said it na vulnerable po tayong lahat doon.
1: Mm-hmm.
0: Yun lang po yung message ko. And yun nga po, pagdating sa bashing, yun nga po, dahil nasa social media tayo, parang dahil din po, dinala ko ng Diyos sa social media 2017, parang hindi ko naman po masasabing nasanay na ako. Minsan, nasasaktan na rin po ako. Nasasaktan po pag may bashing. Pero iba po ngayon kasi about kay Lord na. Yung before at, po.
1: But sana kung hindi man na palataya ang tumitira sa iyo, no? Mas mahirap kapag kapatid mo eh.
0: Kaya nga po, sana makapagkapit tayong lahat, mga boss. Pwede natin pag-usapan yan. At least, kung may pwede tayong ma-hash out, di ba? Iba rin po yung pag-usapan with context, di ba? With proper context. What did you mean by this word? What did you mean by that? Oh, yun. Feeling ko po, yun nga, pag nasasolve ng personal, masasolve din naman. Eh, yun nga po, parang 1 minute lang naman yun. Parang nung nabasa ko po yung mga comments, you know, being objective naman po without the ad hominems and all. I understand where they are coming, from. So parang, okay, gets ko. Pwede naman din pag-usapan.
1: Very gracious ka, kapatid na Jig. Very gracious, mature ang iyong response sa kanila.
0: Kasi po parang ano rin po, Pastor, parang naalala ko po noon, may sinabing tita ko sa akin po. Yun nga po, nung pinahiram niya po yung Be Satisfied ni Warren Wiersbe. Sobrang na-curious po ako bakit Proverbs, yung school po kasi ng tita ko, na pinagkatiwala po ni Lord, Proverbsville, so more on wisdom, ganyan. So all my life po, lumaki kami, memory verses.
1: Mm-hmm.
0: So 4 chapters, memorize namin, parang part of our curriculum, dahil nga po Christian school. Pero nung lumaki na po ako, nagkasarili na pong utak. Yan, tanong ko, Tita Dwin, bakit Proverbsville, ganyan? Bakit? But wisdom per se. Sinabi niya po, pero natatandaan ko po yung wisdom, knowledge plus application equals wisdom. Knowledge plus application. Yung nga po sinabi niyo, Pastor Erwin, yung sa application kasi kung susumain, bakit nga ba siya common sa lahat? Bakit siya disqualifier na? Ba't ang hirap? Kasi yung application, it requires death to self. Eh. Kaya sobrang hirap kasi mamamatay ka eh. In your obedience to God, menial man yan o ano, laging namamatay ka eh. And in your death, that's where God resurrects. Yun, naalala ko po yung sinabi ni C.S. Lewis sa Abolition of Man. Ang term niya po doon, yung si Lord, si Magician eh. Yung bargain, the Magician's bargain is you have to give up your soul. And in return, you will get the Magician's power. But you are under this power. It is not at your will. So, nung nabasa ko po yun, ganun, from, ako po, lumaki ako, very pragmatic po yung mga tao sa akin, si mami ko po, papuri worship leader, si tita ko, ano rin, dahil Christian school, medyo may heavy text, ano rin po. So, lumaki po ako, na expose ako sa ganyan, pero it was only up until nagka-relationship ako kay Lord, nung a-apply ko na, naramdaman ko po yung gravity ng obedience na. Grabe yung mga cliche na kinalakyan ko. Kaya pala sila sumikat, kaya pala sila powerful kasi it really transforms. Yun nga po sabi niyo kanina, 'di ba? Para po ano po, information plus application is equals to transformation. Yung application, yun po yung ano eh, yung
1: crucial.
0: Once you jump, you'll never be the same again. Once you really magiging literal na buhay na salita, yung binabasa natin. And even in the intellectual level, it's already beautiful. And doon nga po ako na-touch rin kay C.S. Lewis kasi nung na-born again po siya, ang testimony niya po, yung naunang na-baptize, imagination niya. So, hindi ko rin po minamasama yung head knowledge kasi minsan entry point din ni Lord yun eh, sa mga gifted sa intellect. Then eventually, sabi niya nga po, when I read this book, my imagination got baptized, but the rest of me, it took a little longer. Nakarelate po ako doon kasi laki po akong Christian home eh. And yung process ko po, di naman po ako level ni C.S. Lewis, but the process na na-baptize yung imagination ko, kaya nga po nakapag-vlog eh. Pero pag bumababa na siya, ang dami pong pinapatay sa akin ni Lord. Yung obedience po talaga iba eh.
2: Mm-hmm.
0: And you find yourself, this is what they meant. This is what the scriptures mean.
2: Mm-hmm.
0: Die to yourself. And when you actually, may part ka na, wari, career mo, i-give up mo. Pag pinalitan ni Lord, mabibigla ka eh. And doon ko nga po, may verse po ang gusto ko share bago, dami ko po sinasabi, yung sa, First Corinthians 4:20, for kingdom of God is not a matter of talk but of power. Parang pag in-apply mo, it is the transformative power of that information eh, na yun nga po, kaya revelation, di ba, revealed information, and it would only be revealed when you obey. The truth will set you free when you jump, when you take that jump. And when you take that jump, it transcends logic already. It transcends A, B, C, A to Z. O, nabasa mo yung A to Z, lundag ka na. And it's still, it's the end of your logic. It's the end of me. It's the end of my intellectual capacities. But God says, I have jumped. So parang, faith realm na yun eh. Oh, here we go. Kaya nga po, doon ako na may sinabi niyo po na yung katotohanan na nagpapalaya is yung katotohanan ng ginagawa. Why? Yun nga po, when we see Peter, when we see all the disciples, yung breakthrough sa buhay nila, nag-start, milagro eh. Hindi naman logical eh. I mean, logical siya, but it transcends logic. It's because of the supernatural power of God. It is rational, but it transcends it eh. Yun lang po yung point ko. Theology is a means to that end. That end of God is not just an idea. Oh, he's a beautiful idea, but once experience, it transforms all aspects of your life.
1: Salamat, Brother Jig.
0: Opo.
1: Salamat. That's very powerful. Mm-hmm. And that actually encapsulates yung ating naging mm-hmm. discussion.
2: Yes.
1: At marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito po sa Expositors Edition, where we preach the word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe sa amin pong Expositors Edition YouTube channel. Pakihit na rin po yung notification bell para wala po kayong mamiss na episode namin. At kung napagpala po kayo, paki-like at paki-share. Kami rin po ay maaari po ninyong i-follow sa Facebook at sa Spotify.
2: Ang Expositors Edition ay mapapakinggan din po sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 DWAY-FM at maging sa Mindanao Region po, dyan nga po sa 1116 DXAS, Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi.
1: Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
2: Ako naman po si Pastor Erwin Amador na nagsasabi po sa inyong be intentional in studying the Word of God, then be intimate with the God of the Word.
3: Naging clear, simple, and practical ba sa inyo ang ating edition for today? If you have any questions, please feel free to text us at 0946-763-9858, 0929-359-4298, or at 0915-931-7184. You may also email us at info@dway.febc.ph. Our Facebook page is CARE 104.3 The Way FM. You may catch Pastor Eric on YouTube at Expositors Edition.
4: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
5: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot
6: para sa kinakalawang na joints, silip ka lang sa bakod at sa kusina.
4: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
6: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
7: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
4: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
6: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
7: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
8: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhing nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhing alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3, DWAY-FM.
9: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Sa

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Puri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier.
1: Magandang hapon mga kaagapay, ito ang programang Papuri. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon, ako po si Trisha Denise Campanier.
2: Kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier.
3: Yes, magandang hapon po sa inyo lahat mga kaagapay, ito po si Dennis Campanier. Kumusta po kayo?
2: Kumusta po kayo?
1: Kumusta po?
3: Dalangin nga po namin, inyo pong nalalasap ang kabuti.

0: Ihan ng Diyos mula pa kaninang umaga sa pagmulat ng ating mga mata. Nawa kayo po ay masaya, malusog at malakas.
1: Yes, gusto ko yung di lang basta malusog at malakas, kundi masaya rin.
2: Siyempre.
1: Yung nag-uumapaw sa pasasalamat sa katapatan ng Panginoon. Excited din po kami rito sa isa na namang episode ng Papuri Program where we can worship God together through Papuri Music.
3: Yes, at mga kaagapay, nais kong ibahagi itong Isaiah 25:1 sa Tagalog. Ang sabi, O Yahweh, Ikaw ang aking Diyos. Pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa. Buong katapatan mong isinagawa ang iyong mga balak mula pa noong una.
0: Amen!
1: Amen!
0: Amen! Paririnig din ang Papuri Music sa iba't iba pong platforms kagaya ng Spotify.
4: Mga kaagapay, nais kong basahin ang messages na ipinadala niyo sa amin last Wednesday. Sisimulan natin kay Jasper Bautista. Hello, Campaner Family! Pasong request ng pinakamamahal kong bayan at magkaugnay tayo by Jonathan Manalo. These are proudly Pinoy songs and communicate with our God. Thanks. Hello, Jasper!
2: Hello, Jasper!
4: Nawa narinig mo ang requested song mo sa panimula ng programa at ipiplay din natin yung isa later bago tayo mag-end.
2: Yes.
4: At salamat sa iyong pakikinig. God bless
2: you! God bless!
4: You. Babatiin din natin sina Len Agdon Reyes, Nora Canchela, Jean Cristobal Rojas, Leia Laud, Elma Dinapo Soriano, Mercy Laudi, Effie Remitar, Marcela D. Clemente, Nenita Serrano Domingo, Emerita Faustino, at Jose Verueco. At ang sabi ni Guy Santos, Hello Campaner Family, listening here. Requested song ko mula sa ikawalong salmo. Hello, Guy!
2: Hello, Guy!
4: Maraming salamat sa lagi mong pagtutok sa programa. Nawa narinig mo ang iyong song request sa panimula ng programa. God bless you!
0: Ito naman ang sabi ni Epifanio Salvador. Good afternoon, Papuri. Listening on PM Radio always. Laging on ang PM Radio sa house namin. Salamat, Epifanio! God
1: Thank
0: bless you.
1: You
0: po! Shoutout din sa mga kagapay nating sina Froilan Ulaso, Prel Manal Aquino, Precious Sablazo, Orlando and James Christian Ambagan, Ferdy S. Jota, Rosalinda Ojano Manzano, Jeff T. Dizon, at Jessica Jeng. Happy listening po sa inyo!
3: Happy listening po! At mga kagapay, itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong napaka-iinit na mga pagbati mamaya. Ngayong araw na to, maririnig natin ang kwentong papuri ng isa nating kapapuri. Actually, pagkapatuloy po ito ng kanyang kwentong papuri last week, siya po ay ginamit ng Panginoon upang mapagpala tayo ng mga awiting kanyang naisulat at inawit para sa papuri.
2: Yes, yes, yes.
3: At sa dami po ng mga songs na yan, makakasama po natin siya sa mga susunod na Miyerkules para sa pagkapatuloy ng kanyang kwento. Yan nga po ay walang iba kundi ang ating kapapuri na si Rading Homacio. Abangan niyo po yan!
1: Sa ngayon ay atin munang pakinggan ang mga awiting ito. Simulan natin sa Salamat Muli mula sa Papuri 16, inawit ni Ruben Laurente, sinulat ni Jerdy Francisco at ni Abdul Lagayan. Nasusundan ng Ikaw ay Diyos mula sa Papuri 21, sinulat ni Pastor J.R. Obera, inawit ni Jonah. At si Jesus ang Bahala mula sa Papuri 20 na sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Noel Cabangon. At ang Dahil Sa'yo Para Sa'yo mula sa Papuri 25 na sinulat ni Jonathan Manalo na kanya ring inawit kasama sina Dennis and Charmaine Campanier, Chesha Denise at si Charity Grace Manalo Capistrano. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy po kayo nakikinig dito sa programang Papuri. Kami pong tatlo ang inyong kasama ngayong hapon. Ako po si Charmaine Manalo Campanier. Heto po sila.
2: Heto po si Dennis Campanier.
3: At si Trisha Denise Campanier. Hello po. Hello, hello, hello sa mga nakikinig sa radyo at sa online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong message at song requests.
1: Mga kagapay, tuloy-tuloy lang po ang pagpapadala ng inyong kwentong papuri. Ang inyong po mga kwento ay pagpapala sa amin lahat. Talaga nga pong kami po ay nai-inspire na marinig ang iba't ibang kwento mula sa papuri singers, papuri composers at sa inyo po aming mga papuri listeners. Pwede nyo pong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi na po ng inyong buhay. Pwede nyo i-share ang kwento kung bakit naging iyon ang inyong favorite papuri song para po aming mabasa at ma-play na rin yan pong favorite song nyo na yan. Aantayin namin yan para maitampok dito sa Papuri Program.
2: At kagaya po na nabanggit ni Champ kanina, ang tampok nating kwentong papuri ngayong araw na to ay mula sa ating kapapuri na si Rading Humacio. Pakinggan po natin ang kanyang kwento.
4: Mga kaagapay, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ito po si Rading Humacio. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos at sa DZAS sa pagkakataong magamit niya akong instrumento upang makapagbahagi ng mga awiting na bibigay ng papuri at kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Tunay na isang malaking biyaya para sa akin na maibahagi sa inyo ang mga pambatang awitin ng papuri na aking nilikha siguro ilang dekada na rin ang nakalipas. Naniniwala po ako na napakahalaga ng papel ng musika sa pagtuturo ng pananampalataya sa mga kabataan. Ang mga simpleng awitin na kanilang nadidinig at inaawit ay maaaring manatili sa kanilang puso at isip habang sila ay lumalaki. Kaya naman mahalagang maituro natin sa ating mga anak ang pagmamahal ng Diyos, paggalang sa kapwa at paglakad ayon sa kanyang mga aral. Sa panahon ngayon na maraming bagay ang humihingi na atensyon ng ating mga kabataan, napakahalaga na magkaroon sila ng matibay na pundasyon ng pananampalataya at mabuting pagpapahalaga sa buhay. Narito po ang mga nagawa ko sa Pambatang Papuri. Sa Pambatang Papuri ito po ay ang Bagong Buhay. Collaboration po with Pastor Pong Clemente. At sa Pambatang Papuri 3, ito po ay ang awitin natin. Nilikha po ng inyong lingkod. At sa Pambatang Papuri 6 po, Huwag Kang Magsisinungaling, nilikha rin po ng inyong lingkod. Interpreted by Pastor Jonaber Luklukan. Umaasa po ako na sa pakikinig ninyo sa mga awiting ito, hindi lamang ang mga bata ang matutuwa, kundi maging ang mga magulang, lolo at lola, at buong pamilya. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat ng kabutihan, katapatan at dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tulad po ng sinasabi sa Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Napakagandang paalala po nito sa ating lahat na ang pagtatanim ng pananampalataya at mabubuting aral sa puso ng mga bata ay isang pamana na maaari nilang dalhin habang buhay. Maraming salamat po mga kaagapay sa inyong patuloy na pakikinig, suporta at pakikisa. Naway maging pagpapala sa inyong mga tahanan ang mga awiting ito at lalo pa tayong mapalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng musika at papuri. Muli, ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating mabuti at mapagmahal na Diyos. Ngayon at magpakailanman. Magandang araw po sa inyo lahat. Sa Diyos ang papuri.
1: Wow, malaking pagkakataon nga po ang binigay ng Diyos sa atin upang maging magandang halimbawa ang ating mga buhay para sa mga kabataan. Nawa gamitin natin ang pagkakataong ito para po maibahagi ang salita ng Diyos na siyang pangahawakan nila at maipasa rin nila sa mga susunod pang henerasyon.
3: Yes, kaya heto atin ang pakinggan ang mga awiting nabanggit at sinulat ni Rading Humakyo. Simulan natin sa Bagong Buhay mula sa Pambatang Papuri 2 na kanyang sinulat kasama si Pong Clemente. Ang awitin natin mula sa Pambatang Papuri 3, inawit nila ni Crisostomo, at ang Huwag Kang Magsisinungaling mula sa Pambatang Papuri 6 na inawit ni Pastor John Avery Luklukan, at ang awiting Buti na lang kay Buti Mo mula sa Papuri 25, sinulat ni Toy Polo at inawit ni James Reyes. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Mga kaagapay, hello! Kumusta po kayo? Ito po si Charmaine Manalo Campanier at kasama ko po sina...
2: Ito po si Dennis Campanier.
3: At si Tricia Denise Campanier.
2: Itutuloy ko ang pagbasa sa pagbati mula sa mga mahal nating kaagapay. Itong sabi ni Luz Galvez, "Nice to hear the songwriters of Papuri." Ah, yes, Luz. Agree ako sa sinabi mo at nakaka-bless nga ang kanilang mga kwento.
3: Yes.
2: Ito mula sa isa ring Papuri songwriter, ang asawa ng ating tampok ngayong hapon na si Kuya Redding. Sabi niya, "Praise God! Maraming salamat po sa opportunity na binigay niyo para marinig ang mga awiting Papuri na galing sa Diyos." Yan po si Rina Di Humacio. Sabi pa niya, "Sa Diyos ang lahat ng Papuri." Thank you po, Ate Rina.
3: Thank you po.
2: And God bless you too. Ito, pagbati rin mula naman sa anak nilang si Cesa Humacio. "Hello, Papa Redding Humacio. Sa Diyos ang Papuri." Hello, Cesa. Enjoy listening. God bless.
1: Enjoy listening po. At yes, thank you so much po sa inyo lahat. Heto naman ang ipinapa-shoutout ng ating tampok na kapapuri na si Redding Humacio. Ang sabi niya, shoutout kina Pastor Ike Serapio, Pastora Gigi Serapio, at happy listening din, ang sabi niya, sa kanyang network and sa leader Rino Gonzalez and closed cell members. At ang sabi pa ni Kuya Redding, happy listening to my cell group, Peter, Mark, June, Noy, Herbert, and Willie. Hello to my wife, Rina, and daughters, Kathleen and Cesa. Hello to my grandchildren, Erin and Caleb, son-in-law, Herbert. At happy listening to my brothers and sisters and in-laws, my music ministry leader, Lizette Dionisio, and praise and worship team. Shout out to CBCH and CBCM family, G12 family, CBC OCI, FCC family, and JCCM family, CBCH, P12 men and women, at happy listening din kina Pastor Pong Clemente and Pastora Ella Clemente. Happy listening po
2: sa inyo!
3: Happy listening po sa inyong lahat. Mga kaagapay, ngayon naman po ay pangungunahan tayo sa panalangin ni Redding Humacio.
4: Mga kaagapay, samahan niyo po akong manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa oras na ito at sa mga awiting papuri na aming napakinggan. Salamat sa kagalakang dulot ng musika at sa mga aral na nagpapaalala sa amin ng iyong kabutihan at pagmamahal. Ama, ikaw po ang maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagkalooban mo kami ng mabuting kalusugan, kapayapaan sa aming mga tahanan at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Patuloy mo kaming gabayan at tulungang mamuhay ayon sa iyong kalooban upang ang aming buhay ay magbigay papuri sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.
3: Amen! Amen! Maraming salamat po sa inyong kwento at panalangin, Kuya Redding Humacio.
2: Thank you, Kuya. Salamat, Kuya.
3: So much po, muli po nating makakasama si Kuya Redding sa mga susunod pang Wednesdays ng ating program. God bless you and your family po, Kuya Redding.
2: Yes, God bless you,
3: God
2: po.
3: God bless. Mga kaagapay, atin ang namnamin ang message ng mga songs na ito. Sisimula ng dalawang awitin mula sa Papuri 24, ang Abasta, na sinulat ni Pastor Alfonil Veloso, inawit ni Naviola Natividad at ni Jem Kubil, at ang Sukdulang Pag-ibig na sinulat ni Irvin Galang, inawit ni EJ Deperio. At kasama rin ang Si Kristo Ay Sapat Sa Akin mula sa FEBC 70th Anniversary Album na sinulat ni Pastor Philip Taroha at inawit ni Tricia Amper Jimenez. At ang Babalikan Mo Ako mula sa Papuri 23, yan po ay sinulat ni Pastor Laverne Ducot, inawit ng Solution Worship. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Tricia Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: At kayo po'y patuloy na nakikinig, dito po yan, sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Hello mga kaagapay, sa mga humahabol pa, ito naman po si Charmaine Manalo Campanier.
3: At nandito rin po si Tricia Denise Campanier, kasama niyo rin po.
1: Yes, at ang dalangin nga po namin, kayo po'y na-encourage sa kwentong papuri ng ating kaagapay, na si Rading Humakyo kanina.
3: Yes.
1: Kami po rito ay nakaabang syempre sa inyong mga kagapay, ha, ng mga kwento ninyo tungkol sa inyong mga favorite papuri songs.
2: Yes, mga kaagapay, lagi po kaming nakaabang sa inyong ipapadalang kwento.
3: Mga kaagapay, balikan po natin ang pagpapalang mula sa salita ng Diyos. Mula sa Isaiah 25 verse 1, sa Tagalog ang sabi, O Yahweh, ikaw ang aking Diyos, pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan. Sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa, buong katapatan mong isinagawa ang iyong mga balak mula pa noong una. Patuloy po nating purihin ang Diyos sa awiting ito na sinulat ni Sok Villanueva at inawit ni Jonathan Manalo. Ang pinakamamahal kong bayan na requested song ni Jasper Bautista. Muli, ito po si Tricia Denise Campanier.
1: Ito po si Dennis Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, manatili po tayong safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos ang

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station, KIR 104.3 DWAY-FM in partnership with Green Hills Christian Fellowship Naga, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
1: Ang ating pong babasahin salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma, Kabanata 2, talatang 12 hanggang 16. Ang lahat na nagkasala na hindi saklaw ng kautusan ay hahatulan ng hindi ayon sa kautusan. At ang lahat na nagkasala sa ilalim ng kautusan ay hahatulan ayon sa kautusan. Sapagkat hindi ang mga nakikinig kundi ang tumutupad sa kautusan ang ituturing na matuwid sa harapan ng Diyos. Kapag ang mga hintil na walang kautusan ay nakagagawa ng mga bagay na itinatakda ng kautusan dahil sa likas nilang kaalaman, ang mga ito'y magiging kautusan na para sa kanila bagamat wala silang kautusan. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang mga puso ang mga itinatakda ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi na sa kanila'y manunumbat at magtatanggol. Magaganap ito sa araw ng paghatol ng Diyos sa lihim ng mga tao sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito'y naayon sa ebanghelyong aking ipinapangaral.
2: Tayo ay nasa series. Patuloy tayo sa ating sermon na hango sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Tandaan po natin na ang layunin ng sulat. Naalam nyo ba kung anong layunin nitong sulat ni Pablo sa mga taga-Roma? Maganda malaman natin yan. At kung kanino ito at bakit niya ito isinulat? Bakit ito isinulat ni Pablo? Sino nga ang mga sinulatan niya? Ang mga taga-Roma. Mga mananampalataya na nasa Roma. Ang iglesia sa Roma ay binubuo ng dalawang pangunahing grupo. Dalawang pangunahing grupo. Ito ay ang mga Hudyong Kristiyano at ang mga Hintil na Kristiyano. So medyo maraming conflict dito sa nakita naman natin, no, yung sulat ni Pablo, na una ay ina-address niya, no, sa chapter 1 ina-address niya yung mga issue, yung mga maaring kasalanan na nakikita doon. At sunod ay ang sunod niyang in-address ay ang mga mapanghusga na mga Hudyong Kristiyano. Pero tandaan natin, ito ay isang sulat lamang. Hindi ito, yung mga Hintil muna kakausapin, labas sa mga Hudyong Kristiyano. Labas sa mga Hintil, kayong Hudyong Kristiyano naman kakausapin. Binabasa ito ng isa para sa lahat ng mananampalataya. Kumbaga, isipin nyo si Pablo, siya ang senior pastor during that time at nagpadala siya ng sulat. At tayo yung mga nakikinig. Nandyan, halo-halo. Nandyan yung mga Hudyo, andyan yung mga Hintil. Tapos sabay-sabay itong binabasa. Sabay-sabay itong pinakikinggan ng mga tao. No? Tandaan natin na ang mga Hudyo na Kristiyano, sila yung may background sa kautusan.
1: Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma, Kabanata 2, talatang 12 hanggang 16. Ang lahat na nagkasala na hindi saklaw ng kautusan ay hahatulan ng hindi ayon sa kautusan. At ang lahat na nagkasala sa ilalim ng kautusan ay hahatulan ayon sa kautusan. Sapagkat hindi ang mga nakikinig kundi ang tumutupad sa kautusan ang ituturing na matuwid sa harapan ng Diyos. kapag ang mga hintil na walang kautusan ay nakagagawa ng mga bagay na itinatakda ng kautusan, dahil sa likas nilang kaalaman, ang mga ito'y magiging kautusan na para sa kanila, bagamat wala silang kautusan. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang mga puso ang mga itinatakda ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi na sa kanila'y manunumbat at magtatanggol. Magaganap ito sa araw ng paghatol ng Diyos sa lihim ng mga tao sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito'y naayon sa Ebanghelyong aking ipinapangaral.
2: Tayo ay nasa series, no? Patuloy tayo sa ating sermon na hango sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Tandaan po natin na ang layunin ng sulat, no? Naalam niyo ba kung anong layunin nitong sulat ni Pablo sa mga taga-Roma? Ano? Maganda malaman natin 'yan at kung kanino ito at bakit niya ito isinulat. No? Bakit ito isinulat ni Pablo? Sino nga ang mga sinulatan niya? No? Ang mga taga-Roma, mga mananampalataya na nasa Roma. Ang iglesia sa Roma ay binubuo ng dalawang pangunahing grupo. Ito ay ang mga Hudyong Kristiyano at ang mga Hentil na Kristiyano. So medyo maraming conflict dito sa nakita naman natin, no, yung sulat ni Pablo, na una ay ina-address niya, no, sa chapter 1 ina-address niya yung mga issue, yung mga maaring kasalanan na nakikita doon. At sunod ay ang sunod niyang in-address ay ang mga mapanghusga na mga Hudyong Kristiyano. Pero tandaan natin, ito ay isang sulat lamang. Hindi ito, yung mga Hintil muna kakausapin, labas sa mga Hudyong Kristiyano. Labas sa mga Hintil, kayong Hudyong Kristiyano naman kakausapin. Binabasa ito ng isa para sa lahat ng mananampalataya. Kumbaga, isipin nyo si Pablo, siya ang senior pastor during that time at nagpadala siya ng sulat. At tayo yung mga nakikinig. Nandyan, halo-halo, nandyan yung mga Hudyo, andyan yung mga Hintil. Ano po? Tapos sabay-sabay itong binabasa. Sabay-sabay itong pinakikinggan ng mga tao. Tandaan natin na ang mga Hudyo na Kristiyano, sila yung may background sa kautusan. Sila yung kautusan ito ni Moises. Ano po? Background nila itong kautusan ni Moises. At marami pang kautusan na si Jesus na ang nagsabi. Mamaya dadaanan natin ito. Ano yung mga kautusan na si Jesus na ang nagturo na sa New Testament. Pero ito mga Hudyong Kristiyano na ito, ang kanilang background talaga ay ang kautusan ni Moises. Ano po? So medyo talagang taliwas. Sila yung marami dyan, yung mga Hudyo hanggang ngayon, yung Sabbath talagang kanilang binibigyang halaga. Pinapahalagahan nila to higit pa sa kay Kristo, no, yung mga Hudyong walang pananampalataya ngayon. No, sila yung itong mga Hudyo na to, sila yung maalam sa templo, sa sinagoga. Sila yung mga aral dito sa mga ritual na ito. So talagang grabe ang conflict, ano po? Kasi yung pangalawang grupo, yung mga Hintil, wala talaga sila. Sila yung mga malamang aral sa tradisyon, sa kultura ng Roma. Kasi itong mga Hintil na to, malamang mga dito nakatira sa Rome. Mga dating Rome, ito ay mga Roman citizen na naging Kristiyano. So malinaw po na ang ating pinag-aaralan ay talagang para sa kanila na applicable sa atin ngayon. Kasi mixed culture na po tayo. At itong sabi nga, habang nag-aaral ako kahapon, ito daw letter of Paul sa mga taga-Roma ay talagang ang pinakamagandang sulat na ginawa, na kumpleto nandito yung correction at nandito ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ano po? Alam naman natin, nagkaroon tayo dati ng Roman Road series. Naka-attend po ba kayo noon yung mga dati nang dumadalo dito? Pero marami pang inayos, marami pang kinokorek kasi talagang sobrang meaty nito. Ngayon pa lang natin siya mapag-aaralan ng himay-himay talaga. Biruin nyo, ang tagal na natin, ilang linggo na tayo, nasa chapter 2 pa lang tayo. Ano, ilang chapters ang Romans? 16 chapters, so matagal-tagal pa tayo. Dito ang chapter 2 ay prelude pa lang ito ni Pablo sa marami pang theological ideas na naging ano rin ito, naging controversial sa maraming scholars. Ano yung nandiyan yung predestination, nandiyan yung mga pinili ng Panginoon, nandiyan yung sanctification. Kaya kung hindi natin ito pag-aaralan ng maingat, maari po tayong magkamali. Kaya lagi nating babalikan, kahit kayo, pagka kayo ay nag-growth group, lagi niyong paalala, ano ba ito? Para saan itong Roman? Para kanino ito unang isinulat? Ito ba ay applicable sa atin? No? Yun ang ating titignan. Sige po, tayo po muna ay manalangin bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaralan ngayong umaga. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa umagang ito muli. Kami ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Kami ay iyong turuan, kami ay iyong palaguin ng espiritual at naway ang banal na espiritu ay kumilos sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa sulat na ginawa ni Pablo para sa mga taga-Roma. At ito ay aming napag-aaralan ngayon. Ikaw po ang mapapurihan at maitaas. Maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Kautusan at budhi. Ngayon ko lang ulit narinig yung budhi. Ito ay ang ating budhi. Sino dito ang may maitim na budhi? No? Makikita natin na ang itim-itim ng budhi natin. Pinag-aaralan ko ito, parang ayoko nang tumayo dito sa harapan. Parang ako na yung sinesermonan ng Panginoon. Sabi ko, Lord, parang walang karapat-dapat talaga. No? Kasi ako, ganun din po ako. Minsan pagka nagsesermon ako sa mga anak ko, yung sinesermon ko, minsan sabi ko, ginagawa ko rin yun. Ha? Diba? Kayo, no? Naranasan nyo na rin yun. Ano? Yung minsan itinuturo nyo o pinapagalitan nyo, dinidisiplina nyo sila, ginagawa nyo rin naman pala. Ano? So ito, no? Parang ganitong-ganito rin yung mga utos ni Pablo. Pero tignan natin, no? Pinagtibay ni Apostol Pablo na walang idadahilan ng isang Hudyo na humuhusga sa iba kung gumagawa rin siya ng parehong kasalanan. Yan yung nasa verse 1 ng chapter 2. Ano po? Hindi rin siya makakatakas sa paghuhukom ng Diyos nang dahil lang sa alam niya ang kautosan. No, kahit kinokondena niya ang kasalanan at inuturo din ito sa iba. Kahit alam natin ang kautosan, pero kung hindi naman natin ito sinusunod, wala po itong halaga. Actually, yun na yung sermon sa atin ngayon. Ganun lang kaikli. Kapag kayo basa ng Bible, hindi nyo naman ina-apply, bali wala po ito. Tapos na, pwede na po tayong umuwi. Yun lang. Ngayon lang, yun pa lang. Lahat tayo hindi natin nagagawa. Lahat tayo ay guilty. Ano po? Pero palawakin natin ng konti. Pahabain natin. Hayaan natin uminit ang inyong mga upuan at antukin. Huwag naman sana tayong antukin. Nakapagkape po ba kayo? Para kanino ka bumabangon? Ayan. No, sa verse 1, huwag tayong manghusga. No? Ang kabutihan ay at tiyaga ng Diyos ay dapat magdala dito sa taong ito ng sa pagtalikod sa kasalanan at hindi sa katigasan ng puso. nasabi niyo na rin ba yung maiintindihan naman ako ng Diyos? Or mapagpatawad naman siya. Mabait naman ang Diyos, maiintindihan naman niya ako. Ganyan-ganyan yung nakasulat sa verse 4. No? Yung kabutihan ng Diyos, minsan na ano natin, na nasasamantala natin. Okay lang naman to. Pwede naman ako humingi ng tawad ulit sa Kanya eh. Well, totoo naman. Lagi naman tayong dapat humingi ng tawad pag nakagawa tayong kasalanan. Pero hindi pwedeng gagawin ko to kasi papatawarin naman ako. Hindi pa pwede. Ano, maling kaisipan na po yun. Ano, ginagawa nating, wag naman, hirap sabihin, no? Utu-utu ang Diyos. Hindi natin kayang utuin ang Diyos. Alam niya ang bawat, ano natin, scheme, ang bawat plano natin. Alam niya. Alam niya ang ating layunin. No? Mga kapatid, binibigyan ng Diyos ng nararapat sa bawat isa ng ayon sa kanyang mga gawa. No? Lahat yan ay may hangganan. Bibigyan niya ng kaluwalhatian, kapayapaan, ang mga gumagawa ng mabuti. Praise God. Yan yung nakasulat naman doon sa verse 6 and 7. No? At poot at kapag kapighatian naman sa mga gumagawa ng kasamaan. No? Sa verse 8 and 9. So, pwede niyong balik-balikan. Ako, ilang beses na pabalik-balik ako. Romans 1, Romans 2. Hindi pa ako nakaka-move on. No? Pero, maganda dahil sobrang bawat basa mo, kahit inulit-ulit mo, may mangungusap at mangungusap sa'yo. Kada ulit mo dun sa chapter na yan. No, mauuna sa mga Hudyo, no? Tandaan natin, walang exemption, una ang mga Hudyo, sumunod ang mga Hentil sa ang paghahatol ng Panginoon dahil wala siyang kinikilingan, walang favoritism ang ating Diyos. Hindi dahil chosen people ka. Totoo po 'yon, ang mga Jew ay chosen. The oracles of God, sabi, 'di ba? The oracles of God o yung salita ng Diyos ay sa kanila inasa sa mga Hudyo. Itong si Pablo ay isang Hudyo. Si Jesus ay isang Hudyo. Yan yung kanilang relihiyon. Nasa kanila. Pero walang kinikilingan ng ating Panginoon. Nakasulat din yan, no? God shows no partiality or no, God shows no favoritism. Wala siyang, pero ang favor of God is upon those para doon sa mga sumusunod sa Kanya. Pero wala siyang favoritism. Pero may favor ang Panginoon. Malinaw po ba yun? Wala siyang favoritism, pero yung favor niya ay naaayon ang napupunta doon sa mga sumusunod sa kanyang salita. At pinapatunayan din ni Pablo na ang lahat ay napatunayang nagkasala. Sa makatuwid, kailangan ng bawat isa ang mabuting balita ni Kristo. Hypothetically, kapag tayo ay 100% nakagawa ng mabuti, we are righteous before God. Naniniwala ba kayo doon? Na ang mabuting gawa ay mapupunta ka sa langit. Hindi, totoo po yun. Totoo po yun. Pag gumawa ka ng mabuti, mapupunta ka sa langit. Pero 100%. Hindi pwedeng 99.9% gumawa ka ng mabuti. Pero meron kang 0.0.0.1 na ginawang kasalanan, hindi na pwede. Pero 100% perfect, no? Pagka ikaw ay naka-perfect 100, nalampasan mo pa nga 101, lumampas ka na sa langit. Totoo po 'yun. Sino lang nakagawa nun? Si Jesus. Walang tao talaga. Pero 'yun yung sinasabi. Kapag ang isang taon gumawa ng 100% na mabuti, eh righteous siya before God. Nakasinulat ni Pablo yun eh. Kapag ang tao sumunod at nagawa niya ang kautusan, 100%, well, hindi sinulat 100%. Pero pag sinunod niya lahat, no, siya ay righteous before God. Kahit si Jesus, sinabi niya yun. Sinabi rin ni Jesus ito. Kanino? Dun sa rich young ruler. Tinanong siya, paano ba ako punta sa langit? Sabi ni Jesus, sundin mo yung kautusan. Sabi nung rich young ruler. Ay, nagawa ko na po yan. Very good ako dyan. Sabi ni Jesus, o sige, isa na lang kailangan mong gawin. Ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Kamot siya ang ulo. Hindi niya kaya. Kasi meron siyang hindi pala nagawa. Ano hindi niya nagawa? Naging mas Diyos niya ang kanyang mga kayamanan kaysa sa Diyos. Eh, nasa commandment yun eh. Di ba? Na ang Diyos mo ay dapat ay ang Diyos lang, hindi ang ibang bagay. So tayo, ganun din. So meron pa tayo mga hindi natin talaga kayang gawin. Pero bago tayo dumako sa mga mabuting balita na yan, sa chapter 3, ni Jesus, no, kay Kristo, no, yung mabuting balita na sinabi dito ni Pablo, nasa ano yun? Sinabi na rin naman na po, sa chapter 3, verse 22 to 24, pwede niyong basahin yan. Yan ay patungkol sa gospel. Yan ay ang kaligtasan na dala ng ating Panginoong Heso Kristo. Balik muna tayo sa ating teksto ngayong umaga. Ang ating unang punto, mga sumusunod ng kautusan. No? Paano huhusgahan ng Diyos ang mga hintil kung wala naman silang kautusan? Alam ni Pablo na may magtatanong nito sa kanya, kaya ipaniliwanag niya na ang mga hintil na nagkakasala kahit walang kautusan ay mapapahamak din ng walang kautusan. Ang mga Hudyo na may kautusan ay huhusgahan naman ng kautusan. Ang mga sumusunod lang sa kautusan ang ituturing na ganap na matuwid. Ganap na matuwid. No? So may pag-asa ka pa, kung ayaw mo manampalataya kay Kristo, basta gawin mo lang lahat 100%, pupunta ka sa langit. Pero wala eh, hindi talaga kakayanin. Mag-isip ka lang ng masama, kasalanan na kaagad. Grabe, no? Mag-isip ka lang ng hindi ka nais-nais sa isang tao, no? Maging ito ay kalaswaan o gusto mong pumatay, eh sabi ni Jesus, ikaw na ay nagkasala. So wala talaga. Hindi natin kakayanin. Basahin po muna natin ang verse 12. Ang lahat ng nagkasala na hindi saklaw ng kautusan ay hahatulan ng hindi ayon sa kautusan. Ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay hahatulan ayon sa kautusan. Verse 13, sapagkat hindi ang mga nakikinig, kung hindi ang tumutupad sa kautusan, ang ituturing na matuwid sa harap ng Diyos. Ipiniliwanag ni Apostol Pablo na sa ilalim ng sa liham niya, dito sa ilalim nitong liham na ito, na ang mga kapatid, itong mga hentil na to, ang mga Hudyo na to, na wala talaga tayong kakayahan. Walang sino man ang magiging ganap na matuwid ng kahit na subukan natin sundin ang kautusan. Nakita natin na kesyo na intindihan ng mga Hudyo o ng mga hintil na hindi pa nakapakinig, lahat sila ay may kahatulan na nahaharapin. Yan na. Gahanap na ng kape yung aking lalamuna. Tignan natin yung pangatlo para makapunta na tayo sa application. Pangalawa muna, kautusan at budhi. Pinahayag ni Pablo na ang mga hentil, kahit walang kautusan, galing kay Moises, the Mosaic Law. Yung kautusan na sinasabi dito is the Mosaic Law, tandaan natin ha. Huwag muna tayong mag-jump dun sa kautusan ng New Testament ni Kristo dahil hindi pa nasusulat dito ang New Testament. Okay, malinaw po ba? Pero alam na ni Pablo yung mga kautusan ni Kristo dahil nakasama niya na rin eh. Though hindi niya nakasama, pero si Kristo nagturo na sa kanya. Malinaw po yun, si Pablo ay isang tunay na apostol kahit hindi niya nakasama si Kristo dahil siya ang taga-usig ni Kristo yung panahon na yun. No? Si Saul, yung kanyang pangalan noon sa yung kanyang si Saul ay ang kanyang Jewish, no? Kasi yung Paul is kanyang Roman name. Correct me if I'm wrong, i-double check natin yan. Pero yan, si Saul, no, hindi niya nakasama si Pablo. Siya lang ang nagbigay ng approval sa pagtugis sa mga Kristiyano. Siya ang nagbigay ng go signal na patayin na si Stephen, kung inyong maaalala. Siya pang naghawak ng mga coat ng mga babato kay Stephen. Stone to death kasi si Stephen eh. Dahil siya ay mananampalataya. Siya ay disipulo. Ano? Pero balik tayo, si Pablo ay tunay na apostol dahil nakasama niya si Kristo. Saan? Sa Damascus Road. Siya ay binulag at dito siya ay tinuruan ng Diyos, tinuruan ni Kristo mismo. Makikita naman natin yung una eh, narinig niya ang boses. Sabi niya, "Saul, why are you persecuting me? Who are you, Lord?" Natuto siya. Hindi na naisulat pero siguradong natuto siya. Kasi pinatunayan ito nung ibang mga apostol nila Pedro, pareho kami ng tinuturo. Pareho kami ng pananampalataya. Nung una natatakot sila. No? So malinaw itong si Pablo, no? Kautusan na sinasabi niya dito is the Mosaic law, no? Yung kay Moises. Ginawa na galing ito kay Moises. Ginawa naman nila ang pinagagawa ng kautusan. Marami ang kahalintulad ng mga salitang ito ay nagpapakilala ng Diyos sa mga Hentil dito sa chapter 1, pero sa mga ungodly ito, sa mga unrighteous. Kung gusto nyong balikan yung chapter 1 verse 19 to 20, dun sa mga unrighteous and ungodly, no, they suppress the truth. No, alam nila yung kahit na yung unrighteous o yung ungodly o yung walang konsyensya na sinasabi, yung unrighteous and ungodly, sinosuppress nila yung alam nilang mabuti. Hindi ko gagawin. Alam nila yung kautusan ng Diyos sa kanilang puso, pero hindi nila ginagawa. Alam nila ang Panginoon, pero hindi nila siya pinananampalatayahan. Ano? Yun yung nasa 19. Pero dito, yung mga Hintil na to, sa mga nananampalataya, pinakikinggan nila yung kanilang budhi. Malinaw po, itong mga nasa chapter 2, ay yung mga Hintil na walang kautusan, pero pinakikinggan nila yung budhi nila. Na ay mali palang gumawa nito. Mali pala na bastusin ko ang aking magulang. Pero di ba sabi doon sa obey your parents in the law, in the Lord, that it may go well with you. Pero yung mga Hintil na hindi napakinggan nyo noon, alam nila na mahalin ko dapat ang aking magulang. Alam din nila yon. Alam nila na bawal akong kumuha ng hindi ko gamit dahil sa kanilang budhi. Malinaw po. Inilagay ng Diyos ang kautusan sa buti ng mga Hintil kahit wala silang kautusan. Basahin natin, kapag ang mga Hintil na walang kautusan ay nakakagawa ng mga bagay na itinatakda ng kautusan dahil sa likas nilang kaalaman, ang mga ito ay nagiging kautusan na para sa kanila, bagamat wala silang kautusan. Hindi nila napakinggan, pero sinusunod nila. 15, ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang mga puso ang mga itinakda ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi na sa kanila'y manunumbat at magtatanggol. Praise God. Nais ipakita muli ni Apostol Pablo na ang Diyos ay kumikilos sa budhi ng mga Hintil. Sino mga Hintil? Tayo, mga Hintil tayo. Ngayon, ang problema natin, Hintil na tayo, pero nabasa na rin natin ang kautusan. Wala na tayong kawala. Wala na tayong dahilan. Wala na tayong excuse, mga kapatid. Ano? Wala na. Pero kung ikaw, patuloy pa rin sa paggawa ng masama, doy, mayos ka. Diba? Wala na tayong katuwiran eh. Kaya nga nung binabasa ko to, Lord, ano ba yan? Parang ako yung pinupukpok ng Panginoon nito. Parang hindi ko na kaya mag-preach, pero kailangan. Lahat ito para sa atin. Lahat tayo ay guilty. Lord, patawarin mo po kami. Ano? Basta ito ay patuloy na nagiging ano sa kanila, nagiging batas. Meron na silang pagkaaram, pakiramdam ng matuwid, ng moralidad, kahit na ito ay hindi pa sapat na malinaw. Hindi naman sapat na malinaw, bakit ba ako gumagawa ng matuwid? Yung mga hintil ganun. Para lang, hindi naman sila iniisip nila para pumunta akong langit. Para lang fair ako. Ang mga hintil during that time, no, wala silang idea ng ng Diyos. Hintil nga eh. Iba-iba ang sinasamba nila. So, hindi nila iniisip ang langit. Ang iniisip nila, gagawa lang ako mabuti para hindi lang ako mapahamak. Yun lang. Tayo, gumagawa tayong mabuti. Bakit tayo gumagawa ng mabuti ngayon? Para masunod ang kautusan. No? Dahil nakasulat na nga eh. Di ba? Pero, yung iba ngayon, gumagawa ng mabuti para sabihin na para mapunta ako sa langit. Which is baluktot pa rin. Hindi pa rin sapat sa marami na ba't sila gumagawa ng mabuti. Malalaman nito na malalaman nila ang matuwid sa kanilang budhi. Ito lang ang nagpapatunay sa kanila. Sa kabila nito ay pinapahayag din ni Pablo ang katotohanan ang lahat ay nagkasala. Lahat yan. Kahit na lahat tayo ay hindi sapat sa sabi ni Pablo. Puntahan natin yung point number 3, paghuhugas sa mga lihim. Ayon sa mabuting balita na ipinahahayag ni Pablo, darating ang araw na huhusgahan ng Diyos ang mga lihim ng bawat tao sa pamamagitan ni Hesukristo. Huhusgahan niya ang mga Hudyo na naayon sa kautusan ni Moises at ang mga hintil naman ayon sa kanilang budhi. Ang lihim ng mga tao ay tumutukoy sa paglabag sa kanilang budhi. Pag nilalabag mo na yung budhi mo, no, nililihim mo na yung kasalanan mo, yan yung hinuhusgahan. Kasama ang lahat ng mga gawa, kahit pa ang mga lihim o mga nakatago. Amen. Lahat tayo may nakatagong kasalanan. Anong gagawin natin? Ihingi ng tawad. Ilantad na natin to sa ating Panginoon. Kung ikaw nagkasala, at nasa application na ako, no? Basahin ko muna ang verse 16. Magaganap ito, so verse 16, ito yung huli, magaganap ito sa araw ng paghahatol ng Diyos sa lihim ng mga tao sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito ay naaayon sa ebanghelyong aking ipinangangaral, sabi ni Pablo. Ang layunin muli ni Pablo ay sa bahaging ito ay ipaliwanag sa mga bumabasa na ang mga Hudyo at mga hintil, no, lahat ay huhusgahan ng naayon sa katuwiran ng ating Diyos. God's righteous judgment. Hindi makakalibre ang mga Hudyo sa paghuhusga ng Diyos kahit pa alam nila ang kautusan ni Moises, kahit nasunod pa nila ang karamihan dito. Ang mga hintil naman ay wala ng dahilan. Ayon sa kanilang budhi na kasi sila, na budhi nila kasi sila huhusgahan. O ang kanilang konsensya. Ako ang iyong konsensya. Sabi nga, di ba? Huhusgahan ka nito. Kahit wala kang alam sa kautusan. Yung sabi nga, ignorance of the law excuses not. Wala. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, hindi ko alam yung batas eh. Sorry. Kaya ako tumawid dito sa hindi tawiran. Hindi ko naman alam. Ay, huli ka pa rin. Jaywalking ka pa rin. Ano? Ay, bawal pala akong kumuha ng pera sa hindi ko wallet. Hindi ko alam. Kasi mas maraming pera yun. Eh, ako walang laman yung wallet ko. Doon ako kumuha. Hindi ko alam eh. Kala ko para sa lahat lang. Hindi mo pwedeng sabihin yun. No? Ignorance of the law excuses not. Sabi nga. Ano? Amen. Gising pa po ba kayo? Amen. Pwede bang kalabitin niyo yung katabi niyo? Nagkape ka na ba? Amen. Wala ka ng dahilan. Sabi mo sa kape mo. Ay, kape mo. Sa katabi mo. Wala ka ng dahilan. Alam mo na ang batas. Punta tayo sa ating pagsasabuhay. Number one, huwag tayong maging tagapakinig lamang, no, dahil walang silbi yun, hindi sapat, mga minamahal kong kapatid, hindi talaga sapat na alam lang natin o binasa lang natin o binabasa lang natin, no, or nakikinig lang tayo sa salita ng Diyos. Ang nararapat ay sumunod sa salita niya. Sundin natin itong binabasa o napapakinggan natin. Ang mga nakakaalam ng mga kalooban ng Diyos at sumusuway dito ay huhusgahan din ito. Nakakalungkot kapag alam mo na at sinusuway mo pa rin. Kaya nga, talikuran natin ang kasalanan. Tayo ay manampalataya. Kanino? Sa ating Panginoon, kay Hesukristo. At maging tagasunod ng salita ng Diyos. Alam natin ang Mosaic Law, pero hindi na tayo bound dito sa Mosaic Law. Saan na tayo? Sa utos ni Kristo. Ano yan? Isa dyan ang mahirap, love your enemy. No, ang hirap. Sino yung marunong na tao? The wisest person who ever lived? No, si Solomon. Bakit? Hiningi niya sa Diyos yun, di ba? Hiningi niya kay God. Wisdom. So binigyan siya ng Lord ng wisdom. Alam niyo ba yung huling buhay ni Solomon? Napakalungkot ng buhay ni Solomon. Hindi ko alam kung nasa langit si Solomon. Hindi, joke lang. Ano? Kasi, ang dami niyang Diyos-Diyosan. Ang dami niyang asawa. E sinabi ng Diyos, no, stick to one. No, ang dami niyang kabit, ang dami niyang concubine. Lahat ito para ma-unite yung mga kingdom na gusto niya, para magkaroon ng peace. Pero para sa kanya rin. At sa kalaunan, sumamba na siya sa mga Diyos-Diyosan. Napakalungkot. Wisest man. Nahulog. So ikaw, kahit anong dunong mo, alam mo sa salita ng Diyos, kahit anong basa at pagmamalaki mo pa na nabasa ko na yung Biblia 10 beses na nga, baka tomorrow pang 11 beses ko na, no? Pero hindi mo sinusunod at wala ang Diyos habang binabasa mo yun, bali wala yun. O kaya mo siya binabasa para mapagmalaki mo lang o para ready ka makipag-debate, bali wala po yun. Kahit anong karunungan natin, hindi po tayo nito kayang iligtas. No? Ang kailangan natin, sundin ang nabasa natin. No? Magpakumbaba, Lord, hindi ko ito kayang mag-isa. Hindi ko kayang sundin itong utos mo. Hirap ako dito. Aminin natin yon at sundin. Paano? Ang banal na espiritu ng kikilos. Unti-unti. Yan na yung mga susunod. Yung sinasabi dito ni Pablo din, sa Romans din, yung sanctification, yung araw-araw tayong binabago. Araw-araw tayong pinapalakas. Na balang araw, yung kasalanan pinag-struggle mo, mapagtatagumpayan mo na. Maaring hindi ngayon, hindi agad-agad, dahil pinaglalabanan niya ng ating laman, pero kalaunan, mapagtatagumpayan. Hindi katulad ni Solomon na nalungkot. Sinulat niya Ecclesiastes, wala, everything is meaningless. Nagsisi naman siya. Yan, siguro nasa langit siya, nasa Biblia siya. Ginamit siya ng Diyos. Ay, si Judas pala, nasa Biblia rin. Pero wala siya sa langit. Si Judas, kasama ni Kristo, nakinig siya, hindi niya sinunod. Bali, wala. Oh, parang tayo yun. Pag hindi tayo sumunod, who does not pay? God knows. Sabi sa jeep, di ba? God knows who does not pay. Tindi talaga mga jeepney driver, mauutak eh. Number two, tayo ay sumunod sa idinidikta ng ating budhi. No, nandyan na yung kautusan, ngayon naman sa ating budhi. Tayo ay mga hintil eh. Tayo ay sumunod sa idinidikta ng ating budhi. Ito ang nagpapatunay. Ang ating iniisip ay pwedeng maging tagausig o maging maayos tayo. Tagausig, itong budhi

0: ang ating budhi, eh parang yan na yung still small voice ng ating Panginoon, yung Holy Spirit nag-guide. Huwag mong gawin yan. Uy, may magandang ballpen na iwan ng classmate ko. Akin na lang yan. Kasi paubos na yung ballpen ko. Sasabihin sa'yo, huwag mong gawin yan. Sabi mo, eh hindi, wala namang makakita eh. Gagawin mo. Pero pag kalauna, hindi mo na siya gagawin. Babalik, ay classmate, ballpen mo, naiwan mo. At pag nag-iisa ka, yung budhi mo ang magpo-protect din sa'yo. Yung budhi na yan. Sige, gawin mo yan. Sige, panoorin mo yan. Sasabihin ng kalaban. Sasabihin ng budhi mo, wag. So may naglalaban sa iyong isipan. At sana manalo ang banal na espiritu, ang budhi natin. No, wag yung maruming budhi. Dalawa yan eh. The evil nature and the Holy Spirit. Ano yan? Kasi tayo ay nasa laman, patuloy pa tayong makakaisip ng masama. Patuloy nating gustong gumawa ng masama dahil tayo ay nasa laman. Hindi pwedeng sabihin, ay, nasa akin ang Holy Spirit, meron ka ng halo, banal ka na. Hindi, walang ganun eh. Wala, sabi ni Pablo, wala. Kaya nga si Jesus Christ patuloy na sinabi na,
1: Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma, Kabanata 2, talatang 12 hanggang 16. Ang lahat na nagkasala na hindi saklaw ng kautusan ay hahatulan ng hindi ayon sa kautusan. At ang lahat na nagkasala sa ilalim ng kautusan ay hahatulan ayon sa kautusan. Sapagkat hindi ang mga nakikinig kundi ang tumutupad sa kautusan ang ituturing na matuwid sa harapan ng Diyos. Kapag ang mga hintil na walang kautusan ay nakagagawa ng mga bagay na itinatakda ng kautusan dahil sa likas nilang kaalaman, ang mga ito'y magiging kautusan na para sa kanila bagamat wala silang kautusan. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang mga puso ang mga itinatakda ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi na sa kanila'y manunumbat at magtatanggol. Magaganap ito sa araw ng paghatol ng Diyos sa lihim ng mga tao sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito'y naayon sa ebanghilyong aking ipinapangaral.
0: Tayo ay nasa series, no? Patuloy tayo sa ating sermon na hango sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Tandaan po natin na ang layunin ng sulat, no? Naalam nyo ba kung anong layunin nitong sulat ni Pablo sa mga taga-Roma? Maganda malaman natin yan. At kung kanino ito at bakit niya ito isinulat? No? Bakit ito isinulat ni Pablo? Sino nga ang mga sinulatan niya? No? Ang mga taga-Roma. Mga mananampalataya na nasa Roma. Ang iglesia sa Roma ay binubuo ng dalawang pangunahing grupo. Dalawang pangunahing grupo. Ito ay ang mga Hudyong Kristiyano at ang mga Hentil na Kristiyano. So medyo maraming conflict dito sa nakita naman natin, no, yung sulat ni Pablo na una ay ina-address niya, no, sa chapter 1 ina-address niya yung mga issue, yung mga maaring kasalanan na nakikita doon. At sunod ay ang sunod niyang in-address ay ang mga mapanghusga na mga Hudyong Kristiyano. Pero tandaan natin, ito ay isang sulat lamang. Hindi ito, yung mga hintil muna kakausapin, labas sa mga Hudyong Kristiyano. Labas sa mga hintil, kayong Hudyong Kristiyano naman kakausapin. Binabasa ito ng isa para sa lahat ng mananampalataya. Kumbaga, isipin nyo si Pablo, siya ang senior pastor during that time at nagpadala siya ng sulat

0: at tayo yung mga nakikinig. Nandyan halo-halo, nandyan yung mga Hudyo, andyan yung mga Hintil. Ano po? Tapos sabay-sabay itong binabasa. Sabay-sabay itong pinakikinggan ng mga tao. No? Tandaan natin na ang mga Hudyo na Kristiyano, sila yung may background sa kautusan. Sila yung kautusan ito ni Moises. Ano po? Background nila itong kautusan ni Moises. At marami pang kautusan na si Jesus na ang nagsabi. Mamaya dadaanan natin ito. Ano yung mga kautusan na si Jesus na ang nagturo na sa New Testament. Pero ito mga Hudyong Kristiyano na ito, ang kanilang background talaga ay ang kautusan ni Moises. Ano po? So medyo talagang taliwas. Sila yung marami dyan. Yung mga...
1: You've just heard a message from the Word of God with Green Hills Christian Fellowship Naga in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KR 104.3 DWAY-FM. We hope you'll join us again next week. God bless you.

0: Ang ating bayan ay dumaraan sa isa na namang mahalagang yugto.
1: Lupa ang binagsakan, di ka na nga makaahon, patuloy pang nabang.
0: Nais mo bang malaman ang kasalukuyang kalagayan ng ating bansa, Kakerian? Sa darating na Lunes, 27 ng Hulyo 2026, ihahatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines ang espesyal na coverage ng State of the Nation Address o SONA 2026 ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa programang Pilipinas Ngayon, SONA 2026 Special Coverage dito sa FEBC Bicol, KIR 104.3 DWAY-FM. Simula alas 7 hanggang alas 9:30 ng umaga, mapapakinggan ang ating morning special kasama sina Michael Garcia at Pastor ni Jeremiah Belhica. Samantala, simula alas 1:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, tunghayan ang afternoon special coverage kasama ang ating mga on-site anchors na sina Bishop Ruben Abante at Pastor Eric Cortez. SONA 2026 Special Coverage. Makialam, makiisa, at manalangin. SONA 2026 Special Coverage.
2: Pilipinas.
3: Kuryente 15, tubig 400, gatas ni Kiko 12, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
4: Anong kulang? Kala ko ba sakto ang sahod ko ngayon?
3: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
4: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
3: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pag-ingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Magandang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Welcome aboard sa isang napaka-espesyal na biyahe ng ating UV Express, the Ultimate Vibes Express Special Trip Edition, dito lamang sa Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KIR 104.3 DWAY-FM, the station that cares. Ako po ang inyong cute na driver, si Elvis Ray Aison, at sobrang saya kong makasama ka ngayong linggong ito sa ating Special Trip Edition. Ngayong hapon, sasamahan tayo ng mga kantang papuri at pagsamba. Kaya relax ka lang, open your heart at samahan mo kami. Kaya ano pang hinahantay mo, ka-Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, KIR 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: Ang ating bayan ay dumaraan sa isa na namang mahalagang yugto.
1: Lupa ang binagsakan, di ka na nga makaahon, patuloy pang nabang.
0: Nais mo bang malaman ang kasalukuyang kalagayan ng ating bansa, Kakerian? Sa darating na Lunes, 27 ng Hulyo 2026, ihahatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines ang espesyal na coverage ng State of the Nation Address o SONA 2026 ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa programang Pilipinas Ngayon, SONA 2026 Special Coverage dito sa FEBC Bicol, KIR 104.3 DWAY-FM. Simula alas 7 hanggang alas 9:30 ng umaga, mapapakinggan ang ating morning special kasama sina Michael Garcia at Pastor ni Jeremiah Belhica. Samantala, simula alas 1:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, tunghayan ang afternoon special coverage kasama ang ating mga on-site anchors na sina Bishop Ruben Abante at Pastor Eric Cortez. SONA 2026 Special Coverage. Makialam, makiisa, at manalangin. SONA 2026 Special Coverage.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

At ayan na nga ka-Express Mate. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon. At syempre, isang pasasalamat din sa ating UV Express Tech Team. Ako po ang inyong cute na driver. At gaya ng aking laging paalala sa inyo, the road may be long, but His grace will carry you on. Hanggang sa muli, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express. Ingat sa biyahe, God bless, and bye-bye!

0: Ang ating bayan ay dumaraan sa isa na namang mahalagang yugto.
1: Lupa ang binagsakan, di ka na nga makaahon, patuloy pang nabang.
0: Nais mo bang malaman ang kasalukuyang kalagayan ng ating bansa, Kakerian? Sa darating na Lunes, 27 ng Hulyo 2026, ihahatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines ang espesyal na coverage ng State of the Nation Address o SONA 2026 ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa programang Pilipinas Ngayon, SONA 2026 Special Coverage dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Simula alas 7 hanggang alas 9:30 ng umaga, mapapakinggan ang ating morning special kasama sina Michael Garcia at Pastor ni Jeremiah Belhica. Samantala, simula alas 1:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, tunghayan ang afternoon special coverage kasama ang ating mga on-site anchors na sina Bishop Ruben Abante at Pastor Eric Cortez. SONA 2026 Special Coverage. Makialam, makiisa at manalangin. SONA 2026 Special Coverage.
2: Pilipinas. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras po natin ay 6:30 ng gabi.
1: Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw.

0: Ayan, magandang gabi. Natatawa pa ako sa kulay namin ni Joey. Hindi naman kami nag-uusap na dalawa. Parang, magandang gabi po muli sa inyo. At kayong muli po ay nanonood dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. At ako po si Pastora Gigi De Isog.
1: At ako naman po si Joey Springgill.
0: At kayo muli ay nakikinig at nanonood. Ito po ang PC Bicol 104.3 The Way FM. So kaming muli ang inyong makakasama. At ako po ang magbabagi sa gabing ito. Ang ating pamagat po ng ating pag-uusapan sa gabing ito ay nalasap na natin ang kabutihan ng Diyos. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Titus o Titus chapter 3 verse 3 and 6.
1: Sige po, dito sa chapter 3, verse 3, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napupuot at tayo'y nangagkakapuutan. Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginagawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas.
0: Amen. So yan, So yan yung kabutihan na nalasap natin. Nung una, ang buhay natin o ng isang tao dito sa mundo ay sinusunod natin yung ating mga flesh desire. Yung makalaman natin na kung saan nagdadala sa atin sa pagkaalipin. Di ba, Sir Joey? Kung ano yung hilig mo, so namamalayan mo, alipin ka na nun. Di ba yung bisyo, like sigarilyo? So once na tumikim po tayo niyan, hanapin mo na. So yun ang tinatawag na nalis tayo ng mga landas. Ang akala natin okay lang. Kaya kasi po ang pagkaunawa ng tao, yung freedom doing anything they want, di natin naunawaan na ito lamang ay ginagawa sa atin to satisfy our desire. Iba de? Kaya po ang akala ng tao dahil masaya ka, nag-i-enjoy ka, okay lang. Pero yun pala, unti-unti naaalipin na tayo ng mga gawain na yun. Diba? So yung sa mga gawa kung saan sinusunod natin, ito na yung nina-lifestyle mo na. Dahil ito ang gusto na ng ating katawan. Kaya tingnan natin doon sa verse 4, ano ba sinasabi? Sabi niya doon, ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos sa atin, sa pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas. Yun lang ang napakasarap dahil yung kagandahang loob ng Diyos para po yun sa lahat. No? Sa isayo, sa akin, lahat para sa atin. Kaya ang sinasabi diyan, kagandahang loob. Kaya nung tayo ililigtas ng Diyos, yung ating makasalan ng buhay, pinalitan niya na ito ng maka-Diyos na pagsunod. Kaya lang lagi kong sinasabi, yung free will o freedom natin, ang nais ng Diyos, sumunod tayo. Pero ito yun ay through the Holy Spirit, dahil siya ang ating gabay at tagapag paalala sa atin. Kaya lang minsan dahil doon nga sa kalayaan, minsan hindi natin sinusunod. Nasusunod pa rin yung ating mga gusto. Pero lagi nating tatandaan yung kagandahang loob ng Diyos na biyaya na binigay sa atin, doon tayo naligtas, hindi daw sa ating mabubuting gawa. Kaya yun lagi ang uunawain natin na ay gagawin ko ito kasi ito ang kailangan. No? Hindi po yun ganon. Yung ikaw pinili ka mula sa karamihan, nag-response ka. Lalo na yung mga nanonood, yung nakikinig sa mga oras na ito, ibig sabihin, ito yung inuutos sa'yo na makinig ka at manood ka. Imbis na nagpipisbo ka. So, ito. So, ibig sabihin, may plano ang Diyos. Yun ang sinatawag na biyaya o kagandahang loob. Dahil sa oras na ito, nakapakinig ka. Yan ano? Dahil yan sa biyaya po ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos sa ating natamasa ngayon, ito'y biyaya ng Diyos na noon una pa man hindi tayo kaibig-ibig o hindi karapat-dapat sa paningin ng mga tao, sa paningin ng Diyos. Pero po, kinahabagan tayo at inibig tayo ng Diyos. Kaya unang-una, anuman ang tinatamasa natin sa buhay na ito, yan po ay biyaya. Yung humihinga ka araw-araw, yung nagagala ka, no? Yung nakakatamasa ka ng masarap na higaan. So, yan po ay biyaya. Sa buhay na ito ay biyaya. Kaya tingnan natin sa Roma 2:4.
1: Sabi dito, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi.
0: Yun, Adoy. Umaakay. Pero alam ko po, may mga pagkakataon sa ating mga buhay. Hindi lang kami o ikaw nakikinig na Kristiyano na talagang minsan pumapasok sa isip mo, usap puso mo yung pagsisisi na nagagawa natin. Kaya, kung naramdaman natin yun, yun ang po ay biyaya, kagandang loob ng Diyos sa iyo, na bibigyan ka ng bagong buhay. Yun ang plano ng Diyos, bigyan ka ng bagong buhay na kasama siya habang nandito pa tayo sa lupa. So, grabe ano, yung patient ni Lord sa atin, grabe. Kaya nga, hindi siya madaling, mapagpigil daw siya, mapagpasensya. So, tayong tao, minsan naubos ang pasensya natin. Ano? Kaya, ganun ang Diyos na ang kanyang mercy, ang kanyang grace, binibigay tayo ng panahon upang magsisi at lumapit sa kanya. No? Kaya, ang mga ginagawa na ito ng Diyos upang hindi tayo mapahamak, hinahabaan niya. Kaya kung babasahin natin ang Biblia po, nandun lang matakikita natin yung panahon ng Sodoma at Gomorrah. So grabe yung pakikibagbargi ni Abraham. Pero talagang wala na. Naubos na yung pasensya ni Lord. No? So pangalawa, ang kabutihan ng Diyos sa atin sa kasalukuyan walang katulad. Tingnan natin doon sa Roma 11, 21-22.
1: Sabi dito, sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog. Datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin.
0: Amen. Nakita niyo po yon. So, kailangan manatili ka doon. Manatili ka, nakakonek kay Lord. Kasi parang wifi po yan. Pag di ka nagbayan, napuputol. So, sabi niya dyan, kung gaano kabait si Lord, ganun din siya kabagsik, magparusa. No? Kaya, sa buhay natin ito, talagang biyaya po tayo ngayon na nakakapakinig, nakakapamuhay tayo ng sa presensya ng Panginoon. And last po, ang kabutihan ng Diyos, tinatamasa natin dahil sa kagandahang loob niya. Tingnan natin sa Gawa 11:17-18.
1: Kaya't sa sinagugay, nakipagmatuwiran siya sa mga Hudyo at sa mga taong masisipag sa kabanalan at sa araw-araw sa pamilihan sa mga nakikipagkita sa kanya. Verse 18, at ilan naman sa mga pilosopong Epicurio at Stoiko ay nakipagtalo sa kanya at sinabi ng ilan, anong ibig sabihin ng masalitang ito? Binagabag ang mga iba, parang siya'y tagapagbalita ng mga ibang Diyos sapagkat ipinangangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay na maguli.
0: Ayan. So marami pong talagang nangangaral. Kaya yung iba nagtataka. o nagdududa, ano ba ito? Saan na namang galing ito? Pero tatandaan po natin, sabi nga ng salita ng Diyos, hindi ang Diyos babalik hanggang hindi naaabot ang kasuluk-sulukan at hindi nakakarinig ang bawat tao ng kanyang salita. Kaya yon ang tinatama na sa natin. Lahat po ay makakapakinig. Yon lang, depende po yun sa atin kung maniniwala o mag-i-respond tayo. And ito po yung last word natin, Efeso 2, 7, hanggang 10, si Sister Joey.
1: Verse 7, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos.

0: Sige po, dako tayo sa panalangin. Amang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na muli, Panginoon, na ibahagi, O Diyos, ang iyong mga salita na patungkol, O Diyos, sa wala kami maipagmamalaki sa buhay na ito. Dahil ito'y biyaya mo at kaloob mo, Panginoon, na iparating sa bawat isa, sa amin man at sa mga nakikinig na sa pamamagitan ng pananampalataya sa iyong anak, kami may kaligtasan, Panginoon. Kami may pag-asa at mayroong tinatanaw sa araw ng bukas sa piling mo. Lord, salamat sa araw na ito, Panginoon. Ito'y isang napakalaking biyaya, O Diyos, na makarinig muli ng iyong mga salita na siyang inihanda mo, Panginoon, na dapat namin lakaran at ipamuhay sa araw-araw na maging kaluguran sa iyong harapan. Lord, salamat po, Panginoon, sa kalakasan at sa pribilehiyo na kami iningatan mo upang gawin, Panginoon, ang iyong kalooban. Lord, salamat, Panginoon, sa puso at mga tengang nakapakinig at nakapanood sa araw na ito. Muli mo silang abutin, Panginoon, ng iyong pag-ibig, ng iyong pagpapatawad. Dahil tanging ikaw lamang ang kaligtasan sa buhay na ito, magpakailanman. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ayan. Amen. Amen. Magandang gabi sa lahat. Salamat muli sa lahat ng nakinig. At kay Albis, magandang gabi sa iyo at kay teacher. Okay? Pauwi na siya. Ang Diyos ang mag-ingat po sa iyo. Magandang gabi. At si Luz Biminda, magdasok. Di ko alam kung asawa yata ito ni Pastor Lito, magdasok. Yan. Magandang gabi po sa inyo. At sa lahat pong nakikinig at sa lahat ng late na manunood at saan man kayo naroroon, ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos, sumainyo. Yung aming lahat na mga nag-aabang lagi sa amin, dyan sa Binanwan, dyan sa Kilikaw at sa Puro at sa Isla Rapura po, magandang gabi po sa inyong lahat. Sister Joey.
0: Ayan, isang pakikiramay sa naiiwan ni Dr. Maria Luz Makasinag, ang aking teacher and dean during my college. Ayan, salamat po ma'am sa learnings at napayapaan at ang Diyos ang maggabay sa iyong pamilya na naiwan.
1: Magandang gabi po sa lahat. Salamat kay Kuya John, ang aming nakasama sa gabing itong teknisya namin. Salamat at God bless po sa lahat sa panibagong linggo. Huwag niyong kalilimutan makinig Lunes hanggang Linggo. Alas 6:30 ng gabi hanggang alas 7. Magandang gabi po. God bless everyone.

Mayroong ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa. Kasama si Yvette Pau dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

Salmo Kapitulo 3. Kadakol kan sa kong mga kaiwan kagurangnan, dakol an minabangon tumang sa ko, dakol an minasabi manungod sa ko, da isya tatabangan ng Diyos. Alagad ika kagurangnan an sa kong kalasag, sa kuyang kamurawayan asin kagtaunin kusog. Minaagrangay ako nin makusog sa kagurangnan, minasimbag siya hali sa iyong banal na bulod. Minahigda ako asin minaturog, giraray minabangon huli sa pangataman nin kagurangnan. Dai ako matatakot sa rinibong mga kaiwal na nakapalibot tumang sa ko. Bumangon ka, kagurangnan, ligtasan ako o sa kuyang Diyos. Sinasampaling mo ang mga kaiwal, rinurunot mo ang mga ngipon kan mga maraot, ang kaligtasan hali sa kagurangnan. Bindisyonan mo lugod ang sa imong banwaan.

Diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

0: Mas napagtibay ba ng marhay na bareta ang inyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwaye.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Magandang magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa Mabungang Panalangin. Ako po ang inyong lingkod sa umagang ito. Ako po si Pastor Gore Del Pilar. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay maganda po ang ating gising sa umagang ito. At alam kong ready na naman tayo sa bagong Lunes na kung saan tayo mag-aaral ng salita ng Diyos through our devotion at tayo din ay mananalangin. Kaya kung meron po tayong prayer request sa umagang ito, pwede po tayo mag-text sa ating number 0998-843-0573 o pwede naman tayo mag-comment sa ating social media account sa Facebook po, FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM, at sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. Di ko na po papatagalin, alam kong excited na naman tayo sa bagong umagang ito na mag-aral, makinig ng salita ng Diyos through our devotion. Ang passage po natin sa umagang ito ay nanggagaling sa Psalm chapter 71, 7 to 9. Sa Psalms po, chapter 71, 7 to 9. Sabi po dito, I have become a sign to many. You are my strong refuge. My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long. Do not cast me away when I am old. Do not forsake me when my strength is gone. Iba-iba po ang seasons na ating buhay. There are seasons in life when people look at us and siguro hindi naman because we are successful but because of what we have gone through sa ating buhay. Siguro yung iba tinitingnan tayo na meron silang admiration sa kanilang pagtingin. Others siguro ang tingin sa atin, meron silang curiosity sa ating buhay. Yung iba naman siguro, tinitingnan tayo at may doubt sila sa buhay natin. Yung psalmist dito, he knew what it was like to become a sign to many. Yung buhay niya had become a testimony of God's sustaining grace sa kanyang buhay through different situations, experiences sa kanyang buhay. Now, nagre-reflect na siya ngayon sa faithfulness ng Diyos. And he also looks ahead to old age. Medyo tumatanda na siya. Ay, hindi pa ako makarelate dito. His greatest concern is not losing strength, but losing the sense of God's presence. Ito pong verse na ito reminds us that from youth to old age, God remains our refuge. At ang buhay po natin should continually put or point other people to God. Tingnan po natin yung passage natin today and let us learn from it. Sabi sa verse 7, I have become a sign to many. You are my strong refuge. Yung sign po ay isang word na usually it refers to a thing of wonder o something na nagkakos sa ibang tao na to take notice, mapansin. Yung psalmist, ang yung buhay niya dito, had become an example for other people. Perhaps because of suffering na kanyang na-experience. Perhaps because of the deliverance o rescue na ginawa ng Diyos sa kanya. Or perhaps both. People were watching him. Tinitingnan anong klaseng buhay meron siya. But instead of seeking attention, na magpapansin siya, he directed everyone to the true reason for his endurance. Bakit kaya nakakapag-endure siya kahit na ang hirap ng kanyang buhay? Because God was his strong refuge. Ang Diyos ang kanyang strong refuge. Verse 8 says, my mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long. Despite sa kanya mga trouble sa buhay, ito pong psalmist, he chooses to praise God. Sabi niya dito, yung kanyang bibig is filled, puno. Puno ng thanksgiving because yung kanyang puso is filled with confidence in God. Nakapagbigay siya ng papuri at nade-declare niya ang splendor ng Diyos.
And when we look at the word splendor, it speaks about the beauty, the majesty, the glory of God. Yung psalmist po dito doesn't merely praise God occasionally. Hindi lang paminsan-minsan yung kanyang pagpuri sa Diyos. He continually tells others how great God is. Kung makikita po natin itong passage na ito, kung ipapa-imagine sa atin, itong taong ito, excited siyang ipagkalat about the God that he knows. Pinagkakalat niya, pinapakilala niya ang Diyos na kilala niya. And verse 9 says, "Do not cast me away when I am old. Do not forsake me when my strength is gone." Itong psalmist na to is acknowledging that yung physical na lakas, it fades, lalo-lalo na sa pagtanda. Yet he knows yung faithfulness ng Diyos, hindi yun ang mag-fade. Now, this is not a fear na iiwanan ako ng Diyos or i-abandon ako ng Diyos. Rather, kung titingnan po talaga natin itong passage na ito, ito ay prayer expressing yung dependence niya sa Diyos na alam niyang nag-sustain sa kanya throughout his life. Sa buong buhay kong sinustain na ako ng Diyos. Diba? Yun ang imagination niya o yun ang na-experience niya. Kaya ini-imagine niya na sa kanyang pagtanda, ganun pa din ang gagawin ng Diyos. For us, believers today, this reminds us na yung value, that our value is never measured sa ating physical ability. Hindi dahil malakas ka, mas mataas ang value mo. But by our relationship with our God. Kaya, whether we are young or old, nandun ba ako sa young, ha? O kaya ikaw ay malakas, o kaya ikaw ay mahina, yung confidence natin rests in God's unchanging presence. Kahit ano ka pa doon, sino ka pa doon, pare-parehas tayo dapat ang confidence natin mag-rest sa ating Diyos na hindi nagbabago. Kung titingnan po natin itong passage na ito, ang isang buhay na nagtitiwala sa Diyos sa lahat ng season ng buhay becomes a testimony to others. No, mahirap man, maginhawa man, masaya man, o malungkot man, kung patuloy kang magtitiwala sa Diyos, it becomes a testimony to others. Ang isang buhay na ganun ay nag-overflow din ng papuri. At yung buhay na ganun ay it confidently depends on God. Even when yung human strength, kahit na yung ating sariling lakas ay nag-fade. My friends, yung ating mga buhay, ito ay powerful testimonies of God's faithfulness. Second is that we should praise our God daily. Kasi yun lamang ang daily response dapat natin dahil ang buti-buti ng Diyos. We can trust God to sustain us throughout every stage of life. Yun ang mga bagay na pwede nating matutunan sa ating passage sa umaga ito. So ask yourself today, what does my life point people toward? Pag nakikita ba ng ibang tao ang buhay ko, does it point to God? Or does it point to something else? Mga masasamang bagay. Mag-develop din tayo ng habit of praising God every day. Especially sa difficult seasons ng buhay. If you are facing today weakness o kaya limitation sa iyong mga kakayahan, remember na ang Diyos remains our refuge. Sa Kanya lumapit, sa Kanya magpatulong. Kaya sa araw pong ito, sa week na ito, intentionally, maging intentional tayo, tell one person about a specific way na paano ba naging faithful ang Diyos sa iyong buhay. And let your testimony point them to the God
who carried us through every seasons of life. Let us pray. Aming Diyos, Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat for being our refuge sa lahat po ng seasons ng aming buhay. Tuloy niyo kami, Panginoon, to point others to your faithfulness rather sa aming mga sariling kakayanan. Lord, punoy niyo, Panginoon, ang aming puso ng pasasalamat so that our mouth is always ready to give you praise and worship. Lord, sa aming pagtanda, sa pagbawas ng aming lakas, remind niyo kami, Panginoon, that you will never change and you will never leave me. And you will never leave us, Panginoon. Mga Panginoon, ang aming mga buhay, continue to give glory to you, Panginoon. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sa oras po ito ay oras naman po ng pananalangin. At tayo papangunahan po ni Kuya Efren narito. Sige po Kuya Efren, you can lead us in prayer.
1: Magandang umaga naman po sa inyong lahat at naway ang pagpapala ng Diyos ay mapa sa atin sa araw na ito. Simulan po natin sa isang panalangin. Ama naming banal, ang makapangyarihang Diyos na patuloy na tumutugon sa pangailangan ng kanyang mga anak. Sa muli kami po Ama ay nagpapasalamat sa magandang pagkakataon na binigay mo po sa amin ngayon na makalapit po sa iyong banal na pasyensya sa pamamagitan po ng panalangin. At salamat din po Ama sa iyong anak na si Jesus na nagbayad po sa aming mga kasalanan. Salamat po sa kanyang pangako na kami po ay babalikan at dadalhin po sa iyong kaharian. Salamat po Ama sa iyong salita na patuloy pong

0: pangangailangan sa iyong salita na gagabay po sa aming pamumuhay. Naway, igawad mo rin po, Ama, ang iyong grasya sa mga taong ginagamit mo po, Ama, sa aming pamahalaan. Tulungan mo po sila, Ama, na magkaroon po, Ama, ng malinis na puso, malinaw na kaisipan upang matutunan nila ang daan na magbibigay po, Ama, ng parangal sa iyong banal na pangalan. Magbibigay po, Ama, ng kabutihan sa nakararami at ang hindi iniisip ang mga pansarili lang na kapakanan. Gabayan mo po sila, Ama. Ilayo mo po sila, Ama, sama-sama. At patuloy mo po, Ama, na akayin patungo po, Ama, sa daan na matuwid at pagkakaisa. Sa muli, kami po aming nagpapasalamat at umaasa na hindi mo po kami pababayaan at patuloy pong pangangalagaan ang iyong mga anak, ganun din po, Ama, ang aming pamahalaan. Ito po'y aming dinadalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.
1: Patuloy po tayo manalangin. Let us pray. Aming Diyos, gracious and faithful Father, Panginoon, maraming salamat po for reminding us today na Ikaw po ang aming refuge through every seasons of life. From our earliest days until sa moment na ito, hindi ka, Panginoon, nagtitigil sa iyong pag-care sa amin. Hindi ka tumitigil sa iyong paggabay sa amin. Hindi ka tumitigil, Panginoon, sa pag-sustain sa amin. We praise You, Lord, because Your faithfulness never changes. Even yung, Panginoon, ng sitwasyon, mga sitwasyon namin, Panginoon, ay nagbabago araw-araw. Lord, help us, Lord, live lives na makapag-point, Panginoon, ng ibang tao papunta sa Iyo. And may those, Panginoon, who see us not simply notice yung achievements namin sa buhay, okay, I mean, hindi lamang yung mga struggles namin sa buhay makita nila, but recognize Your grace at work within us. Punuin Niyo, Panginoon, ang aming mga bibig with praise sa araw-araw. Not only when life is easy, but also when we face yung itong mga trials sa buhay, kaya uncertainty sa buhay, Panginoon. Turuan Niyo kami, Panginoon, to speak about Your goodness so that others may come to know and trust You. Lord, we also lift up those who are growing older, Panginoon. Those na yung kanilang lakas ay it is fading, Panginoon. And those who feel limited sa kung ano man na rason, Panginoon. Illness, weakness, or discouragement. Lord, Ikaw po ang magbigay sa kanila ng comfort. Comfort them with the assurance that they are never forgotten by You. Remind them, Panginoon, that their worth is not measured by what they can do, but by the fact that they belong to You. Lord, continue, Panginoon, to strengthen them and use their lives as powerful testimonies of Your faithfulness. As we go about our day, Panginoon, sa araw na ito, tulungan Niyo kami, Panginoon, to place our confidence in You alone. Kahit na ano pa, Panginoon, na challenges ang dumating sa aming buhay, may we run to You, our strong refuge. No, Panginoon, ang aming mga salita, ang aming mga attitude, ang aming actions reflect Your love and bring glory to Your name. Maraming salamat naman sa umaga ito. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pag-antabay sa pagsabay sa atin sa pag-aral ng salita ng Diyos at sa pananalangin sa araw na ito. Good morning po sa lahat ng bumati. Blessed morning po sa inyong lahat. Sa muli po, ito po ang Mabungang Panalangin. Ako po ang inyong host for the day, Pastor Gordel Pilar. God bless and glory to God. Paalam!

Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, 27 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, pamahalaang lokal ng Albay pinangunahan ang Kumusta Dialogue sa mga Child Development Workers. Civil Service Commission nagbabala laban sa hindi otorisadong paggamit ng pangalan at logo ng ahensya. 5 scholar sa Barangay Anislag, Daraga, Albay tumanggap ng 20,000 pesos na educational assistance sa ilalim ng inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At Alinaw Festival nagpapatuloy sa bayan ng Malinaw, Albay. At ngayon po sa mga detalye, isinagawa ng pamahalaang lokal ng Albay sa pamamagitan ng Provincial Education Department ang Kumusta Conversations with Child Development Workers of Albay nitong 24 ng Hulyo sa Albay Astrodome. Layunin ang aktibidad na magkaroon ng talakayan at palitan ng kaalaman tungkol sa early childhood care and development kasama ang mga child development workers, mga opisyal ng Provincial Government of Albay, miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay at iba pang mga stakeholder. Umabot sa mahigit 800 child development workers o CDW mula sa iba't ibang munisipyo at component cities sa buong probinsya ang dumalo. Nasa 750 naman ang mga estudyante mula sa Daraga Community College at government stakeholders, maging ng Bicol University ang nakiisa sa discussions at palitan ng kaalaman kaugnay sa early development o early childhood care and development. Dumalo naman sa natura aktibidad si Regional Director ng Department of Interior and Local Government Region 5, Attorney Arnaldo Escobar Seso III, na nagpaabot ng mensahe ni DILG Secretary Junvic Remulla at maging si Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary for Protective Programs at Operation Group Honorable Ada Colico. Sa pahayag, sinabi ni Honorable Colico na siya ay sumusuporta sa mga inisyatiba para sa pagpapalakas ng child development workers at pagpapalakas din ng early childhood development programs sa buong probinsya. Kinilala din sa naturang programa ang mga kontribusyon ng mga child development workers at pagbibigay pansin sa patuloy na suportang ibinibigay para sa early childhood education and development.
1: Baretang Bicolandia.
0: Samantala, binigyan naman ng diin ni Albay Governor Noel E. Rosal ang kahalagahan ng naturang aktibidad sa pagpapalakas ng kaalaman, kasanayan at kakayahan ng mga Child Development Workers o CDWs sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na makapagbigay ng mas maayos na pangangalaga sa mga kabataang albayano. Nanawagan din si Governor Rosal sa mga CDWs na manatili sa pagpapaunlad ng kapakanan ng mga kabataan at pagbibigay din sa kanilang mahalagang papel sa paghubog sa mas magandang kinabukasan ng bawat bata sa probinsya.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, nagbabala ang Civil Service Commission or CSC laban sa mga individual at grupo na gumagamit ng walang pahintulot sa pangalan, logo at opisyal na pagkakakilanla ng ahensya na maaaring humantong sa kasong kriminal at pagkakakulong. Ayon kay CSC Chairperson Marilyn Yap, nakatanggap ang ahensya ng mga ulat tungkol sa mga individual at grupong iligal na gumagamit ng logo ng CSC at nagpapakilalang konektado sa ahensya. Anya, maaring makalinlang sa publiko, makasira sa integridad ng serbisyo ng CSC at maglantad sa mga ito sa panloloko at maling impormasyon ang ganitong gawain. Nilinaw ng CSC na wala ito umanong binigyan ng pahintulot na individual, organisasyon, review center o iba pang entidad na gumamit ng pangalan, logo o dating sagisag ng ahensya para sa mga aktibidad, promosyon, solicitation, recruitment campaign, paggawa ng materyales, enrollment drive at iba pang gawain. Ang sino mang gagamit ng pangalan, logo at pagkakakilala ng CSC nang walang nakasulat na autorisasyon, endorsement o approval ay haharap sa kaukulang legal na aksyon. Pinaalalahan na din ang publiko na maging mapagmatsyag at tiyaking tunay ang mga komunikasyon, advertisement, social media page at transaksyong sinasabing konektado sa CSC. Mayroon lamang isang opisyal na account ang CSC sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok, habang bawat CSC Regional Office ay mayroon lamang isang opisyal na Facebook page. Binigyang din ng CSC na hindi ito nagsasagawa ng review classes, nagbebenta ng examination reviewers o namamahagi ng review materials para sa August 9, 2026 Career Service Examination Pen and Paper Test or CSEPPT o sa anumang susunod na civil service examination. Hinimok niyap ang publiko na agad i-report ang sinumang individual o grupong nagpapakilalang kumakatawan sa CSC nang walang otorisasyon. Maaring magsumite ng ulat sa contact center ng bayan 0908-881-6565 o sa email at contactcenterbayan.gov.ph.
1: Paretang Bicolandia.
0: Tumanggap ng tig 20,000 pesos educational assistance ang limang kwalipikadong incoming fourth-year college students mula sa Barangay Anislag, Daraga, Albay. Ito ay sa ilalim ng programang Bawat Barangay Nakikinabang o Makikinabang Scholarship Program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinagkaloob sa mga opisyal ng barangay ang naturang tulong pinansyal bilang bahagi ng BBM Socio Civic Project Fund or SCPF, kung saan bawat barangay ay tumatanggap ng 200,000 pesos na pondo. Kalahati ng naturang alaga inilaan para sa educational assistance sa mga kwalipikadong scholar. Nagpasalamat naman ang Barangay Anislag kay Pangulong Marcos sa patuloy na pagsuporta sa edukasyon at pagbibigay ng karagdagang oportunidad sa mga estudyanteng Pilipino.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, nagpapatuloy ang Alinaw Festival sa munisipalidad ng Malinaw, Albay na nagsimula nitong Hulyo 21 at magtatapos sa Hulyo 28, 2026. Nagsama-sama ang mga residente at stakeholders sa isang linggong selebrasyon ng kultura, tradisyon at lokal na pagkakakilala ng nasabing bayan. Nakiisa din sa naturang aktibidad ang Provincial Tourism, Culture and Arts Office kasama si Tourism Operations Officer 2 Mary Ann V. Collier. Binigyang din ni Collier ang kahalagahan ng pangangalaga sa preserving cultural heritage at sa pag-iikayat ng partisipasyon ng komunidad sa pagpapanatili ng mga lokal na tradisyon. Sa taunang pagdiriwang, ay ipinagbinibigyan ng daan ang pagpapakita ng mga magagandang tourism attractions, mga lokal na produkto at ilan pang mga pinagmamalaki ng bayan habang pinoprotektahan ang kultura nito.
1: Paretang Bicolandia.
0: Naitala naman ang mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development sa Zone 5, Libon, Albay, ang kanilang kauna-unahang ani ng hito mula sa itinayong lawa sa ilalim ng programa. Ayon sa DSWD Bicol, umabot sa 23 kilo ng hito ang naani ng grupo. Kasabay ng kanilang pinakaunang ani ng hito, nakapag-ani rin sila ng 4.5 kilo ng tilapia, 3 kilo ng sili at 2 kilo ng siling haba. Layunin ng proyekto na palakasin ang food security at kabuhayan ng mga komunidad sa pamamagitan ng mga sustainable livelihood projects alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Music. Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, ipinadala na ang isang patient transport vehicle o PTV sa Cagraray, Bacacay. Ito ay ayon kay Governor Noel Ebriega Rosal, kung saan ay magagamit umano ito ng mga pasyente mula sa isla ng Cagraray. Maaari rin itong magamit sa pagsalubong sa mga pasyente mula sa Batan Infirmary Hospital at Rapu-Rapu District Hospital via Barangay Misibi sa bayan ng Bacacay. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang gobernador kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa nasabing behikulo.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagsagawa naman ang Land Transportation Office o LTO Daet District Office sa pamamagitan ng Drivers Education Center o DEC na magkahiwalay na libreng driver education courses nitong July 23 hanggang 24, 2026 para sa pagpapaigting ng road safety. Ayon sa LTO Bicol, nilahukan ng 25 kalahok ang isinagawang free theoretical driving course ng DEC nitong July 23. Kabilang sa mga paksang tinalakay ang mga batas sa land transportation, traffic rules and regulations, road courtesy, road discipline, defensive driving at road safety policies ng ahensya. Samantala, 46 na kalok naman ang dumalo sa isang batch ng free comprehensive driver's education at driver's reorientation course kamakailan. Ayon sa ahensya, nakatuon ang refresher course sa mga updates sa land transportation laws, rules and regulations, gayon din sa responsableng pagmamaneho at road safety. Dagdag pa ng LTO Bicol na bahagi ang mga isinagawang programa ng patuloy na driver education initiatives ng LTO Daet District Office upang maibahagi sa publiko ang mahalagang kaalaman tungkol sa responsableng pagmamaneho at kaligtasan sa kalsada.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, nagdaos ng orientation ang Local Government Unit ng Daraga Albay para sa mga punong barangay kaugnay ng implementasyon ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation or Uplift Program. Ipaniliwanag sa mga opisyal ang mga guidelines ng pagbibigay ng 2,000 pesos na buwanang ayuda sa ilalim ng uplift sa mga kwalipikadong benepisyaryo mula Hulyo hanggang Disyembre 2026. Layunin ng aktibidad na matiyak ang patas, maayos at epesyenteng pagpapatupad ng uplift program sa bayan ng Daraga. Samantala, bukod dito, ipinaliwanag rin ng mga opisyal ang tungkol sa Government Support Fund.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, kaisa ang lokal na pamahalaan ng Legazpi sa pangunguna ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail, inilunsad ng Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ang El Niño Information Caravan. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month or NDRM 2026 upang mapalawak ang kaalaman ng mga komunidad tungkol sa epekto ng tagtuyot. Binigyang pasasalamat naman ni Mayor Ismail si Cedric Daep na nagsilbing keynote speaker sa aktibidad at nagbahagi ng kanyang kaalaman tungkol sa kahalagahan at kahandaan sa panahon ng sakuna. Pinasalamatan din ng alkalde si Ladi Azur sa pangunguna sa CDRRMO at si Sheila Nas mula sa City Agriculture Office sa kanilang pakikiisa at paggabay sa mga residente, lalo na sa sektor ng agrikultura. Ayon sa alkalde, mahalaga ang patuloy na pagkakaisa at paghahanda ng komunidad upang makamit ang isang ligtas, matatag at resilient na lungsod ng Legazpi.
1: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, ipinagkaloob naman sa 70 barangay sa Legazpi City ang tig 200,000 pesos na financial assistance mula sa bawat barangay makinabang o makikinabang Presidential Assistance to Barangay Program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. gamit ang pondo mula sa Social Civic Projects Fund. Ayon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, formal nang tinanggap ng mga punong barangay mula sa 70 barangay ang nasabing tulong pinansyal sa isinagawang ceremonial distribution na pinangunahan ng alkalde kasama sinaliga ng mga barangay president at ex-officio board member Mila Bal at Legazpi City ABC President Amore Rex Reñeses, katuwang ang 17 sangguniang panglungsod ng Legazpi sa pangunguna ni Vice Mayor Luis Gutierrez. Ayon sa alkalde, malaking tulong ang pondong ipinagkaloob upang higit pang mabalakas ang mga proyekto, serbisyo at kaunlaran sa bawat komunidad ng lungsod.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang kaganapang lokal, isinagawa ng Bureau of Fire Protection o BFP Bicol ang unang digital examination nito bilang bahagi ng proseso ng recruitment para sa mga aplikante ng Fire Officer 1. Batay sa inilabas na impormasyon ng BFP Bicol, lumahok sa qualifying digital examination ang mga nagnanais maging bombero mula sa iba't ibang lalawigan ng Bicol Region sa mga itinalagang testing center. Ayon sa BFP Bicol, bahagi ng digital examination ng recruitment process ng ahensya ay upang maisulong ang patas, transparent at merit-based na pagpili ng mga aplikante alinsunod sa umiiral na mga polisiya at pamantasan ng ahensya. Dagdag pa ng ahensya na bahagi ng inisyatibang ito ang patuloy na pagsisikap ng BFP Bicol na gawing mas moderno ang proseso ng recruitment habang pinapanatili ang profesionalismo, integridad at kausayan sa paglilingkod sa publiko.
1: Paretang Bicolandia.
0: Patong-patong na kaso naman ang kinakaharap ng isang 48 years old na lalaki matapos umanong tangkaing tagain ang dalawang residente at magbanta pang papatayin ang mga opisyal ng Barangay 70, Kagbakong sa Legazpi City. Batay sa ulat ng Legazpi City Police Station, sa pangunguna ni AKOP Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., naglalaba ang dalawang biktima sa Puro 4 Busay nang bigla umanong lumapit ang sospek na si alias Joseph na armado ng dalawang bolo. Walang habas umano nito ang iwinasiwas ang mga hawak na bolo sa direksyon ng mga biktima dahilan upang mapasigaw at mapatakbo ang mga ito pauwi sa kanilang bahay. Dahil sa insidente, agad na humingi ng tulong ang mga opisyal ng barangay sa pulisya. Mabilis namang rumisponde ang mga otoridad at naabutan ang mga ang sospek sa gilid ng kalsada habang hawak pa umano ang isang bolo. Kaagad itong inaresto, binasaan ang kanyang mga karapatan at dinala sa Legazpi City Hospital para sa medico-legal examination. Inihanda na ngayon ng pulisya ang pagsasampa ng kasong attempted murder, direct assault upon a person in authority at ang violation ng batas pambansa bilang sais o ang illegal possession of bladed weapon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Umaasa si Albay Governor Noel Ebriega Rosal na magtutuloy-tuloy na ang programa ng Pamalaang Nasyonal na Local Government Support Fund o LGSF. Ito ay kaugnay ng nalalapit na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatakda ngayong Lunes, 27 ng buwan ng Hulyo. Ayon sa gobernador, isa sa mga nais niyang marinig sa SONA patungkol sa mga plano ng Pangulo ay ang LGSF continuation dahil direkta itong tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad o grassroots level. Bilang isang gobernador at Regional Development Council chairperson ng Bicol, nakitaan niya ni Rosal na isa sa mga magagandang programa ng administrasyon ang LGSF. Ayon kay Rosal, higit na nakakaalam ng mga pangangailangan ng mga mamamayan ang kani-kanilang mga local government units o LGUs. Dagdag pa ng opisyal, mas nararamdaman niya ng mga benepisyaryo ng programa kung tuloy-tuloy o sustained ito, kagaya na lamang ng programang bigay-bigas sa masa na parte ng suporta ng pamahalaang nasyonal.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, sa diwa ng malasakit at tunay na serbisyo publiko, matagumpay na isinagawa ng Sorsogon Police Provincial Office ang Dugong Agila, Dugong Pag-asa Bloodletting Kamakailan. Ang nasabing programa ay naglalayong makatulong sa pagpapanatili ng sapat na supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan nito. Sa pagtutulungan ng Sorsogon Police Provincial Office at Provincial Health Office, mga voluntaryong donor at mga katuwang na ahensya, muling napatunayan na ang paglilingkod ay hindi lamang nasusukat sa pagpapatupad ng batas, kundi maging sa pagbibigay ng pag-asa at pagkakataong makapagsimula ng panibagong buhay ang ating kapwa. Ang bawat donasyong dugo ay isang simbolo ng pagkakaisa, malasakit at pagmamahal sa komunidad. Patunay na ang polis kasanggayahan ay laging handang maglingkod, magmalasakit at magsakripisyo para sa kapakanan ng bawat Sorsoganon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Naresolba naman ang mapayapa ng Police Regional Office 5 o PRO 5 ang isang hostage incident sa bayan ng Alongong, Libon, Albay, Kamakailan. Ito ay matapos ang matagumpay na rescue operation na nagligtas sa isang ina at kanyang mga anak sa pamamagitan ng maagap na pagtugon, maingat na negosasyon at mahuhusay na koordinasyon ng mga unit ng pulisya upang matiyak ang kaligtasan ng mga biktima. Ayon sa ulat ng PRO 5, agad na kumilos ang mga tauhan ng Libon Municipal Police Station makatapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa isang lalaki na umano'y nagkulong kasama ang kanyang pamilya sa loob ng kanilang bahay. Pagdating ng mga otoridad, natuklasang armado ang suspect ng kahoy at basag na bote habang hawak ang isa sa kanyang mga anak, dahilan upang agad na pairalin ang crisis management protocols at iwasan ang anumang aksyong maaring maglagay sa panganib sa mga biktima.

0: Paretang Bicolandia.
1: Sa iba pang balita, arestado ang isang gold panner matapos mahulihan ng hinihinalang ilegal na droga sa isinagawang anti-illegal drug operation ng mga operatiba ng Camarines Norte Police Provincial Office kamakailan. Isinagawa ang operasyon bandang alas 2:44 ng madaling araw sa Barangay Palanas, Paracale, Camarines Norte. Pinangunahan ang operasyon ng Paracale Municipal Police Station, katuwang ang mga tauhan ng Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, at 2nd Provincial Mobile Force Company ng Camarines Norte PPO sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Regional or Agency Regional Office 5. Nakumpiska sa operasyon ang 6 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang kabuang timbang na humigit kumulang 9 na gramo at may halagang 61,200 pesos. Kasalukuyan nang nasa kustudiya ng Paracale Municipal Police Station ang nasabing suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya habang isinasagawa ang kaukulang proseso para sa pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang PRO 5 sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda ay patuloy na isinusulong ang pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga, alinsunod sa PNP Focused Agenda on Enhanced Managing Police Operations.
0: Paretang Panahon.
1: Sa atin namang lagay ng panahon, ayon sa DOST Pag-asa, sa araw na ito ng Lunes, Hulyo 27, 2026, ang Bicol ay makararanas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagkidlat-pagkulog na kadalasang nagaganap sa dakong hapon o gabi dahil sa mga lokal na pag-ulan. Maaari itong tingnan o maaari mong tingnan ang kompletong impormasyon sa Pag-asa official of o website para sa mga susunod pang updates. Sa atin naman po mga dagdag pang detalye, ang kalangitan ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin kung saan may tsansa din ang mga panandali ang pag-ulan at thunderstorms o kaya pulupulong pag-ulan lalo na sa hapon at gabi. Tinatayang aabot naman sa 24 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura. Mainam naman hanggang sa merong katamtamang lakas mula sa timog, south patungong kanluran ang hangin na may banayad hanggang sa katamtamang alon naman sa karagatan.
0: Salita ng pag-asa.
1: Mula sa aklat ng Kawikaan 16:3, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang mga gagawin mo at magtatagumpay ka sa iyong mga plano. At yun na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, 27 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po ang iyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

sumayin niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions

0: Pangunahin sa mga balita ngayon, 3 katao na sa bunsod ng Tropical Depression Quiapo at ng Habagat. Seguridad sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang panig ng bansa, kasado na. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: 3 katao ang nasawi sa Davao Region habang isa ang nawawala sa Soccsaygen dahil sa epekto ng bagyong Quiapo at Habagat. Ito ay ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Aabot na sa mahigit 193,000 na mga individual mula sa 258 na barangay sa 7 rehiyon ang naapektuhan ng malalakas na ulan at pagbaha dulot ng sama ng panahon. Sa bilang na ito, mahigit 9,000 katao na ang kasalukuyan pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center para sa kanilang kaligtasan. Naitala rin ang pagkasira ng mahigit na 300 bahay sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Soccsaygen at Barm. Sa mga ito, 158 ang bahagyang nasira habang 77 ang tuluyang nawasak. Bagamat nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo, patuloy pa rin itong binabantayan ng mga otoridad dahil maaari pa rin itong mapalakas ng habagat na nagdadala ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Bantay sarado ng mga pulis ang palasyo ng Malacañang. Alamin natin ngayong araw ang sitwasyon maging ang final preparations ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang 5th SONA. Narito si Heidi Bernardo Sampang.
2: Ngunit mahigpit ang seguridad sa paligid ng Malacañang. Ito ay ilang oras bagong 5th State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon sa House of Representatives sa Quezon City. Bukod sa mga tauhan mula sa Presidential Security Command, may dagdag ding puwersa mula sa Philippine National Police na nakabantay sa iba't ibang gates papasok ng Malacañang Complex dito sa lungsod ng Maynila. Ito ay bilang paghahanda sakaling may mga grupong bigla ang mag-rally sa paligid ng palasyo bukod pa sa mga nakaplanong demonstrasyon malapit sa batas ng pambansa. Bukod sa mga puwersa ng kapulisan, naka-standby din ang mga barbed wires at ang container vans na magsisilbing pangharang sa mga magtatangkang pumasok sa Malacañang. Naka-full alert status ang PNP bagamat wala naman silang namomonitor na banta sa seguridad sa araw na ito. Samantala, batay sa mga larawang ibinahagi ng Presidential Communications Office, makikitang nagkaroon ng final preparation si Pangulong Marcos para sa kanyang mensahe. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na mag-rehearse sa loob ng isa sa mga silid dito sa Malacañang kasama ang mga nakatuwang niyang speech writers. Samantala, nanawagan din ang Malacañang sa publiko na pakinggan ang SONA dahil maaaring may malaking pasabog o earth-shaking announcement ang Pangulo. Matatandaan na isa sa mga tumatak na bahagi ng talumpati ng Pangulo noong isang taon ay ang matapang na babala laban sa mga tiwaling opisyal at mga kontraktor na sangkot sa maanomalyang flood control projects kung saan sinabi niyang mahiya naman kayo sa inyong mga kapwa Pilipino. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat hintayin ang mga ilalatag ng Pangulo patungkol sa mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na taon, gayon din ang mga prioridad at mga programang isusulong sa nalalabing panahon ng termino ni Pangulong Marcos Jr. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Ilang mga pangunahing kalsada isinara para sa 5th SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Wen Balatukan.
3: Samantalang isinara ang ilang pangunahing kalsada sa lungsod ng Maynila simula pa kahapon hanggang ngayong araw yan, July 27, bilang bahagi pa rin ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa Menjola, isinara ang bahagi ng Claro M. Recto Avenue mula Nicanor Reyes Street hanggang Menjola Street. Gayon din ang bahagi ng Legarda Street mula Figuera Street hanggang San Rafael Street. Sa Ayala Bridge, isinara ang mismong tulay at ang eastbound lane ng Ayala Boulevard mula San Marcelino Street hanggang Romualdez Street. Sa Aliwasang Bonifacio, isinara ang bahagi ng Magallanes Drive mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge. Samantala, isinara ang southbound lane ng MacArthur Bridge mula Plaza Lacson hanggang Aliwasang Bonifacio. Isinara rin ang southbound lane ng Quezon Boulevard mula A. Mendoza Street hanggang Quezon Bridge at Aliwasang Bonifacio, pati ang southbound lane ng Lerma Street mula Espanya Boulevard hanggang A. Mendoza Street. Magkakaroon naman ng rerouting sa mga sasakyang maaapektuhan ng road closures sa mga lugar na nabanggit, kung kaya't pinapayuhan ng mga motorista na sundin ang mga traffic signs at ang mga traffic enforcers sa mga nasabing lansangan at maglaan din ng mas mahabang oras sa pagbiyahe upang maiwasan ang higit na abala ngayong araw. Kaugnay niyan, naglabas din ng abiso ang Quezon City Local Government sa mga motorista na gumamit din ng alternatibong ruta dahil inaasahang magiging mabigat ang daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue at iba pang kalsada sa paligid ng Batasang Pambansa. Ayon sa Quezon City Traffic and Transport Management, magkakaroon ng zipper lane mula Elliptical Road, Filcoa hanggang Sandigan Bayan at isa pang zipper lane mula Doña Carmen hanggang IBP Litex. Layunin itong bigyang prioridad ang pagdaan ng mga sasakyan ng mga opisyal ng gobyerno at mga panauhi na dadalo sa ikalimang sona ng Pangulo. Samantala, inaasahan din magkakaroon ng dalawang magkahiwalay na programa sa northbound lane ng Commonwealth Avenue kung saan pinayagan ng mga civil society organizations at progressive groups na magsagawa ng mga programa malapit sa St. Peter Church, habang ang mga pro-administration groups naman ay magtitipon sa bahagi ng Sandigan Bayan. Inanunsyo ng MMDA na ipatutupad pa rin ang number coding scheme ngayong araw. Magpapakalat din ang ahensya ng humigit kumulang 500 mga tauhan na tututok sa traffic management, road clearing at emergency response sa paligid ng Batasang Pambansa upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko at seguridad ngayong araw. Yan muna ang pinakahuling ulat sa sitwasyon ng mga pangunahing lansangan kaugnay pa rin ng ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Renmark Balatukan, FEBC Network News, Batasang Pambansa.
1: Pag-aaral, pangunahing balita.
0: Samantala, silipin naman natin ang border control points sa North Expressway mula boundary ng May Kawayan at Valenzuela, mahigpit na ipinatutupad ng PNP. Narito ang report ni Lynn Garcia de la Cruz.
4: Mahigpit ang police checkpoint sa Northern Luzon Expressway o NLEX bilang Security Measures State of the Nation Address o SONA. Dito sa boundary ng May Kawayan at Valenzuela sa pangunguna ni Police Executive Master Sergeant Brando Despojo ng Northern Police District, naglagay ang otoridad ng border control points at random inspections malapit sa entry at boundary toll gates gaya ng Valenzuela at Balintawak areas. Sa kasalukuyan, maayos ang daloy ng trapiko kaalinsabay ng pinapairal ng security protocols ng otoridad. Mula Balintawak Toll Plaza, Mindanao Toll Plaza, Karuhatan Toll Plaza, May Kawayan southbound, Bukawe Toll Plaza. Asahan naman ng mga motorista ang bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko at mga Q-tail ends sa entry points papasok ng Metro Manila. Tiyakin na may sapat na load ang RFID at magbigay ng oras mula sa south patungong NCR. Para sa live traffic updates at travel planning, maaaring bisitahin ang NLEX Expressway Facebook page. Iniulat naman na kaalinsabay sa kasalukuyang anibersaryo sa isang malaking religious group, gaganapin ang mga aktibidad sa loob lamang ng mga church compound. Kabuang 21,261 personnel ang itinalaga sa Batasang Pambansa Complex sa mga pangunahing daanan, transport terminals, border control points, designated rally sites, government installations at iba pang mahalagang lokasyon sa Metro Manila. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, May Kawayan, Bulacan.
1: Pag-aaral, pangunahing balita.
0: Samantala, mahigpit na seguridad ipinatutupad sa paligid at loob ng Batasang Pambansa, may ulat si Nemia de Guzman Turla.
5: Seguridad sa mga kalsada sa paligid ng Batasang Pambansa bilang paghahanda sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauna nang inihayag pinahayag ng Philippine National Police o PNP na nag-deploy ito ng mahigit 20,000 police at itinaas ang full alert status sa buong Metro Manila. Sa mga oras na ito ay maluwag pa ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Commonwealth. Nabukod sa wala pang mga ralista na inaasahang darag sa mamaya, ay mangilan-ngilan pa rin ang mga sasakyan na dumaraan sa lugar. Basa rin ang kalsada matapos makaranas ng pag-ulan kaninang madaling araw. Hindi pa gaanong kabala ang mga kapulisan at mga kawani ng MMDA na nagpapahinga pa lamang sa mga bangketa. Nakaantabay din ang ilang mga ambulansya at mga fire truck sa lugar. Sa Batasang Pambansa Complex, mahigpit ang security check na ipinatutupad sa mga sasakyan maging sa mga pumapasok na mga bisita. Mayroon ding K-9 unit na nagsasagawa ng inspeksyon. Nemia Turla, FABC Network News, Batasang Pambansa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: West Philippine issue, palalakasin ang party list system, ipasa ang Right to Information Act, inflation rate, trabaho, edukasyon at iba pang laman ng sona ng PBBM ayon sa Akbayan Party List Congressman. May ulat si Eddie Galvez.
6: Hindi lamang dapat puro pangako at retorika ang laman na ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ng Lunes. Ang sabi ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula, dapat maging prioridad sa SONA ng Pangulo ang pangangailang mabawasan ang tensyon sa West Philippine Sea, panagutin ng China sa kanilang panlalakay sa Pilipinas. Ayon kay Ismula, dapat irespeto ng China ang 2016 arbitral ruling na malinaw na sa mga Filipino ang West Philippine Sea. Aminin din anya ng China ang ginawa nilang marahas na pag-atake sa Philippine Navy sa Ayungin Shoal, pati na ang pinsalang idinulot sa ating marine ecosystem. Ang sabi naman ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno, dapat palakasin ang party list system at ipasa ang Right to Information Act. Bigyan din ang solusyon ang pagtaas ng cost of living, presyo ng langis, mataas na inflation rate, kakulangan ng oportunidad sa trabaho. At higit sa lahat, hindi rin dapat kalimutan ng Pangulo ang sektor ng edukasyon, pagtugon sa kakulangan ng mga silid aralan. Para sa SONA 2026, Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, tiniyak ng Philippine National Police na ligtas at walang makakaantala sa pagdaraos ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ayon sa PNP, nasa 21,642 na kapulisan ang ipinakalat sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila bilang bahagi ng security operations. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., kumpleto ang lahat ng security protocols at isinagawa na ang face deployment sa mga lugar na nangangailangan ng presensya ng pulis. Kasabay ng SONA ngayong araw ang pagdiriwang ng anibersaryo ng isang religious group at mahigpit ding pinababantayan ng pulisya. Ayon sa Metro Manila Police, inaasahang mananatili lamang sa loob ng compound ng simbahan kabilang ang Central Complex sa Commonwealth ang ilang mga aktibidad. Samantala, sinabi ng Metro Manila Police na walang ipinatutupad na gun ban dahil sa pinakahuling security assessment na nagsasabing hindi kinakailangang suspindihin ang mga permit to carry firearms. Pinaalalahanan din ng HEPE ang lahat ng pulis na mahigpit na sumunod sa mga umiiral na human rights protocols at pairalin ang maximum tolerance sa pakikitungo sa mga demonstrador. Tinatayang aabot sa 60,000 na mga rallyista ang maaaring lumahok sa mga kilos protesta kung saan inaasahang magdadala ng humigit kumulang na 2,000 katao ang bawat grupo.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Limang labor policies ang panawagan para sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa partido manggagawa, umaasa silang maririnig kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang limang malalaking labor policies at labor issues sa kaniyang ikalimang State of the Nation address. Ayon kay partido ng manggagawa chairman at dating Representative Rene Magtubo, kabilang rito ang pagtaas ng unemployment at paglaganap ng contractualization. Pangalawa ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin at hindi makahabol na sahod ng mga manggagawa. Pangatlo, ang pagtugon ng Pangulo sa minimum wage gap versus cost of living allowance sa buong bansa. Ika-apat ang paglutas sa flood control at iba pang public infrastructure project na labis din nakakaapekto sa mga mahihirap. Dagdag pa rito anya, sa apat na taong pag-upo ni Pangulong Marcos, hindi pa nararamdaman ng mga manggagawang Pilipino ang pagbuti ng kalagayan ng mga manggagawa.

0: Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Tropical Depression Noel o may lokal na pangalang Quiapo. Namataan ang sentro ng bagyo sa layang 1,015 kilometers kanlurang hilaga ng kanluran, ang pinaka-hilagang bahagi ng Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin 55 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 90 kilometers kada oras, habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers kada oras. Bagamat wala na ito sa PAR, patuloy pa rin itong pinalalakas ang southwest monsoon o habagat na siyang nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna at Batangas dahil sa habagat. Nagbabala ang pag-asa sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan. Samantala, ang nalalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan o thunderstorms dulot pa rin ng habagat. Ang Visayas, Mindanao, aasahang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura mula 25.4 hanggang 31.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:38 in the morning at lulubog dakong 6:27 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Court of Appeals isinawalang bahala ang apila ng mga inuugnay sa pastillas scam.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DW...

0: pinagbubuan ng Quezon City ngayong araw kasabay ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magaganap mamayang alas 4 ng hapon. Nagsimula ang liquor ban alas 12:01 ng madaling araw kanina at mananatili hanggang alas 6 ng gabi. Sa ilalim ng Executive Order No. 24 Series of 2026, layo ng nasabing kautusan na masiguro ang kapayapaan at kaayusan sa kabuuan ng SONA. Samantala, nagsimula naman ang paghahanda dito sa batasang pambansa ng ilang kabahagi ng media para sa pagdating ng ilang mga panauhin ng SONA maya-maya lamang. Mula sa pinakahuling update sa pagdating ng ating hanay sa FEBC Network News bandang alas 6 ng umaga, may mga iilan ng media men na nagsisipag-ayos ng mga kagamitan bilang paghahanda sa iba't ibang kaganapan ngayong umaga. Mula rito sa North Wing kung saan tayo pumasok, may mga kanya-kanyang istasyon kung saan nakaposte ang media patungong plenary hall. Sumasailalim naman sa ilang security measures ang mga mamamahayag bago makapasok sa pasilidad gaya ng bag and belongings check, gayon din ang ID check. Inaasahang mamaya lamang ay magsisimula pang dumami ang mga mamamahayag at ilang crew para sa hinihintay na ikalimang SONA ng Pangulo. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Batasang Pambansa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinaya ng publiko, serbisyo at pagbabago, panawagan ng mamamayan sa South Cotabato. May ulat si Dave Pestanio mula sa Coronadal.
3: Patuloy na sinusuri ng publiko ang direksyon ng bansa at ang mga naging hakbang ng pamahalaan matapos ang ilang taong panunungkulan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
4: Mula sa iskor na 1 bilang pinakamababa at 10 bilang pinakamataas, bagsak ang naging pagtataya ng ilan sa mga mamamayan dito sa South Cotabato sa panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr. habang nananawagan ng mas konkretong aksyon para sa totoong pagbabago ng bansa.
5: Ang mahatag ko sa yawan lang gid. Sa pagpungko ay isa pa lang katuig ang nag-agi ng damo ng mga ginatawag ng mga adik na naguruwa. Wala gid ako kalipay nga nagpungko gid si Marcos kay nakita ko gid kung paano nga do nag-antos ang katawan lalo ng mga inosente.
6: Oto lang ah.
7: Naa sir.
6: Sa mga manguma, ang ayuda sa manguma. Ang abono ginapangatag. Bigado. Ang tatanan nila ay pamulitika eh. Ang nag-antos katawan. Wala pag barato ang abono kagilo. Nagamahal ang agamahal. Why good?
8: Tanong kuan, iingon niya nga taas ang rate sa trabaho, wala man kaabot na rin sa Juan, Mindanao, sa Manila naman. May mga ayuda, ginapili naman rin sa mga sa Mindanao nga atagon ng ayuda. Sa kuha sa rin sa Pangulo Marcos Juan lang po.
9: Yes. Sige lang mga ako, taga kuha niya, wala man dapong ito pa. Yan, makaluloy rin ang ato niya mga kuha, makaluloy rin ato mga katawan. Sa, ah, wala rin yung nagkita nga na bago sa tumutong sa Diyod.
10: Four.
11: Kay nga aso. Yung Japon nga baguhan ng Pilipinas sa moment Japon.
12: Sana ay maging maulad ang ating buong bansa. Sana may iwasan na yung mga korupsyon. Sana lahat ng tao walang naghihirap. Sana papayapa, iwasan ang bagbari-barilan. Lahat ng inosente na nadama.
5: Magbaba na siya samtang hindi pa 2028. Kaya para hindi na maglawig pa ang termino niya. Kaya para may pagbago na dayon. Kaya kung napalawig pag idabi sa iyang termino, do galawig pag idang pagantos ang katawan. Lalo na sa paglaban sa droga. Kaya do wala kita na pagbago.
4: Sa kabila ng mga programa ng administrasyon, ibinahagi ng publiko ang kanilang pagkadismaya sa panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr. Panawagan nila na higit pang tugunan ang mga pangunahing suliranin ng bansa at maisulong ang konkretong serbisyo para sa mas maayos na buhay ng bawat Pilipino.
3: Dave Pestanio, FEBC Network News, City of Coronadal.
1: Pangunahing balita.
2: Ilang law enforcement groups nakahanda na sa SONA ng Pangulo. Ang detalye mula kay Kayla Escalante.

0: Sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City ang iba't ibang law enforcement group ngayong umaga. Ito ay sa pagtitiyak ng seguridad at kaayusan sa gaganaping ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Sa pagbaybay sa kahabaan ng nasabing kalye na mataan ng nakahanda ang mga tauhan ng Philippine National Police, Department of Public Order and Safety ng Quezon City, QC Disaster Risk Reduction and Management Office, Red Cross at Bureau of Fire Protection. Umaasiste rin ng ilang tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority at QC Traffic and Transport Management Department para sa daloy ng trapiko sa nasabing kalye na kapansin-pansing maluwag at maayos pa. Kayla Escalante, FEBC Network News, Commonwealth, Quezon City.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Pinagtibay ng Court of Appeals ang desisyon nito na baliwalain ang forfeiture case na isinampa ng pamahalaan laban sa dating opisyal ng National Bureau of Investigation at tatlo pang iba na inuugnay sa tinaguriang pastilla scam. Sa ulat, a motion for reconsideration ng Anti-Money Laundering Council na humihiling na baligtarin ang naunang desisyon ng korte. Kabilang sa mga akusado, sina dating NBI Legal Assistant Section Chief Joshua Paul Capiral, ang kaniyang kapatid na si Christopher John Capiral na dating immigration officer, gayon din si na Rosalinda Ang Chua at Maria Luisa Rosario Chua. Ayon sa Court of Appeals, nabigo ang AMLC na magharap ng sapat na ebidensya upang patunayan ang alegasyong sangkot ang magkapatid na Capiral sa money laundering. Nauna nang natuklasan ng AMLC ang mga deposito at withdrawal na umaabot sa 5 million sa mga bank account ng magkakapatid mula 2016 hanggang 2021. Dahil dito, inuutos ng Regional Trial Court ng Muntinlupa na kunin ang natitirang 138,000 pesos sa kanilang account. Gayunman, sinabi ng Court of Appeals na wala nang bagong argumento o ebidensyang iniharap ang AMLC na magbibigay daan upang baguhin o baligtarin ang nauna nitong desisyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Budget sa bigas, dapat pagtuunan ng Pangulo sa kaniyang SONA. May ulat si Brian De La Cruz.
3: Gawing numero uno umano ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaniyang State of the Nation Address ang usapin sa pagbibigay ng budget sa bigas. Ito ang sinabi ni spokesperson at Secretary General Cathy Estavillo ng Bantay Bigas. Ayon kay Estavillo, sa pamamagitan ng malaking budget para sa pagkain at bigas, magkakaroon ng kasiguraduhan sa produksyon ng agrikultura sa bansa. Dagdag pa ni Estavillo, kung bibigyan ng budget ang usapin ng bigas, dapat itong bantayan dahil sa nangyaring issue ng flood control sa Pilipinas na hindi pa nareresolba. Pagbibigay din ng tagapagsalita, wala nang naging maayos na administrasyon ang Pangulo. Kaya't hanggang ngayon, wala pa rin itong resulta sa ekonomiya. Mula rito sa Commonwealth, Quezon City, Brian De La Cruz, FEBC Network News.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
2: Mga awit 33:12. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon at mapalad ang mga taong pinili niya na maging kanya. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong Lunes, 27 sa buwan ng Hulyo 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig, hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
4: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
5: Nakoberto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
4: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
5: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
6: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
4: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
5: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
6: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
7: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
8: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa CARE 104.3 The Way FM?
9: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
10: Bakit? Apo, ano meron?
8: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters, tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
9: Ah, ganun ba?
8: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
10: At ano pa yung isa-isko, Apo?
8: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
9: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa CARE 104.3 DWAY-FM.
8: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin, eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
10: Aba, eh, gustong gusto namin yan, Apo. Sige, Simulan mo na ngayon.
8: Po, as in ngayon ah? Sige, sige po.

Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlabas sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, Fivox DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Ano ang pagkakaiba ng HIV sa AIDS?
2: Ang HIV positive ay pwedeng walang sintomas sa loob ng maraming taon. Maaari silang magmukhang malusog kaya't kadalasan hindi namamalayang sila ay carrier ng virus. Samantala ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay malubha at maaaring nakamamatay na sakit. Ito ang end stage ng HIV infection. Nangyayari ito kapag mahinang-mahina na ang resistensya sa katawan sanhi ng HIV. Kapag di napagamot ang HIV positive, posible itong mauwi sa AIDS. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
1: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
4: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay
5: sa iba't ibang panig po ng mundo at nakatutok sa ating himpilan ngayong espesyal na araw ng July 27, 2026 ay extra special ito, mm-hmm. Diba, Kael? At sa ating buong sambayan ng Pilipinas at sa mga kababayan nating Pilipino, dahil tayo po ngayon ay tututok sa State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito po lamang sa Pilipinas ngayon, SONA 2026, ang ating pong special coverage na hatid po sa atin, siyempre po ng ating pinakamamahal na 702 DZAS FABC Radio TV at inyo pong kaagapay. Dito lamang, ako pa rin po si Attorney Pastorny Jeremiah Belica.
6: Good morning sa iyo, Pastorny.
5: Magandang lalaki ka sa araw na ito, Kael.
6: Same as well, Pastorny Jeremiah. And of course, ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At siyempre, makakasama niyo nga po kami hanggang sa susunod po na 2 oras at kalahati para po sa special broadcast ng inyong agapay ng sambayanan. Pansamantala, Pastorny, sasandabi muna natin ang oras na Pilipinas para bigyang daan ang ating mahalagang broadcast para po talakayin, 'di ba, ang mga mahalagang issue ng ating lipunan. At syempre, nakatuon tayo para syempre sa ulat sa bayan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam niyo, umaga pa lamang po ay nakaantabay na po ang inyong 702 DZAS para po sa mga pinakamahalagang taunang kaganapan sa ating bansa. Layon po natin na maghatid ng balanse, napapanahon at makabuluhang impormasyon upang mas maunawaan po natin ang mga isyong mahalaga sa bawat Pilipino at sa ating bansa. Ang ating pong programa ngayon ay nasusubaybayan at napapakinggan sa buong Mega Manila sa inyong mga radyo, gamit man ngayon IPM Radio, Terrestrial Radio sa transistor o di kaya sa inyong core stereo. Maliban dyan, simulcast streaming din po tayo sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. I-search nyo lamang po ang 702 DZAS. Don't forget na paki-like, follow and subscribe po ang lahat po ng social media channels na inyong agapay ng sambayanan. Gayun din po, naka-stream din tayo sa ating Partner Television Network. Ito po ang GCTV, Signal Cable Channel 185. Kaya po, kunin na ang remote control at i-press na po ang Channel 185. At alam mo pa, Sorny, maliban sa ating radio and social media, ang mga sister stations natin ngayon ay naka-hook up din. Nariyan po ang 1143 DZMR dyan po sa Santiago City, Isabela, ang 104.3 DWAY Legazpi dyan po sa Albay, ang 1233 DYBS Bacolod, ang 1062 DXKI Coronadal, 1197 DXFE Davao, 1116 DXAS Zamboanga. Kasama rin po natin ang ating production team na tututok at aagapay po sa atin sa ating broadcast at maghahatid ng mga pinakahuling ulat sa iba't ibang lugar. Nariyan po si Lourdes Magtunaw, Shaira Gabornes, Phil Lagtapon, Javes Mancho, Eileen Valdez, Angelica Calayag, John B. Reyes, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Benjo Morano, Benji Musura, Absidi Ferrer, at ang ating station manager na si Joe Cabrera Alabastro. Katuwang din po ang ating mga reliable technicians sa Bukawe Transmitter Site.
5: Yun, so kasalukuyan rin nating nakadeploy, ayan na, sa Batasan Pambansa ang ating mga kaagapay sa field. Siyempre, kinakailangan tayo ay, kail may mga kasamahan tayo dyan na nakaabang.
6: Yes.
5: No? At nandyan sila, Babyline Resulta, si Nemia Turla, si Lynn De La Cruz, si Eddie Galvez, si Brian De La Cruz, si Wenmark Balatukan, si Kael sa Kayla Escalante, si Shekinah Abalon, at syempre ang aking kapartner sa ONP, si Sister Heidi Bernardo Sampang. So kinakailangan nating antabayanan po yan maya-maya lamang.
6: Siyempre no, Pastor, ni napakahalaga yung araw na to kasi ulat sa bayan ng ating Pangulo. This is the fifth SONA of the President.
5: No? Ang bilis. So fifth, ibig sabihin na by next year, ito ay 2027 natin, next year alam natin election season.
6: Correct.
5: Na yan, ano? So kaya ito ay very critical period talaga sa administrasyon ng ating Pangulong BBM.
6: Pastor, niya, ano nga ba yung kahalagahan ng SONA para sa ating mga kaagapay? Siyempre, alam natin ang nagde-deliver nito ang ating presidente.
5: Tama, no? Ang State of the Nation address ngayong araw ay sinabi mo nga, no, Kael, ito ay ikalima na, no? Pero mahalaga kasi tayong magbaliktanaw ba, no? At kumbaga sa examination, mag-review muna tayo ng kaunti sa mga naging statement ng ating pangulo noong mga nakataraang taon, no? So, blockbuster sa kanyang statement ang balitang malapit sa bituka. At yan ang pagbaba ng presyo ng bigas. Maalala natin, Kael, na ang sabi ay 20 pesos kada kilo ng bigas sa pamamagitan lamang ng mga kadiwa outlet at iba pang mga mekanismo.
6: Yes, tama ka dyan, Pastor. At alam mo ba, kasama rin po sa ibinida ng ating Pangulo ang pagbangon ng ekonomiya at trabaho at patuloy po na paglago nito at pagtaas ng employment rate. At syempre, kada SONA po, nariyan po ang ulat sa bayan ng Pangulo. At syempre, mayroong laban kontra korupsyon. At alam mo, ayun yung naging highlight, yung extra statement niya na kung saan sabi niya, mahiya naman kayo.
5: Oo, ito ay nung nakaraang taon. So titingnan naman natin kung ano ang mga nangyari, pero hindi rin kasi nahuli ang issue ng education, no? Kung saan tinugunan umano ng administrasyon ng ating Pangulong Marcos Jr. ang pagpapahusay ng quality education. Yung kasama na rin dyan yung suporta sa mga guro.
6: Yes, tama ka dyan, no, Pastor. At syempre, malalaman natin kung may improvement, kung may development sa concern ng education. Kasi nalaman natin recently na talaga namang may educational gap sa ating bansa na kung saan maraming kabataan ang gumagraduate na kung saan they don't have enough comprehension. So, medyo challenging ito para sa ating education system.
5: Ay, ano lang yan? Dahil nabanggit mo yan, Kaela, no? Kasi yung ating K-12, ay padalas na babanggit at sinasabi daw ito ay bagamat nadagdagan ng dalawang taon, ay parang equivalent pa rin daw ng more or less up to grade 8 o kumbaga sa ating dati, yung sa mga hindi na umabot sa K-12, ang grade 8 po ay parang second year high school.
6: Yes.
5: Compared sa ibang mga bansa. Kaya sinabi na dagdagan ng taon pero kulang pa din sa aral. Kaya ito'y tinututukan din ng ating Pangulong Marcos.
6: Mm-hmm. Tama ka dyan, no? At syempre, dahil health is wealth po, ang update po sa patuloy na pagkapatupad ng Universal Healthcare System. Isa sa mga naging highlight ng statement ng Pangulo is yung zero billing sa mga government hospital. At syempre, madaming lumalabas sa social media na hindi pa rin daw na isa sa katuparan ang ilan sa mga to. So syempre, kailangan suriin natin na maigi. Nariyan po ang digital transformation din ng mga public service at infrastructure. Gayun din po ang peace and security and pagkaparating po na kaalaman patungkol po sa disaster resilience.
5: Nako, tamang-tama yan na disaster, yung tinatawag digital transformation, at nabanggit mo yung universal healthcare system.
6: Yes.
5: Ano, Kael? Kasi naging issue nga ang PhilHealth ng mga nakaraang mga taon at nagkaroon niya ng umabot pa sa Korte Suprema. Diba? Pero dalawang taon na lang ay magtatapos na. Napakabilis, no, ang termino ng ating Pangulong Marcos Jr. Kaya inaasahan po natin na mas malaman at mas may ngipin nga po ang kanyang mga tatalakayin itong sona mamayang hapon. Ano? So tanungin natin ang ating mga kaagapay. So ano po ba ang inyo pong mga inaasahan sa sona ng ating Pangulo ngayong taon? At Kael, alam mo ang pinaka malalim na issue na dapat i-address ng administrasyon ngayon ay syempre yung food security. Ano? Hindi masyado yung nabibigyan ng prominence dahil maraming mga political issues na pinag-uusapan. Pero ano nga ba ang kahalagahan ng SONA at ang ating inaasahan ng lahat sa atin, ano, sa ikalimang pagkakataon para sa administrasyong Marcos Jr.?
6: Napakahalaga niyang, Pastor, ni usapang food security. Dahil laganap na ngayon ang gutom. Ito nga, lumalago ang issue ng stunting, lalo na sa mga bata. Diba? Na hindi sapat ang kanilang laki sa kanilang edad. Ano kaya ang mga programa, advokasya na ipinatutupad po ng ating pamahalaan para po masolusyonan ang ganitong klaseng issue? At kapag ang problema po, yes, Pastor Ni.
5: Hindi, naalala ko lang kasi, Yael, Kael, sinabi mo yung stunting. Ano? Sa ating kasing mga Pilipino, pagka-stunting, medyo yung iba hindi pa maintindihan. Pero pag sinabi mo yung pagkabansot,
6: yes.
5: Yan, no? So yung nagiging issue pala ito.
6: Correct.
5: At maraming lumabas na may epekto ang malnutrition o yung sinasabi natin food security na nagdadala ng malnutrition sa pagkabansot. At ibig sabihin yung utak ng bata ay hindi na lumalaki.
6: Correct ka dyan, no, Pastor. Talagang may ripple effect yung mga bagay na ito na kapag kulang sa pagkain, di ba? Kulang din sa pagkatuto at hindi magpa-process. Naalala ko last Friday, ito yung itinapi ko sa isang program ko na Angkla na kung saan tumatalakay po sa mga social issues. At syempre, just to share, no, Pastor, naalala ko, naging bansot din ako nung kabataan ko. Nakasama po ko sa program ng government, sa school namin, sa feeding program. At isa yun, panahon po ito ng Aquino administration. So talaga kahit pa paano, sabi ko nga, lumaki
5: nakabawi
6: na.
5: Nakabawi naman.
6: Nakabawi. And praise God, talagang sabi nila pag pumapasok doon sa FEBC, nagkakagig. Pumasok ako dito ng patpatin.
5: Okay.
6: Kahit pa paano ay
5: so nagkagig. Ibig sabihin may pag-asa ang mga bata na yan. Kasi yan ang kinakatakot ng mga eksperto na pagka lumabas daw sa edad na 4 na taon o 5 taon at talagang stunted, ano na, limitado na daw ang paglaki. At meron tayo exhibit number 1 pala, mga kaagapay, dito, si Kael mismo. No? At yan ay kinakailangan nating mas tutukan sa darating na mga panahon.
6: Yes, at alam mo, Pastor, ni kapag ang problema po ay ramdam ng bituka, maraming apektadong mamamayan. Pero syempre, bilang pong mga mananampalataya, hindi lang tayo abanger, di ba? Dapat syempre ay may ginagawa din tayo. Tayo po ay mga prayer warrior para po sa ating bayan. Kaya natutuwa kapag ang bansa po ay umaangat, lumalago at syempre nalulungkot tayo kapag may mga pinagdaraan ng pagsubok. Kaya po tayo ngayon ay pro-Philippines. We are not pro to any colors. We are not pro to any politicians. We are loyal to our country. We are loyal to our constitution.
5: Amen. Kaya mahalaga yan sa ating disposisyon bilang mananampalataya dahil tandaan natin, ang sabi nga ng 2 Chronicles 7:14 that if my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face, turn from their wicked ways,
6: yes,
5: then I will I hear from heaven, forgive their sins and heal their land. So, if my people, so tayo pa rin mga mananampalataya sa Panginoong Jesus ay dapat tumawag sa Kanya. Eh, hindi lang tayo basta simpleng abanger, sabi mo nga, no? Pero tayo ay nananalangin. So, kailangan malaman natin ang ating question of the day.
6: At syempre, dapat hindi lang tayo ang mag-usap, Pastor. Aanayahan natin ang ating mga kaagapay na lumahok po sa ating talakayan. Kaya ikaw, kaagapay, ano ba yung ibibigay mong marka para sa ating Pangulo sa kanyang administrasyon, di ba? At syempre, mag-react po kayo sa ating streaming. Gusto natin, very engaging tong program natin. Di ba, may mga reaction button dyan. So, thumbs up kapag sa tingin nyo ay poor performance. Heart kung outstanding. Care reaction kapag very good. Wow naman kapag poor. At syempre, mad pace kung very poor. Yan. So, react-react na po. At Pastor, yung madami na nagko-comment, pwede siguro nating pasadahan ito.
5: Yan.
6: Yung mga kaagapay natin. Unahin ko na, sabi ni Ate Evelina De La Rosa, good morning, mapagpalang araw ng Lunes. Ganun din kay Rodel Lacanlale. Sabi ni Lilia Ditan, good morning sa lahat, patnubayan nawa ng Panginoon ang station para mas marami pa ang makarinig at makilala sa Panginoon sa kanyang kabutihan. At maging si Aniline Santos, blessed morning.
5: Yan. So madami-dami din. Binabati ko din ang mga nakikinig sa aking opisina ngayon. Sila Dario Pasaraba at Naririan at mga kasama ko sa law office na nakaantabay din sa atin. Siyempre, ang isa sa aming mga leaders sa church, si Mama Pong Ison, o Ison, pinagpalang umaga, Pastor ni Jeremiah at Brother Kael. All glory to God. For your love to Him in the nation.
6: Ito, nag-comment din si Cynthia Valencia, watching from San Jose del Monte, Bulacan. Si Julieta Belhira, magandang araw po. Ay, ito, Pastor, ni ang gagandang lalaki po ninyo. Alam mo, minsan lang po yung kasi minsan na tayo magbarong.
5: At alam mo na minsan natatanggal din yung amag doon sa aming mga barong kapag once a year.
6: Yes. Sabi ko nga, nagbatian kami dito para hindi na ako sanay magbarong, para nangangati na ako. Pero wala tayong choice. Siyempre, kailangan natin ihatid ang mga mahalagang impormasyon sa ating mga kaagapay.
5: Kanina nga, nagbibiroan na kami ni KL. Sabi ko, dapat nakatayo tayo kasi makita yung full profile. Pero pero makikita nila ang ating mga kaagapay siguro sa patuloy ito, no? So whole day itong ating special coverage.
6: Correct. Alam mo, maliban sa ating morning block, meron tayong special broadcast mamayang hapon din na kung saan makakasama naman nila si Bishop Ruben Abante at saka si Pastor A. So hanggang mamaya po yung coverage ng SONA.
5: Yan. At marami pa, no? Marami pa tayong makakausap ngayong umaga at mamayang hapon din, ano? Kaya tanungin natin ang bawat isa sa team mga kapitbahay, kaibigan, ano bang palagay nila, no, sa SONA at ano ang marka ng inyong ibibigay sa kasalukuyang administrasyon. Ano nga ba, Kael, yung kanilang mga dapat ibigay, kung magbibigay ng tinatawag na hindi lang grado, ha?
6: Yes.
5: Magbibigay kayo ng inyong feedback. Kasi sa mga establishment, mayroon tinatawag na feedback mechanism.
6: Correct.
5: No? Smiling face, sad face, no? Wapakil's face. Yung So, sa atin, anong ulit yun na Kaela? No?
6: So, mga kaagapay, ulitin po natin para sa marka nyo sa ating Pangulo. So, like kung poor. Care reaction kapag very good.
5: So, thumbs up kapag
6: poor.
5: Poor, okay. So,
6: then,
5: heart.
6: Then, may care kung very good.
5: Ah, very good, okay.
6: Heart naman kung outstanding.
5: Okay.
6: Wow kapag good lang. and okay. angry or mad face kapag very, very poor. Yeah. At alam mo pa, Sorny, pinost natin to last Saturday at as of 7 a.m. Naka-garner na kaagad tayo ng ating marka para sa ating Pangulo based on the accumulated na numbers po ng nag-react po sa ating post. At alam mo, Pastor okay. ni, ito ating, bate sa ating resulta, nangunguna po ang poor na kung saan madami ang nag-like, 37%. Sunundan okay. po ito ng very poor na kung saan merong 27%.
5: Okay.
6: At pangatlo ang 23% na heart reaction na outstanding.
5: Okay.
6: Next naman ay ang very good na care reaction. At lastly, good na 2% dyan sa wow reaction. So, okay. so damang-dama ng mga kaagapay natin yung mga reactions nila.
5: Yeah. Kaya bukas pa po ang ating polling feedback. At makikita natin dyan, ang maganda lang ngayon sa ating teknolohiya, mm-hmm. di ba, Kael, ay may real-time
6: correct.
5: Na feedback. At paalam po ninyo ang inyong pong sentimiento. At yan ay ang essence ng ating demokrasya. Kaya mag-comment sa ating Facebook para magsilbi itong ating poll mm-hmm. for the entire day. Ano? So, marami tayong mapag-uusapan at syempre nandiyan din na Kael, no?
6: Mm-hmm.
5: Yung patuloy pa rin ang mga nangyayari na impeachment proceedings, mm-hmm. yung issue usapin sa flood control.
6: Correct.
5: At syempre yung mga matagal nang nakalipas na issue at patuloy pa rin, no, ang patungkol dun sa mga ICC investigations.
6: Mm-hmm.
5: At pero yan ay kinakailangan siguro mag-take ng a little backseat muna ngayong araw na ito
6: mm-hmm.
5: dahil gusto natin malaman ano ba ang direksyon ng ating Pangulong Marcos Jr. sa ating bayan sa darating na nalalabing, ano mo sa tingin ko, dalawang taon man.
6: Almost 2 years na lang, Pastor.
5: Oo, kasi kaya po 2 years yan.
6: Mm-hmm.
5: Kasi by 2028, o 2026 na ngayon, mm-hmm. by 2028, ito po yung tinatawag na pagpapalitan na. Mm-hmm. No? Pagpapalitan na po ng Pangulo at maririnig naman ang unang Pangulo. Ang unang statement ng magiging bagong Pangulo naman by 2028. Ano? Mm-hmm. Yan ay assuming na regular lahat ang mangyayari, di ba?
6: Yeah.
5: Talagang magkakaroon ng transition by 2028. Kaya nga, after this SONA, meron pang isa
6: mm-hmm.
5: next year. Ano? Pero alam natin na 2027 is medyo nararamdaman na ang election chills and fever niyan.
6: Mm.
5: So, a campaign, no? Medyo kakampaka niya pa
6: niya. At saka ramdam na ngayon, Pastor, ni yung galawan din ng mga ating politician, both on the national local government, kung saan ba silang panig pupunta. Kasi syempre, yung galawan din ng impeachment, di ba? Kung mako-convict or ma-acquit ba ang pangalawang pangulo. So, syempre, lumulugar na rin ang ilang mga nasa ating pamahalaan.
5: Mahalaga yun, Kael, kasi ako naka-experience mm-hmm. ako na maglingkod sa gobyerno mm-hmm. ano, and makikita mo talaga, mararamdaman mo talaga yung sabihin natin yung wind of of changes
6: yes.
5: ng politics kapag every time na malapit ang election, ha,
6: mm-hmm.
5: mararamdaman mo pati sa kung gaano ka-responsive ang mga government offices at agency, dahil katulad sa akin dati sa aking ahensya
6: mm-hmm.
5: Kami ang responsable sa red tape, no?
6: Yes.
5: So kami ay kadalasan tumatawag ng atensyon ng mga ahensya, mga local government, ay mararamdaman mo talaga, it's either mas mabilis ang kanilang pagtugon o yung mm-hmm. iba ay mas matagal ang pagtugon nila, kasi nga ito ay nakikita na ang ang hangin ng kampanya at election diyan. Pero ang ating panalangin ay magpapatuloy ang serbisyo sa taong bayan, may election man o wala.
6: Mm-hmm.
5: Kasi yan naman ang talagang napakahalaga sa atin. At maraming mga sinasabi nating variables na pwedeng mangyari,
6: mm-hmm.
5: no, katulad niyang Kael, na ano nga mangyayari kung ma-impeach nga ang pangalawang pangulo. Kasi first time yan, Kael, ha, na ang ini-impeach ay vice president. Nakakita na tayo na in-impeach ang presidente, no, si Presidente Erap, na nagdulot sa kanyang resignation.
6: Ano? Mm-hmm.
5: Ang pangalawa, ang former Chief Justice Corona, na-impeach, no? At na-convict sa impeachment court.
6: And I think si CJ Corona lang ang tanging impeach na tapos talaga, na complete, diba? No,
5: kompleto ang impeachment at ngayon ang pangalawang pangulo. At mayroon pang ibang mga impeachable officers kasi katulad ng Office of the Ombudsman, yan, no?
6: Mga constitutional commissions,
5: no? Civil Service, COA, at COMELEC, so sila ay mga impeachable officers dahil nga po sila ay considered na talagang hindi lang nagpapatakbo ng mga ahensya ng gobyerno, pero sila ay tinatawag na nagbabantay rin sa ating demokrasya. Kaya nga pinapahabili, no? Tawag nyo, pinapaubaya,
6: yes,
5: sa ating mga halal ng bayan ang pagdesisyon kung sila ba'y tatanggalin o hindi.
6: Talagang tama yun, Pastor. Ni talagang nasa kamay ng ating mga kaagapay kung sino ba ang iluluklok nila sa susunod na eleksyon sa 2028. At ngayon pa lang, paghandaan natin mag-obserba, magsuri po kung sino ba ang inyong mga napipisil. Pero syempre, ngayon, pagtuunan muna natin yung mga mahalagang issue ng ating lipunan, particular na yung mga accomplishment, yung mga needs to improve ng pamahalaan. At alam mo, Pastor, ni narito na sa ating linya, kasakasama na po natin.
5: Yan, so kasama natin ang ating hindi na to halos bisita, no? Kaya ito ay regular na po nating paboritong hinihingan ng kanyang wisdom at pananaw sa atin pong bayan sa mga nangyayari, ang Senior Research Fellow sa Ateneo Policy Center at sa Ateneo School of Government, at siya po isang profesor at constitutionalist. Walang iba po ang ating kaibigan, si Attorney Michael Henry Yusinko. Magandang umaga, Attorney.
6: Hello, Attorney Mike.
7: Magandang umaga, Attorney Belica at Kael. Magandang umaga sa inyong dalawa. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Oras na Pilipinas.
6: Yes. Attorney Mike, ito na po ang ikalimang sona ng Pangulo. Kumbaga, isang sona na lang matatapos na. Pero sa tingin niyo po ba, Attorney Mike, ano nga ba ang inaasahan ng publiko para sa kanyang fifth sona?
7: Well, ano na, 'di ba? Sinabi na nung Malacañang that the president will be outlining accomplishments, no? Sabi nga nung secretary ng PCO, maraming, yun ang kanyang term, no? Maraming accomplishments, kaya dapat daw makinig lahat, no? Which I think is inappropriate, no? Kasi I'm sure si Attorney Belica alam to, that the sona is not the occasion for bragging, no? The constitutional design of the sona, or the constitutional intent, is that it is an address to Congress. Yan ang nakalagay sa ating saligang batas. The president shall address the Congress on its first session day. Now, tama ba yun na ang Pangulo ay magmamayabang sa mga mambabatas natin? Di ba? So, I think that's an inappropriate, possibly unconstitutional na gagamitin ang SONA as an occasion para mag-list ng quote-unquote accomplishments ang isang pangulo.
5: Attorney, so sa isang ideal, siguro isang ideal na alternative universe, kasi nakikita nga natin na ang State of the Nation address ay nagagamit talaga to showcase ang iba't ibang mga minsan personal, political, at syempre hina-highlight din nila ang kanilang mga accomplishment sa taong bayan. Pero sa isang ideal at strictly na sumusunod sa ating konstitusyon, ano ba ang inaasahan dapat ng taong bayan sa pagpapahayag ng Pangulo towards sa mga kinatawan nila, no? Sa Kamara, no? De representante. Mm-hmm. Kasi sabi mong attorney, at kadalasan itong hindi nakakatch o nakukuha ng marami sa atin, is ang SONA ay address doon sa mga kinatawan din sa Kongreso. So, ano ba dapat ang sana na ideal na mga i-articulate ng Pangulo sa isang State of the Nation address?
7: So, magandang tanong yan, Attorney Bellica. No? So, tingnan natin kailan ginagawa yung address. No? Sinabi ko na kanina, the address is to the lawmakers. No? Mm-hmm. At kailan? This is made on the first day of the session. Mm-hmm. Diba? So, ang ibig sabihin nun, this is really a coming together of the executive branch and the legislative branch. No? Isang beses lang nangyayari officially, which is today, no, when the Congress opens and the President will address Congress. Mm-hmm. So, ang dapat hinahanap natin dito is dalawang bagay. Isa is assessment ng Pangulo dun sa State of the Nation. Kasi ang executive branch, yung departamento ng gobyerno natin na pinangungunuhan ng Pangulo, ito yung front line. Ito yung laging nakikiharap sa taong bayan, 'di ba? Sila actually talaga yung nagdi-deliver nung public service, nung government service. So they would know kung ano yung current state of the nation, ano bang problema, anong concerns, anong nangyayari. So that's one aspect na gusto natin marinig mula sa Pangulo. Itong nangyayari sa atin ngayon. Which could include also accomplishments, by the way, no, na ano yung mga nagawa, ano yung epekto nung nagawa, and therefore ano pa yung kailangan gawin. And that's the second part na kailangan natin marinig. This is now the address to Congress na, okay, ito yung mga nangyayari sa bansa natin, ito yung mga dapat nating gawin bilang magkasama, no, partner, executive and legislative. So, ito ang kailangan ng mga batas na mapasa, ito yung mga kailangan na batas na marepaso, o ito yung mga batas na kailangan amyendahan. Kasi ito yung mga tutugon dun sa mga kailangan nating gawin. So, magkaugnay yon, yung una at yung ikalawang bahagi ng SONA. Yun ang dapat hinihintay natin, yung ano yung mga nangyayari sa atin ngayon, which includes ano yung mga concerns natin, ano yung mga problema natin. And second, paano tutugunan ito ng Malacañang at ng Kongreso? Ano yung mga batas na kailangan mapasa? Ano yung mga batas na kailangan maamyendahan? So these are the two things that we should always hear in a SONA.
6: At alam mo, Attorney Mike, last year nga nung nakaraang SONA, madaming ipinahayag ang Pangulo patungkol sa mga highlights ng kanyang administrasyon, particular dun sa mga na-accomplish niya. Sa tingin niyo po ba itong mga nabanggit niya ay sapat na ba para syempre masolusyonan din yung problema ng ating bayan, particular sa edukasyon, ito yung flood control issues, yung issue din ng education natin?
7: Well, kung isa-isay natin, kung pagbabasihan natin yung ika-apat na SONA, no? So, syempre, yung pinaka-matingkad sa alaala natin is yung mahiya naman kayo, no? Na binigkas ni Pangulo Marcos. So, ang maaari nating update doon is really yung mga kaso sa ombudsman ngayon. So, this is now in the ballpark of the ombudsman. So, hindi na to sakop ng executive branch. Mm-hmm. Hindi na to sakop ng Pangulo. Right? Naipasa na niya, in other words, yung bola sa ombudsman. At kung meron tayong i-evaluate, dapat yung ombudsman. No? Mm-hmm. So, ilang kaso na ba naka-file? Sino-sino na ba yung nakasuhan? Kung meron mang papel, si Pangulong Marcos dito sa mga flood control litigation is yung pag-capture kay Zaldico. Kasi that is still the job of our police, no, which is under the executive branch. So kung meron mang tayong hihingiin pa in that regard kay Pangulong Marcos is yung paghuli kay Zaldico. Mm-hmm. Pero as far as the litigation or the prosecution of the corrupt, ombudsman na dapat ang tinitignan natin dyan.
5: Mm-hmm. Attorney Mike, yaman na rin lamang na pag-usapan na itong si former Congressman Zaldico. May mga itong nakaraang weekend, no? merong 16 ba or ilan ng finailan ng kaso ng Office of the Ombudsman na mga sangkot daw umano sa flood control problems, no? And although we welcome it, no, at talagang yan ang hinahanap ng mga tao na mag-file ng kaso, hindi lamang dun sa mga perceived na kalaban sa politika, pero pati na rin lahat ng mga nababanggit. At nabanggit rin, bukod dun sa mga na-filean, ay ang pagpiprepare din ng complaint, no, ng for preliminary investigation naman laban kasama din si dating Speaker Martin Romualdez. Mm-hmm. Ang mga statements na ito, pati yung pagfa-file ng kaso, ay medyo malapit masyado at nangyari bago itong SONA. So parang ang sinasabi ng iba, inihabol daw bago magkaroon ng SONA. And ano ba yan? May valid ba sila na sinasabi yung mga ibang mga tao na hinabol lang kasi, o kung hinabol man o hindi, at least na na-file, di ba? Mm-hmm. O may piniprepare na preliminary investigation laban dito nga kay Zaldigo at kay former Speaker Romualdez. So, does the timing actually matter, Attorney Mike, dito sa usapin na ito ng mga investigasyon?
7: Well, ultimately, it shouldn't matter anymore, no? Kasi, ang gaya nga sabi mo, gusto natin makasuhan, eh. Gusto natin maaresto at magkaroon din, mapusasan din. Hindi lang si dating Speaker Romualdez, of course, di ba? Lahat ng involved. And we know, marami pang involved na kailangan dumaan dito sa ganitong klaseng paglilitis o pagtutugis. No? Mm-hmm. So, for me, kung ako tatanungin mo, the timing, of course, is parang hinahon. Nakakataas kilay. Di ba? Nakakataas kilay, of course. Di ba? Pero, mas concerned ko, if you're ano asking me talaga, is ang concern ko is yung follow-through.
5: Mm-mm.
7: Yung follow-through dito. So, ang mata ko talaga when it comes to the flood control issue is sa ombudsman.
5: Mm-hmm, mm-hmm.
7: Now, obviously, syempre, kailangan din natin tanggapin na involved din dito si Pangulong Marcos.
5: Mm-hmm.
7: Right? Hindi natin pwedeng iwasan yun na sabihin na wala siyang kinalaman dito. That's ridiculous, no? Mm-hmm. Ang saving grace lang ni Pangulong Marcos ngayon is meron siyang immunity from suit.
5: Mm-hmm, mm-hmm.
7: So, hindi natin siya pwedeng tugisin ngayon dahil dun sa immunity from suit niya. But, alam naman natin na itong flood controls issue na to ay malawak ang sakop nito. Hindi ito problema lang ng mga mambabatas. Alam natin, problema rin ito ng executive branch. Marami na nga tiga DPWH ngayon ng kasalukuyang nililitis na. So, hindi absuelto si Pangulong Marcos dito. No? Mm-hmm. So, ang gusto ko dito makita natin or hingiin natin from the ombudsman in particular is the follow-through na talagang tuto pa rin niya yung mandato niya na protector of the people, hindi yung protector of politicians na kaalyado niya o kaibigan niya o tinulungan siya, no? And that includes President Marcos who appointed him.
5: Yeah. And kakambyo lang kami ng konti, attorney, dun sa mga katanungan from the political side. So sasantabit sa dati saglit, pero dun tayo siguro sa isa sa mga pinambungad niya na issue nung pagpasok pa lang na ating pangulo, yung issue sa pagkain.
6: Yeah.
5: In fact, naalala nga natin nung siya umupo, hindi siya nag-appoint ng Department of Agriculture at that time dahil siya mismo ang umupong secretary or hindi secretary, siya mismo ang umuwi, direct nang nagre-report sa kanya ang Department of Agriculture. I don't know kung ito ay nakabuti o hindi nakabuti kasi sinabi nga nung iba ay bandang huli, nag-appoint rin naman pala. No? Mm-hmm. Pero ang katanungan dito, eh, kamusta na ba yung usapin dun sa pagkain? May struggle pa rin ba ang ating bansa pagdating sa mataas na presyo ng bigas at natupad ba ito? So, dapat ba nang balikan ng Pangulo at ipagpaliwanag niya kung ano na ang nangyari dito sa issue ng food security natin?
7: 100% agree ako na dapat.
5: Mm-hmm.
7: Isa to sa dapat niyang pagtuunan ng pansin sa SONA ngayon. Kasi this is the fifth, no? Second, I think this is the last, di ba?
5: Mm-hmm. Meron pa siya.
7: Second to the last.
5: Pa. Yeah, oh, meron pa siya next year.
6: Next year.
5: Yeah.
6: Mm-hmm.
7: Right. So, I would definitely agree na dapat isa to sa mga dapat niyang isama dito sa SONA niya ngayon. At sabihin sa atin, sabihin sa mga mambabatas, ito na ang nangyayari ngayon.
5: Mm-hmm.
7: At ito pa yung mga dapat nating gawin. Kasi from my perspective, hindi pa ganun kaayos ang ating food security. No, we are still in that place or in that situation na yung ating mga kababayan ay insecure pa rin sa kinabukasan when it comes to our food supply. No? Kasi umaasa pa tayo sa mga imports.
5: Mm-hmm.
7: And of course, nandiyan pa yung mga sindikato na kaaway ng mga magsasaka natin. And of course, yung agriculture sector natin mismo, right? Naghihingalo pa rin. So, maraming issues pa rin from the time na nabanggit ito ni Pangulong Marcos as one of his utmost priorities, eh, so tama lang na tanungin siya ngayon, ano na ang nangyari? At ano pang magagawa? Ano pang kailangan gawin? Kasi our current state of affairs in our food security is still, well, abysmal sa tingin ko, no?
5: At kaalinsunod na rin dyan, attorney, yung mga issue kung paano ba tayo naghahanda kung meron mang epekto itong mga nangyayari sa mga usaping global, no? Yung mga awayan ng Amerika sa Iran. And may mga nakausap rin tayo dito sa ating programa na mga, o sa oras sa Pilipinas, na nagpapahiwatig ng concern doon sa oil crisis, no? Bagamat

0: sa fuel, and bagamat hindi na masyado na pag-uusapan, mm-hmm, palagay mo ba did our administration do enough to actually remedy the situation, or ano pa ang pwede nating gawin dyan o dapat bang pag-usapan at banggitin na Pangulo patungkol sa usapin naman ng energy, attorney?
1: Well, tama ka, Attorney Velica, no? So, ang nagawa ng administration is remedyo.
0: Mm-hmm.
1: Remedyo lang, no? So, we're actually revealing another, kumbaga, weakness when it comes to the current iteration of the SONA, no? Na in the past SONAs, yung laging natututukan is the immediate relief, immediate impact, no? So pagdating dito sa food, sa energy security, mm-hmm, I'm sure ang isa sa mga babanggitin ni Pangulong Marcos is yung mga remedyo,
0: mm-hmm,
1: na implement ng administration, na kahit papaano naman syempre tumugon, mm-hmm, dun sa immediate na pangangailangan ng karamihan sa atin, right? But the SONA is really not designed for that, no? Kasi yun, okay, pwede sa mga press con yun eh.
0: Yeah.
1: Ang SONA is for yung mga immediate action,
0: mm,
1: that has a long-term view. In other words, yung mga building blocks para matugunan yung mga tinatawag natin intergenerational problem, katulad, mm, ng yung how you described it, yung energy crisis natin, mm, na baka ngayon okay tayo, pero yung tsunami, eh, tatama rin sa atin eventually. So, this is really pang long term.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga, ang disenyo ng SONA is yung Pangulo at yung Kongreso nagsasama,
0: yeah,
1: at sinasabi nila, or dapat sabihin nila na, oh, ito ang mga kailangan nating gawin, mm-hmm, as building blocks to address yung mga long-term problems natin. Like, food security, energy security. So, kung remedyo at remedyo lang ang pag-uusapan natin sa SONA, well, sayang yung panahon, no?
0: Mm-hmm.
1: At hindi na pag-uusapan yung mga dapat building blocks,
0: yeah,
1: na tugon dun, mm-hmm, sa mga ganong kalaki at ganong kalawak na mga problema.
2: Yeah. Yes. At syempre, Attorney Mike, tuwing SONA, laging ang kaharap nga ng Pangulo ay ang mga nasa Kongreso, both the congressman sa lower house and the Senate. At nagpo-propose siya. Ito nga yung mga LEDAC bills, yung mga proposed bills po niya. At alam nyo mga kaagapay, doon po sa 52 priority bills, 26 lamang po ang na-approve at naisabatas. Attorney Mike, ano po ba ang masasabi nyo dito sa mga pinagtutuunan na batas ng ating pamahalaan? At syempre, naiiba nga ngayon ang focus dahil sa daming priorities din ng ating Congress.
1: Hindi maganda yun, no? KL, those numbers are bad actually. So bagsak yun, 'di ba? Kasi kalahati halos, 'di ba? Mm-hmm. 50%. So hindi magandang ano 'yon. Hindi magandang pangitain 'yon, no? Lalong-lalo na if we are going to relate it to the SONA.
0: Mm-hmm.
1: Because like I said, the SONA is designed for that, no? Na magsasama ang executive at legislative para mapasa yung mga batas na kailangan natin. Ito na nga yung mekanismo ng LEDAC. And ito na rin mismo yung nababansagan na priority bills.
0: Mm-hmm.
1: No? So, yung numero na sinabi mo, that is actually a failing grade. So, hindi magandang pangitain yun kasi that means yung mga problema na na-identify na nila, eh hanggang ngayon problema pa rin sila.
0: Mm-hmm.
1: Wala pa rin silang tugon mula sa Malacañang at sa Kongreso.
2: Mm-hmm. At syempre isa po dun sa mga na-i-propose na batas na yon is yung itong anti-dynasty bill na paulit-ulit na every Congress ata madaming nagsasubmit, madaming nagpo-propose ng bill. Pero hanggang ngayon ay pending pa rin. Ano po ba sa tingin nyo ang magiging hakbang ngayon ng pamahalaan patungkol dito? Particularly dahil ngayong mga nasa Kongreso ay pamilya rin.
1: Yun, hindi masyadong maganda ang pangitain natin doon, mm-hmm, kasi nga gaya na sinabi mo kay El,

0: ang kongreso natin ay punong-puno ng mga dinastiya.
1: Mm-hmm.
0: Si Pangulong Marcos mismo ay pinuno ng isang dinastiya at marami siyang kamag-anak sa, ilan din ang kamag-anak niya sa kongreso. Yung anak na sa House, yung kapatid na sa Senate. Mm-hmm. Yeah, yung pinsan niya, dati pang speaker. No? So, I think itong issue na to na anti-dynasty or the law that regulates dynasties, this is something na hindi lang natin pwedeng iwan kay Pangulong Marcos or sa mga mambabatas natin. This is actually really a responsibility now of civil society natin.
1: Mm-hmm. No?
0: In particular, yung mga botante. Mm-hmm. So, hindi ito hindi maganda ang pangitain because of the current realities, but you know, it's still an urgent matter that kailangan itulak natin.
1: Yes.
0: When I say natin, I'm talking about media, the academe, and the entire civil society, kasi kailangan natin na tugunan yung problema ng mga dinastiya.
1: Mm-mm. Attorney Mike, napakadaming ang pinagtutuunan ng pansin, lalo na ng kongreso natin. Nariyan ang impeachment, nariyan ang mga iba't ibang mga personal responsibilities nila sa taong bayan. And ito nga, yung fiscal budget na kung saan talagang madaming hinihiling din ang pamahalaan dito sa ating kongreso na nagpapasa din, di ba, ng ating budget sa ating bansa. Sa tingin nyo ba, dahil nga sa mga kaganapan sa mga issue ng korupsyon, ano ba dapat yung i-priority ng ating pamahalaan, particularly nitong executive and legislative?
0: Well, of course, the budget is there, no? Wala, nandyan na yan, eh. Mangyayari na yan after the SONA. And kailangan, again, nasa atin na naman yung responsibilidad. When I say natin, again, I'm talking about media and academe, no? Na suriin, mag-ingay kung kailangan mag-ingay. Now, ang malungkot lang is so far yung transparency na ipinangako ni Pangulong Marcos mismo ay medyo nagkukulang, no? Kasi right now wala tayong ideya kung ano yung nakalagay dun sa proposed budget, no? Na supposed to be tapos na at ipapasa na sa House. But hopefully pag napasa na nga sa House, the process will be more transparent than yung nangyari sa pag-draft nung budget, no, nung NEP. So, meron pa tayong panahon para pag-aralan at busisiin at siguraduhin na yung mga kailangan puntahan ng pera ng bayan ay doon talaga mapupunta.
2: Yeah.
0: So, but of course, yung mga LEDAC bills, kailangan mapasa pa rin yun. Kasi alam na natin, those are priority legislation. No? So, kailangan yung mga mambabatas natin, particularly yung Senate President at yung Speaker, hindi nila makaligtaan na meron pa rin LEDAC list of priority bills.
2: Yeah. Attorney, meron pang isang bagay na siguro tinatanong din ng iba nating mga kasamahan, ano, at mga taong bayan, ano ba nangyari doon sa ating sovereign fund, investments na ginawa niyan, and meron na ba tayong kinita diyan sa mga investments, saan ba ito napunta? Mm-hmm. Dapat ba itong palagay mo at this point bigyan din ng tuon or paliwanag, or pwede na siguro sa sabi mo nga sa mga presko na lang i-discuss?
1: Mm-hmm.
0: Sa aking palagay, pwede na yon sa PressCon. In fact, at this point, ayoko marinig kay Pangulong Marcos yung any issue about the Sovereign Wealth Fund, kasi dapat hiwalay yon sa gobyerno. Right? Mm-hmm. Mas kakabahan ako actually kung si Pangulong Marcos ang nag-report doon. Kasi ibig sabihin yung mga pinuno nung Maharlika Investment Corporation sa kanya nagre-report, no, which is unusual or irregular, kasi dapat nagre-report sila sa bayan, sa taong bayan, no, hindi sa pangulo. So I would rather na yung MIC